0: gawa sa iyo. Kaya po, sa lahat po na nakikinig po ngayon, napakahalaga ng campus ministry. Kasi po, ito po yung mga taong kakausap sa mga kabataan sa mga panahong wala na silang makausap. Share ko lang po, Ate Hebe, po sa inyo. Meron po ako nakausap na kabataan. Sabi niya, "Kuya, salamat po kasi nandito kayo. Kasi kung wala po, wala po akong kinakausap sa bahay. Pag uwi ko po, bubulyawan lang po ako. Every Thursday to, Ate Hebe. Kaya yung Thursday sa akin, sabi ko nga, Lord, kung mga ganitong storya yung papakinggan ko araw-araw and every Thursday, well, eh, hindi ako mag-aatubili na i-share si Kristo. Kasi naniniwala ko, Ate Hebe, sa sobrang modern na ng mundo, baka di na natin kilala ang modern na Kristo, di ba? Parang ano eh, sige, kilala nila si Jesus sa TikTok, kilala nila si Jesus sa Facebook, pero yung totoo, yung nangyayari,
1: yung personal,
0: opo, hindi nila kilala eh. Kaya hindi lang siya tungkol sa ano eh, sa tanggapin si Kristo, i-journey yung bata. I-journey nyo hanggang sa matapos niya yung faith na tinatawag.
2: Yung issue ngayon, yung tungkol sa social media, sa mga nilalaro ng mga bata, napapansin mo bang may epekto nga doon sa mga kabataan?
0: Sobrang laki po, Pastor A. Alam nyo po ba, lagi lang sinasabi, at ang lagi lang ano, ay na-motivate ako dahil sa TikTok. Nag-search ako dahil sa Google. Sabi ko, tanong ko sa'yo, when was the last time you open your Bible? Lagi ko pong inaanay, when was the last time na nakausap mo si Lord? Kasi po minsan ang problema natin, yung mga bata kasi ang hilig lang sa social media comparison. Takot sila, Ate Hebe, tsaka Pastor Aiden, sa ano, doon sa adulting. Tapos ang pinaka-standard nila, pag 30 kailangan magaling na ako. 30 mahusay na ako. Kailangan mayaman na ako. Kaya yung social media comparison nila, ang tingin nila sa mundo, pabilisan. Yun yung nangyayari po sa tunay na buhay. Kaya akala nila, kapag nandun ka na sa mataas, pag nandun ka na sa tuktok, wala ka ng problema, ibig sabihin, okay na yung buhay. Pero pag tinignan nyo po sila, sabi nila, "Kuya, ba't ganun, may pera naman yung parents ko, pero problemado." Kasi ko, hindi kasi pera yung solusyon. Si Kristo.
2: At yung mga bata ngayon, iba na rin ang interest eh, no?
0: Sobra po, totoo po yan.
2: Yung katulad nun, sabi mo sa TikTok, so napakabigat pala ng responsibility rin ng mga influencer na yan. Kasi, una, dahil nga, yun ang pinupulot ng mga bata. Second, dapat pala tayo, nagiging influencer din. Hindi natin, we don't lose by default dito sa mga social media na to.
0: Totoo po yan. Kaya po, tayo po, lalo na po yung may mga bahay po, yung may mga anak, dapat po hindi naman po sa ano, hindi lamang po sa i-check natin yung Facebook ng mga bata o kung ano man pong app na meron sila, pero tayo rin po, kamusahin natin yung anak natin. Kasi baka mamaya gusto ka pala nilang kausap. Di mo malang makakwentuhan, di mo malang sabi, "O, kamusta araw mo?" Ang problema po kasi ngayon, sa sobrang, and sabi nga po nila eh, madami pong impormasyon pero walang transformasyon ng puso. Pati yung, kaya po ano, ang pagdating po sa youth, hindi lang po kabataan yung concern natin. Kamusta po yung parenting style natin?
2: Alam mo, dyan ako nadali minsan eh. Pinagsasabihan ko yung apo ko na, "Oh, don't watch videos while eating." Sinabihan ng asawa ko, sinagot, "Why is Lolo holding his phone?"
1: Lagot.
2: So kaya, tinatry ko talaga. Tinatry kasi, nakaano ko lagi eh, on standby ako kung ano mga text, di ba? May mga members na kailangan ng prayer request. Pero dahil doon sa sinabi ng apo ko, si Red, talagang, hanggat magagawa ko na, hindi ko dala yung phone ko eh. Kasi, napahiya ako doon sa apo ko. And yes, he is right. Na, nga naman, ang ginagawa ng nakatatanda, nagmumukhang tama sa paningin ng bata.
1: Sa puntong ito, Bri, hihilingan ka namin to pray for our, yung mga kagaya mo, no, mga volunteers. Ano? Of course, hindi madali yan, di ba? Buong puso, oras, lakas, minsan pati pera na ibibigay mo. Pero
2: hindi pa ng mga bata sa milk tea, so ikaw ang taya.
1: Oo, as a big Kuya Brian. So ipag-pray mo yung mga kagaya mo na nagsuserve yan inside the campuses, na sila ay encouraged ng Panginoon dahil talagang kailangan yung mga big kuya, mga big ate ng mga kabataan natin inside the campuses. Let's
0: Sige
1: pray.
0: Po, let's pray. Pero bago po yung tihiti, basahin ko lang po itong sa Jeremiah 1 verse 1 to 4 to 5. Sabi dito, "Sinabi sa akin ni Lord, kilala na kita nung pinaglilihi pa lang kita ng nanay mo. Pinili kita bago ka pa ipinanganak. Inappoint kita para maging prophets ng bansa. Ito po yung pagkakataon na ina-appoint si Jeremiah bilang isang prophet, pero natatakot siya. Kayo po, sa lahat po ng mga kabataan na nakikinig, mga volunteer, wala pong edad ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil matanda ka na, wala kang gagawin. Hindi, marami po tayong gagawin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, sa araw po na to, ipinapanalangin po namin, hindi lamang po ang mga kabataan, kundi yung mga taong may pusong maglingkod sa susunod na henerasyon.
2: Opo, Panginoon.
0: Dalangin ko, Panginoon, anuman po ang kanilang edad, anuman po ang kanilang estado, anuman po ang kanilang sitwasyon, gagamitin mo to, Panginoon, para makapag-minister po sa lahat ng mga kabataan. Sa nangyayari po, Panginoon, sa loob ng eskwelahan, universidad o anuman po, dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isang eskwelahan po ay magbubukas ng pintuan upang makilala kay Jesu Kristo. Tulad po, Panginoon, ang kwento ni Jeremiah kung paano mo siya tinawag. Wala sa edad, hindi dahil bata, hindi dahil matanda, wala ng kakayahan. Pero, Panginoon, kayo po ang nag-a-appoint, Lord God, ng mga tao. At dalangin ko, Lord God, na marami pa pong eskwelahan ang makakilala mula sa guidance counselor, principal, administrator, mga guro. Kikilalanin kayo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kabataan po ngayon ay mag-step up po sila, Panginoon, at makilala ka bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ng kailang buhay. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Amen. Thank you, Bri. God bless. At be encouraged. Your labor in the Lord is not in vain.
2: Ako nakakilala sa Panginoon through the campus ministry of GIL.
1: Yan. And bago lang tayo dumiretso pa sa mga panauhin natin, Pastor A, sa Zoom, magbibigay daan muna tayo sa pananalangin para sa mga mag-asawa. Narito po si Ma'am Tiffany Leong, ang station manager ng 98.7 DZFE, The Master's Touch.
3: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
4: Hello, I'm Tiffany Leong Gabuya, the station manager of 98.7 DZFE, The Master's Touch, here in Metro Manila. Join me now as we pray for marriages and married couples. Heavenly Father, we come before you for every married couple listening and in this nation, for marriage is your design and a pillar of the families and society you have ordained. Lord, you established marriage not merely as a human contract, but as a living picture of Christ and his church. Help every husband and wife to see their union as a testimony to the gospel, not a private arrangement for personal happiness alone. Father, we confess that this picture is often distorted. Where pride has replaced mutual submission, teach husbands and wives to submit to one another out of reverence for Christ. Where communication has become just a babble of confusion and unkind words, please grant grace to speak the truth in love and to be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the world's view of romance and intimacy has crept into our marriage beds, restore the honor that is due, for the marriage bed you said is to be kept undefiled. Where the raising of children lacks unity or godly authority, unite parents as one to bring them up in the discipline and instruction of the Lord, teaching them where they ought to go. Lord, let every couple build their house not on shifting sand, but on the rock that is Christ, for what you have joined, no man ought to separate. Strengthen these unions, Lord, that they may stand as a faithful witness of Christ's covenant love for his church, in good times and in hardship, for your glory alone. This we pray in Jesus' name, amen.
1: Check po natin, 8 minuto na makalipas ang ika-8 ng umaga. Baka po hinahanap nyo ang oras na Pilipinas. Meron po tayong makabayang panalangin ngayon para sa pamilyang Pilipino.
2: Ito na yung oras na ng panalangin.
1: At nakakasama din po natin sa Hardin ng Panalangin tuwing Lunes. Siya ay nananalangin po para sa ating bansa. Siyempre sa Karunungang Buhay, napapakinggan din po natin siya tuwing Linggo ng umaga, walang iba kundi ang ating minamahal at ginagalang Bishop Joey Umali. Kasama natin Pastor A via Zoom.
2: Good morning, Bishop!
5: Magandang umaga sa mapagpalang araw sa iyo, Pastor E and Ate Heidi.
2: Mm-hmm. Opo, Bishop, isa sa mga napapansin na yung mga bata na laki sa church, dinadala sa Sunday school, di ba? At pagkalaki na natatalikod ba? Naliligaw. Isa sa paliwanag nila ay dahil lumaki sila, nahiram yung kanilang pananampalataya o borrowed faith. Ano po ba magandang gawin ng mga magulang para yung mga bata ay hindi lang manghiram ng pananampalataya o manggaya lang, kundi talagang isa puso yung pananampalataya ng kanyang mga magulang?
5: Magandang tanong yan, Kuya E. Ako, ang paniwala ko nga, ang bata, kailangan una siyang makakakilala sa Panginoon sa loob ng kanyang tahanan.
2: Mm.
5: That's why I believe ang home or family, ito ang the greatest evangelical center. Dito talaga unang dapat matuto ang bata ng relasyon sa Panginoon at sa kanyang kapwa, hindi sa simbahan o sa eskwelahan. After all, talagang ang magulang ang unang teachers ng mga bata. Kaya parang yung tanong mo yan, parang pag sa eskwelahan, hindi siya implanted naturally, no? Ang natural na proseso dapat magsimula sa tahanan.
2: Mm-hmm.
5: The greatest influencers nga ng mga bata ay ang kanilang mga magulang.
2: Opo.
5: Kaya napakaganda nga nung sinasabi, di ba, sa Proverbs 22:6, yun ang susi eh. Train up a child the way he should go, and when he becomes old, he won't depart from it. Ito ay na-address ito sa magulang eh.
2: Opo.
5: At yung train up a child dyan, kompleto yan, holistic, you know. Nandyan yung moral behavior, character formation, ethical formation, at maging yung mga practical instructions na daily life ng isang bata.
2: Eh, Bishop, yung mga magulang minsan, ipinapasa na sa Sunday school yung pagdidisiplina at pagtuturo sa anak eh.
5: Yan ang problema. Hindi lang, Pastor Eric, hindi lang pinapasa sa Sunday school. Mabuti pa ngayon eh, mas positive yun. Pero maraming magulang ipinapasa na sa social media, sa mga gadgets. Halimbawa, yung maguling bata, sige, maglaro ka dyan, maglaro ka na lang dyan.
2: So, ginawang babysitter.
5: Ginawang babysitter. Yun na ang doon natututo yung bata sa kanyang mga napapanood.
2: Mm-hmm. Kasi sabi nga lang ni Brian, yung mga values ng mga bata, napipick up doon sa napapanood sa TikTok.
5: Napakahirap noon, ano? Hindi ba merong mga ginagawang mga pag-aaral ngayon, halimbawa yung mga kaguluhang nangyari doon sa mga eskwelahan, talagang nanunod sila, no? Nung mga violent, nanunod o naglalaro ng mga violent video games.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba ito nga may mga nagsisirculate ngayon tungkol doon sa isang bata na nagtatatakbo siya, wala siyang pang-ibaba.
2: Mm-hmm.
1: Tapos nag-uusap silang mag-mommy. Tapos, prinasas ni Mami, bakit niya ginawa? At natuklasan na dahil dun sa nilalaro niyang game, Roblox ba ang tawag doon, Reggie? So, bakit niya ginawa yon? Naglalaro naman siya, let's say, ng kanyang gadget. Dahil daw, yun yung utos ng isang may username. Utos yon para magkaroon siya ng trophy at saka makapunta siya sa next stage.
2: Nakoy, parang nauwi pala sa grooming yan.
1: Uh-oh.
2: Yung naiahanda for further abuse yung bata.
1: Mm-mm.
5: That's right.
1: Kaya ang ginawa nila, dinilit nila yung app. Kumbaga, naki-journey siya dun sa anak. Pareho, tayo ganun, Pastor A, diba? And Bishop Joey.

0: pagagalitan ka. Ngayon, hindi mo na magawa yun, di ba? Pwede kang ireklamo ng anak mo, no? Kaya yung sinasabi nga na ano sa Bible eh, biblical naman yun, spare a rod, no?
1: Spoil the child.
0: Spoilin mo. Of course, siyempre nasa pamamaraan paano dapat naiintindihan ng bata eh. Halimbawa, hindi naman laging physical punishment eh. Halimbawa, iaalis mo ang mga privileges. Dapat naiintindihan niya, lalo na ngayon ng mga bata, no? Noong panahon namin eh, pagka sinabi ng parents eh, kapwedeng sumagot eh. Pero ngayon hindi na pwede yun. Ang mga bata ay mayroon silang layang makipag-usap, questionin ang sinasabi ng kanilang parents. Kaya dapat nakahanda yung parents na ipinapaliwanag sa kanila.
1: Bishop, binanggit niyo yung Psalm 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. When he is old, he shall not depart from it.
2: Proverbs.
1: Pero, sa Proverbs 22 verse 6. Pero Bishop, meron naman tayong kilala na mga laki sa church, laki sa Sunday school, nagwawagi pa sa mga Bible quiz, di ba? Sa memory verses. Pagkatapos nung lumaki, nawala sa pananampalataya. Paano nangyayari yun?
0: It takes a whole village to raise up a child. Kaya napaka-importante, pundasyon yung family pagkatapos ay i-reinforce ng church. Pero nandiyan ang community, nandiyan ang environment. Kaya kung hindi masyadong magiging matatag yung pundasyon na ipinunla ng tahanan at ng church, ay madadaig siya ng impluensya ng community. No? At yung mga bata ay dyan naka-expose pagdating sa eskwelahan, pag sila'y nag-aaral na, pag sila'y nagtatrabaho. So napaka-importante na very strong yung foundation na makukuha ng bata sa tahanan at sa church. Napaka-importante ng role ng church, ano? Yung formative years, naalala ko merong isang si Billy Graham yata yun eh. So nag-preach siya about yung kagandahan ng ano ng Christian education, yung Sunday school. Tinanong siya nung tinanong, sabi ng ano eh, yung pong anak ko ay hindi nagsa Sunday school, hindi nag Christian education activities, di siya umatin mga ganon. Eh, pwede po bang ihabol pa? Tinanong ni Graham kung ilang taon na yung anak niya, sabi niya 8 years old. Alam mo, sabi sa kanya, nako, you are too late. Eh, mag-pray ka na lang na mag-pray. Kasi napaka-importante pala yung hanggang 7 years old.
2: First 7 years.
0: First 7 years, anumang natutuhan ng bata sa formative years, napakahirap ng baguhin nun, no? Mababago pa rin, pero it will really be very difficult. Kaya kung yung first 7 years ng buhay ng bata na napunla yung mga right values, right Christian values, yung ethical behavior, yung mga practical instructions, sabi ng Proverbs 22:6, hindi na niya makakalimutan yon hanggang sa siya'y tumanda at yung puwersa ng community ay kayang-kaya niyang talunin.
1: Eh, kasi sa mga churches naman, ayaw naman nila na yung may batang maingay. Di ba? Kaya tuloy, minsan, hindi nakakasama sa worship yung mga bata. Naganda pa kalakaran yun, yung hiwalay mo na lang yung mga bata, lagay mo sa ano, sa Sunday school, na hindi kasama yung pamilyang sumasamba during the worship service.
0: It's also tension yan eh, tension ano. Kaya yung iba, kung mga may mga facilities, meron silang hiwalay na
2: Children's church.
0: Children's worship. So that hindi sila makaka-istorbo doon sa mga adult worship, ano? Siyempre, very playful ang mga bata, eh. Pero maganda rin yung kung merong facilities in church, ano? Eh, kumisa, kung isa lang yung wala namang ganung facilities in church, talagang kailangan maging creative paano gagawin na yung mga bata, hindi naman alam ng mga bata yun na sila'y nakaka-istorbo, ay paanong magagawa, ano? Sabi naman ng Panginoon, eh, huwag niyong pigilan ang maliliit na bata na lumapit sa akin, ano?
1: Alam mo, Bishop, kami sa The Lord's Grace Church, sa isang hall kami ng aming clubhouse. So talaga yung mga bata, before the service yung Sunday school eh, yung mga bata talagang maingay during the

0: service. Mm. Pero dinevelop na namin, palagi na namin sinasabi sa mga tao, mabuti lang may maingay na bata kaysa walang batang nasa church. Nasanay na may mga tao, natuto naman mag-concentrate kahit na may mga batang, kahit pa paano, eh, hindi mapakali.
1: So, mga adults na mag-adjust, ano?
0: Opo, dahil di mag-adjust yung bata eh. Yeah. Di po ba? At naging welcome din sa amin yung merong isa na merong special needs. Minsan, basta na lang sumisigaw o lumalakas ang boses, hindi na pinapansin para yung pamilya rin relax din na hindi napapahiya.
2: Oo,
0: at hindi nagdadalawang isip na dalhin yung anak sa church.
2: Yan. Siguro, Bishop Joey, bago ka lang mag-pray, nakita natin talaga yung need ano na talagang pahalagahan. Bigyan natin ng priority yung ating mga Sunday school, di ba? Minsan yung mga ministry natin na pambata, parang
0: ginagawang daycare.
2: Minamaliit lang natin kasi mga bata lang naman yan eh. Pero ito, na-highlight talaga na habang bata pa nga lang, diba, dapat ay talagang pinagtutuunan na natin at sinaseryoso po natin yung ating mga ministry para po sa kanila. So, ano po ang nakikita ninyong dapat na maging tugon pa po ng ating mga churches sa gitna po nitong mga nababalitaan po natin ngayon sa ating paligid?
1: Yeah. Ang isa pa pong magandang gawing movement ng mga churches ay talaga mag-establish ng mga family altar, ang tawag namin noon eh, family altar or family prayer na maging talagang proyekto ng iglesia na bawat family magkaroon ng prayer time. Mm-hmm. Yung nawawala ngayon sa mga pamilya eh, yung oras ng pagsasama-sama. Kasi nga, abala sa mga games na magkakasama nga pero hindi naman nag-usap-usap, hindi nagkukwentuhan. Napaka-importante sa pamilya yung nagkukwentuhan, no? Pagkukwentuhan nila yung buhay nila sa family. So one is yung prayer time. Establish, mag-campaign ang mga local churches ng prayer time sa mga family. At yung pong continuing instruction sa Christian faith, sa mga biblical values, ay magsimula sa mga bata hanggang ipagpatuloy sa mga kabataan, no? Dapat ano 'yan, talagang programa dire-diretso, no? Mula sa bigyan ng halaga na ang mga bata at ang mga kabataan ay talagang ma-nurture sa Christian faith.
0: At ang maganda, the families, the parents will lead the way na sila pa yung makitang nagkukumahog na pumunta sa church.
1: Yeah, tama yan. Kasi yung ano eh, setting example ano by modeling eh kumisan yung mga parents eh, sige anak kayo na pumunta ron kami abala rito so ipag-pray nyo na lang kami parang pwede pala yung ganun ano?
0: Kumbaga pag naging optional sa magulang pagdating na sa mga anak nagiging hindi na kailangan.
1: That's right.
2: Nako.
1: What we tolerate today the future generation will embrace.
2: Yan. So, thank you, Bishop Joey, for reminding us na mas maging intentional pa.
0: Opo.
2: Ano, Pastor A, sa ating paglalapit sa Panginoon ng atin pong pamilya. Lalong-lalo na, Pastor A, ngayon, kung, di ba, naiba na yung landscape eh, ng pamilyang Pilipino, di ba? Ang dami ng mga OFW. So, kung kayo po ay lolo at lola na napag-iwanan ng apo, guardian, di ba? So, ituloy po natin.
0: Oo, mahirap, mahirap humabol sa apo, masakit sa likod, pero sulit kapag yung apo mo eh, nadala mo sa Panginoon.
2: Amen. Bishop Joey, ipanalangin po natin ang ating mga pamilya sa Panginoon sa mga oras na ito.
1: Sige, tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, mahal po ninyo ang bawat pamilya.
0: Opo.
1: Ang iyong bugtong na anak na si Jesus ay isinilang sa isang pamilya. Una niyang himala ay nangyari sa isang pamilya. Napaka-importante po sa inyo ng pamilya.
0: Opo.
1: Kaya kailangang bigyan din namin ng importansya ang pamilya. Una-una po ay ang parents na siyang pinagkatiwalaan po ninyo ng pagpapalaki sa mga bata.
0: Amen.
1: Ito po ay isang accountability and responsibility na hindi pwedeng ipasa ng mga magulang sa iba. We are, yes, Lord. We parents are accountable to you para sa aming mga anak. Kaya, Panginoon, dinadalangin namin na ang mga magulang ng bawat pamilya, tulungan po ninyo, gabayan po ninyo upang sa kanila mismo magsimula ang pagbabago, sa kanila mismo magsimula ang malapit na relasyon sa inyo.
0: Opo, Panginoon.
1: At anuman pong ginagawa ng mga magulang sa mata ng bata ay nagiging tama. Panginoon, tulungan niyo rin po ang mga iglesia na magkaroon ng malalakas na programa, unang-una po sa pagpapatatag ng pananampalataya at pagkaunawa sa iyo pong mga kautusan. Unang po ay sa mga magulang. At sila po ang gagamitin mong instrumento upang ang mga bata ay magkaroon ng isang buhay na kasiyasiya at katanggap-tanggap sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po ang iglesia at ang mga pamilyang miyembro ng iglesia na magkatulungan. Pagkat ito pong dalawang institusyong ito, ang family, which is the smallest political unit, at ang iglesia, ito pong dalawang institusyong ito ang inaasahan ninyo na siya pong magpapatatag sa character, magpapatatag sa pagkatao ng isang bata upang anuman pong masamang impluensya ng lipunan ay makakaya niyang pagtagumpayan.
0: Amen.
1: Panginoon, kami po ay naharap sa isang panahon na lumilikha ng takot sa amin. Ang mga eskwelahan na dati ay the safest place para sa mga bata, ngayon po ay meron kaming pag-aalala na pwedeng madisgrasya mga anak sa loob ng eskwelahan sa pagkalat ng impluensya ng social media. Lord, nakikiusap po kami sa inyo.
0: Opo, Lord.
1: Natulungan po ninyo ang iglesia at ang mga pamilya na magkaisa,
0: yes,
1: upang amin pong isalba ang future generation, ang mga bata, ang mga kabataan. Panginoon, sa amin pong mga kamay, sa mga nakakatanda ngayon, nakasalalay ang kinabukasan ito ng susunod na henerasyon. Salamat po sa mga programang katulad nito na nagbibigay ng pansin sa kahalagahan ng family. At nawa, Lord, gumamit ka pa po ng ibang sektor, hindi lamang sa media, kundi sa civil society, na ngayon higit kailan pa man ay bigyan ng pansin ang pagpapatatag ng pamilyang Pilipino.
0: Yes, Lord.
1: Kapag dito po nakasalalay ang katatagan ng aming republika, yes, ang katatagan ng aming bansa. Yes, ito po ang aming dalangin, ito ang aming pag-asa, sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Bishop Joey Umali, ang host po ng Karunungang Buhay. God bless po, Bishop.
2: God bless you, God bless Bishop you. Joey.
1: Salamat po sa inyo.
2: Si Raquel Regaspi, ang panalangin ko para sa bawat pamilyang Pilipino magkaroon ng matibay na pananampalataya sa Panginoon.
0: Amen. May pagbati mula sa Mongolia.
2: Yes.
0: Gusto ko lang malaman kung dyan galing ang mga lapis. No, na greetings from the cold and beautiful Mongolia mula kay Pastor ni Jeremiah Belica. At sabi ni Brother Ferdy Medina, sabi daw kinukot niya si Bill Bright, ang founder ng crew, win the campus today, win the world tomorrow.
2: From Lay Valiente, ang panalangin ko po ay magkaroon ng kapayapaan at pagmamahalan na ang sentro ay ang Panginoon. Sa tahanan, nagsisimula ang pangunahing edukasyon. Salamat po sa programang ito.
0: Yeah.
2: And yes, si May Jose, tama daw yung sinabi ni Brian kanina, makinig. Ayan, makinig tayo sa mga kwento ng mga nakakabata sa atin, Pastor A. Mag-take time tayo to listen to their stories. God bless Kuya Brian, praying for all the campus ministers like you, sabi ni May Jose. Pastor A, this time, ipapag-pray natin sina Lolo at Lola.
0: Oo,
2: meron tayong mga prayer leaders ngayon.
0: Opo, mula po sa isa pong kapartner natin sa Care 104.3 DWAY FM, FEBC Bicol. Mm-mm. Mapapakinggan natin ang panalangin ni Pastora Estela Genduso at si mananalangin pong station manager ng 1143 DZMR FEBC Isabela, si Davy Ted Dolohan.
3: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
4: Ama Nyamo, nayaon sa langit. Samuyang ipinapamibi sa imo ang mga lola. Nagpapasalamat kami sa saindang pagpadaba, pag-asikaso, nandaing kapagalan na pagiya sa muya. Hinahagad mi sa imo na padagos mo sindang taonan ning makusog na lawas. Palinawon ang sa indang pag-iisip sa gabos na oras. Nan padagos pa po nindang mamatian ag maungmang buhay. Kairiba ang sa indang pamilya, lalo na po ang sa indang mga apo. Salamat po, Ama Nyamo, sa pagdangog kang samuyang pamibi para sa mga lola. Sa pangaran ni Hesukristo, na samong kagurangnan. Amen.
3: Kabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.

0: Kuya Ted, dalohan po ng 1143 DZMR Santiago City. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po at itinataas po namin sa inyo ang bawat lolo at lola sa aming bansa ngayon. Salamat po dahil hindi mo po sila tinawag upang magpahinga na lamang, kundi upang maging haligi ng aming lipunan. Ayon nga sa kawikaan, ginawa mo ang kanilang mga apo na korona ng mga matatanda, ngunit sila po ang itinalaga mong korona sa aming mga tahanan, sa aming barangay, at sa aming buong bansa. Lord, raise up grandparents who will teach and lead the younger generations with their example. Hayaan mo ang kanilang buhay ay sumigaw ng mas malakas kaysa salita. Pagpapakita ng kahinahunan sa gitna ng kaguluhan. Paggalang sa inyo na aming Diyos sa gitna ng walang pakialam sa mundo. At pagtitiis sa gitna ng mga mabibigat na pagsubok ng mga pamilya. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, kanilang panalangin at kanilang pananampalatay sa gitna ng hirap, hayaan mong maipasa nila ang pundasyon na hindi kayang yugyugi ng mga pangyayari at lalo na ng politika. Niyadalangin po namin ang mga nakatatandang babae na puspusin mo sila ng biyaya upang maging tagapagturo ng kabutihan. Gamitin mo ang kanilang karunungan upang magpayo, gumabay at magdisipulo sa mga kababaihan at kabataang henerasyon. Gamitin mo naman ang mga nakatatandang lalaki upang maging huwara ng katapatan, matatag na pananampalataya at pag-ibig na hindi sumusuko. Aming Ama, alam po namin na ang bansay hindi nabubuo sa mga bulwaga ng pamahalaan. Ang bansay nabubuo kapag ka mga lolo at lola ay magtuturo ng pagkatakot sa inyo na aming Panginoon. Sila'y nagtatayo ng mga mamamayang may karakter, mga pamilyang may katatagan, at kinabukasang may pag-asa. Kaya pinagpapala po namin ngayon ang aming mga lolo at maging ang aming mga lola. Bigyan mo sila ng lakas, ng kalusugan, at karangalan. Ingatan mo ang kanilang isipan at panatilihin mong malambot ang kanilang pusong patuloy na nagtitiwala sa inyo. Hayaan mong maging mabunga pa rin ang kanilang mga huling panahon. Patuloy na nagbubunga kahit na nasa katandaan na sila at patuloy na nagpapahayag ng iyong katapatan. Nawa ang kanilang halimbawa ang magpalaki ng henerasyon na kumikilala sa inyo na aming Diyos. Nagmamahal sa kapwa at naglilingkod sa bansang ito ng may katarungan at kabanalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Nagbabalik po ang ating special broadcast, Makabayang Panalangin, dito sa iyong FEBC Radio TV. Muli, tayo po'y nasusubaybayan sa iba't iba nating himpilan nationwide dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, sa Isabela sa ating 1143 DZMR, sa Bicol sa 104.3 The Way, sa Bacolod sa 1233 DYVS, 1197 DXFE Davao, 1062 DXKI Coronadal, 106.9 DXGR-FM Cotabato City at sa 1116 DXAS Zamboanga. At syempre tayo'y napapakinggan din, Pastor A, sa ating radio app at nasusubaybayan din sa radio, PM Radios at sa ating Facebook Live at YouTube channel. At yeah, sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
3: Yan. Yan lang nga. Diyan nanonood yung nanay ko.
2: Mm-mm.
3: Oo. Pinapapanood ni Ellen. At minsan nanonood nanay ko. Sabi, si Eric ba yun?
2: Hindi makapaniwala na nasa TV na ang anak niya.
3: Hindi niya makapaniwala ba makikita sa TV. At, kasi ang aking praise mukha God ay pang-radyo lang.
2: Nasa Zoom na rin ngayon. Ayan. Ang isa sa mga tagapagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Walang iba kundi si Bishop Jonel Milan.
3: Magandang umaga, Bishop.
4: Magandang umaga po, Reverendo at makabayang pastor, Pastor Eris, at siyempre pa sa napakahusay nating host, si Heidi Sampang.
2: Yeah. Good morning, Bishop Jonel.
4: Good morning.
2: Mm-mm.
3: Dapat pala nag-isip ako ng maganda pang adjective. Bishop, dahil sa mga kaguluhang nangyayari ngayon, ang isa sa sinisisi ay yung social media nga. At may proposal na iban ang mga 16 years old and pababa below sa social media. Anong pananaw nyo dito, Bishop?
4: Well, unang-una, napakahalaga na maging maliwanag sa atin ang sinasabi ng Biblia. Opo. Na tayong mga matatanda ay dapat ay nagmumodelo, nagtuturo at nagmumodelo ng tama at mali.
3: Kayong mga matatanda.
4: Yan ang, yan ang pinag-uugatan ng problema ng ating lipunan. Bagaman totoo na yung mga social media ay factor. Pero yung halimbawa, mismong pangulo ng bansa, patay, ang mga salita ay tungkol sa pag-aabuso, sa katulong, ang tungkol sa pagtatanim ng ebidensya, pagpapakulong, pagkanagalit. Nag-create ng kultura mismo ang leader ng bansa. At ganun din, nagsimula yan sa mga magulang din, mga tatay na autocratic parents. Kaya talagang doon nag-uugat ito eh. Ngayon, kaya umabot ang epekto ng kulturang ito dyan sa social media.
3: Mm-hmm.
4: At ngayon, ang malaking problema natin bukod sa namamasid ng mga bata, ang kultura ng mga leader mula sa bahay, sa lipunan at sa bansa ng mga politikong ang lakas-lakas ng loob na gumawa ng mali at ika nga ay mag-promote ng violence, naapektuhan tuloy ang mga bata both sa nakikita, naranasan at ngayon sa napapanood sa social media.
3: So parang na-amplify lang ng social media, yun talaga sitwasyon.
4: Correct. Yun ay napakahalaga. Kaya halimbawa, yung sinasabi yung isa pa sa sinisisi, yung batas ng tungkol sa
3: juvenile justice law.
4: Ang issue dito ay yung halimbawa na nililikha ng mga leader at ito matindi. Yung pagtahimik ng mga tao tungkol sa ganyan, pumapalakpak pa ang mga audience. Tapos yung mga nagsasabing mananampalataya ay tahimik eh, hindi kumikibo, hindi pumapalag sa maling kulturang nare-recreate. Dati naman, Ate Heidi at Kuya Erich, alam ng Pilipino ang tama at mali. At walang lakas ng loob na talagang i-display yung kagarapalan. Pero nabaligtad na, nabago yung kultura natin. Kaya napakaganda na napag-uusapan itong bagay na ito.
3: Opo. Yung proposal na ibaba ang edad sa ng criminal liability o responsibility.
2: 10.
4: Hindi tayo naniniwala dyan sapagkat... alam mo, halimbawa, si Senator Robin Hood Padilla, siya eh, na-redeem siya mula sa ex-convict eh. Ngayon, naging senador pa. May redemption ang bawat tao. Kaya kung masyadong magiging malalagay sila sa kriminal, yung mga batang nakukulong ayon sa pag-aaral, nasasama sa karaniwang kriminal, nagiging talamak na kriminal. Kaya yung penology, redemption yan eh, hindi yung punishment. Inihiwalay, ikinukulong para magkaroon ng rehabilitation. Kaya yan nga, isa sa pangarap natin na ang kulungan natin ay maging mga kulungan na parang sa iwahig. Hindi yung siksikan para yung redemption, yung pagbabago, yung maging busy, fruit, productive, ang mga bilanggo. Ngayon, kung bata ay makukulong at malalagay sa karaniwang kriminal, lalong nakukuha yung kultura ng kriminal. Samantalang katulad ng naririnig na natin, yung mga bata palang gumagawa ng gayon, ay ang motivation naman nila hindi yung pumatay, kundi parang they feel they have some sense of importance o kaya napag-uusapan sila. May deeper need sila. Mali yung ginawa nila. Dapat silang managot. Kaya yung batas ngayon na mayroong pananagutan, kaya lang mayroong redemption. Yun ang usapan. Kaya I do not agree na yan ang pinakamababaw na pagtugon. Yung pababae ng edad ng mga ika nga ay ikinukulong sa nagkakasala.
2: Mm-hmm.
4: We are against that.
3: Pagpapanumbalik, hindi pagpaparusa lang.
4: Yes. Pwede, pwede. Ang parusahan ay yung mga matatanda sa paligid niya.
3: Yung magulang.
2: Eh, kaya lang, di ba, ang sabi Pastor A and Bishop Jonel ni Interior Secretary John Vic Remulla, bitin yung batas natin para mapapanagot yung may-ari ng barel na nagamit nito mga menor na edad
4: yun,
2: na to.
4: Mm. Yun ang improvement, hindi yung edad. Silipin muli ang batas na yan, paano pa ma-improve? Mm-hmm. Yun ang kailangan. Kaya may mga investigasyon sa Senado at Kongreso in aid of legislation. Hindi po para mag-grandstanding. Mm-hmm. Nakakalukot sapagkat namamali na tayo. Ang investigasyon, nasa NBI, nasa police, nasa law enforcer, nasa justice department. Yan po, dito, in aid, para silipin mag-imbestiga ang Kongreso at
3: ayusin
4: Senado
3: yung batas
4: para gumawa ng napapanahong batas. At luman-luma ng mga batas natin eh. Halimbawa, sinabi ni Sec. John Vic, silipin at talagang mag-advocate ng mga kaukulang ikaulat at ng batas.
3: Well, in fairness naman kay Senator Padilla, may mga bansa talaga na 10 years old ang age of criminal accountability. Mm-hmm. Ang kung ako nagkakamali, sa Singapore, sa Northern Ireland. Mm-hmm. Pero we have to remember this na hindi yung pagbabalang tapos na. Merong pang komprehensibo na maayos, matino, mabilis na justice system. Kasi that's kung magpapataw ka lang, tapos walang suporta na sistema,
2: Why effect?
3: At saka, may pelikula si Robin Padilla eh. Anak ni Baby Ama. I think balikan niya yung si Baby Ama. Based, si Baby Ama, totoong tao yun. Bata yun na napasok sa kulungan at na-disciple ng mga hardened criminal, naging leader ng isang gang doon.
4: Ganun po ba? Naku, ang hanapin ko nga yan. Hindi ko alam yan eh. Panahon nyo ba yung pelikula na yan?
3: Nabasa ko lang.
4: Hanapin ko yan. Papanood natin. Kasi kagagaling lang natin sa National Disciple Making Campaign sa Bataan eh.
3: Yung anak ni Baby Ama, I think fictional. Pero yung Baby Ama was a true historical person na batang napasok sa kulungan at sa halip na mareforma, lumala.
4: So, kumbaga, kaya kailangan yan. Okay. Yan po yung sinasabi natin na kailangan ay wag i-oversimplify ang tugon natin sa napakalaking problemang ating nakita sa nakaraang mga linggo. Kaya ito'y ikinalulungkot natin, ikinagagalit natin, pero gusto natin ng pagtugong holistic na tinatawag. Kaya yung mga ganyang mga nagbibigay aral na mga lumang-lumang pelikula, ihahanapin natin yan. Mabuti na pa na i-recommenda ng mga lumang tao.
3: Hindi, yung
2: anak
3: kasi,
2: ni Baby Ama.
3: Anak ni Baby Ama, pero dapat balikan ni Robin Padilla yung
4: right.
3: Sino si Baby Ama. Ano lang naman yun eh, ginamit lang naman yung Baby Ama. Pero ang point natin ito, we believe na let's assume the best, give him the benefit of the doubt, that Senator Padilla really wanted naman na mapabuti ang ating sistema. At sana lang makinig din siya, hindi lang sa mga sasabihin yung gusto niyang marinig, kundi yung kailangan niyang marinig.
4: At huwag lang papogi, kasi ang nangyayari sa mga mababatas natin, papogi, kaya oversimplification, quick fix, at yan ang panawagan natin kay Senator Robin Hood Padilla at sa iba pang mga congressman at senador natin. Totohanin nyo naman ang paglilingkod sa paggawa ng mga batas. Huwag yung papogi at quick fix lamang.
2: Yung tipong sumasakay lang pero hindi pa talaga parang nakabatay sa matinding pananaliksik.
4: Diba? Correct. Kaya nga hindi. Bukod sa malaking sweldo nila, ang laki ng pondo ng opisina nila. Para magsaliksik naman.
3: Well, actually,
4: para mag-research. Para makagawa ng napapanahong batas.
3: Tama. At huwag mamadaliin. Kasi yun ang sinasabi rin ni Attorney Michael Yusinko na yung nangyari nga kasi, yung juvenile justice law was certified urgent by then-President Arroyo. At dahil doon, may mga, kumbaga parang, hindi naman na railroad, pero parang napabilis yung pagpasa ng batas. Sabi niya, mas dapat talaga hindi nag-i-skip ng mga steps at talagang hinihimay, sinusuri. So,
4: Pastor Erich, Sa akin naman, okay na yun na napabilis yun. Ang problema sa akin dyan, Pastor Erich, hindi na muli binalikan para sa continuing improvement. Yan sinasabi ni Secretary Remulla. So nagawa yung batas. O di good. Pero bantayan pa. Ano pa ang ikaka-improve? Yun ang kahalagaan. Kasi, Pastor Erich, sa daming mga batas na panukala magaganda, sobrang bagal talaga . Ayaw umusad . Di okay na sa akin yung umusad. Kaya lang, huwag huminto dyan. I-improve pa ng i-improve. So magtrabaho ang mga congressmen at mga senador.
3: Yan kailangan talaga nila ng wisdom.
4: Huwag nag-a-upset, huwag nag-facebook. Doon sa Senado magangawa.
2: Huwag nag-grandstanding. Ano?
3: Pogi na sila, huwag na sila magpapogi pa. Ang importante, gawin nila ang kanilang
4: trabaho.
3: At ang
4: mga Pilipino, magbantay. Tayo ang boss nila. Sabi ng Panginoong Hesukristo, pray and watch. Kasama sa watching, yung all authority, yung authority sa Romans 13, ayon kay Chief Justice Reno, ay in a democratic form of government, hindi yan empire kagaya ng Rome, kundi yan ay constitution. Yun. Kailangan bantayan natin ang mga senador, ang presidente, ang vice presidente, ang cabinet secretary, ang mga opisyalis na sinusunod ang saligang batas. At pag hindi, mag-ingay tayo at tayo ay manawagan at i-pressure natin sila. So kaya para sa akin nga, parang pray and pressure. Ayun.
3: So yun ang kailangan din natin ipanalangin. Na sila ay makaisip talaga na mabuti ng batas na talagang tutugon sa ating pangailangan at epektibo.
2: Mm-hmm.
3: Opo. At iba pa yung implementasyon.
4: At ang mga Pilipino, at ang mga Pilipino naman ay magbantay para sila'y i-pressure na magtrabaho.
2: Mm-hmm. Ayan. So, Bishop Jonel, alam namin, abala ka at mukhang nasa ibang lugar ka yata.
4: Hindi naman. Narito ako sa bahay namin.
2: Aba, napakaganda naman ang iyong mga halaman dyan.
4: Oo, yan ay ito ang tinatawag naming treehouse. Ginawa
2: tree
4: ng aking inayos ng aking manugang.
2: Mm-hmm.
4: Si Eunice.
2: Kala ko nasa ano ka resort.
3: Sana makapagkapi tayo diyan.
4: Para kayo. Masarap ang kape ng manugang ko si Job. Darlucio. Nakikinig sa atin ng Darlucio clan diyan sa Santa Maria.
2: 'Di ba? Parang nasa resort o 'di ba? Parang kang nasa hardin ng panalangin.
3: Magandang background sa hardin ng panalangin niya.
4: Pwede na ako mag-guest para sa hardin ng panalangin from here.
2: Bishop Jonel, let's pray na, ano, lalong-lalo na sa mga tagapagpanday ano ng ating mga batas.
3: Yeah.
2: Nawa ito ay maging angkop at talagang maging lapat sa ano yung pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's pray,
4: Bishop. Parang ang hirap naman, pinainit niyo ako tapos pipray niyo.
3: Then yung nga, gamitin niyo yung passion to pray.
2: Manalangin
4: tayo. Sige
2: po
4: mga kapatid, mga kaagapay, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit po sa inyo sapagkat kayo ang pag-asa ng bawat isa, ng Amen. Bawat lipunan at ng bawat bansang tulad ng Pilipinas.
2: Mm-hmm.
4: Kaya naman malakas ang aming loob na lumapit sa iyo kasama ng aming mga kaagapay dito sa ONP upang hilingin Panginoon ang iyong pagkilos sa mga mambabatas po namin. Napakarami ng aming mambabatas pero napaka ikli at konti ang output po nila Panginoon. Ikinalulungkot namin ito. Lalo na sa mga ganitong sitwasyon ng mga karahasan na dumarating, nakikita po ang kakulangan, Panginoon, ng foresight ng aming mga mambabatas, ng sense of urgency ng aming mga mambabatas, ng diligence ng aming mga mambabatas. Panginoon, dalangin po namin na kumilos ka po sa aming mga congressmen at mga senador na kumilos at gumawa ng naangkop na mga batas upang tumugon sa aktwal na pangangailangan ng aming lipunan, Panginoon Diyos. Dalangin din po namin ang mga mamamayang Pilipino na nawa, Panginoon, kami ay patuloy na makilahok, magbantay, manalangin upang ma-pressure namin ang mga public servants namin na magtrabaho at kumilos. Na kami hindi maging tagapagtanggol ng politiko, kundi tagapagbantay, taga-encourage, at tagapagmasid, Panginoon, upang patuloy kami makilahok sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng batas na dapat isinapatupad sa aming lipunan. Panginoon, hindi kami mawawala ng pag-asa. Amen. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang pag-asa ng bawat pamilyang Pilipino, ang bawat tatay at nanay, tulungan niyo po, ang bawat surrogate parents. Marami ay hindi naman nag-training paano maging mabuting magulang. Mm-hmm. Ang crisis na ito ay inyo nga pong tugunan. Kami sa FABC ay patuloy na nagsisikap na makakontribute, Panginoon. Mm-hmm. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga guro, ang mga principal, ang DepEd, at ang mga magulang na magkatulong-tulong. Ang tatay, ang nanay, ang teacher, upang mahubog namin ang susunod na henerasyon na maging maliwanag ang mali laban sa ang mali at tama upang labanan ang mali, na maging matapang na manindigan para sa tama at labanan ang mali, at manatili sa katapatan sa iyong katotohanan. Lord, purihin ka, Panginoon, sa ONP na iyong ginagamit, Panginoon, at sa buong FABC family upang patuloy kami maging kaagapay ng aming sambayanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Thank you, Bishop John L. And God bless din sa broadcast mamaya ng Family Matters.
4: Maraming salamat, at makakainom na ako ng kape dito sa aming treehouse.
2: Diba? Napakaganda. Anyayahan mo kami dyan. Samahan mo na rin ang pandesal.
4: Ay, hindi lang pandesal. Pati ano? Carbonara.
2: Wow! Kala ko tapsilog.
3: Sige nga. Sige. Mahirap yung puro kwento lang.
2: Ay, nako. Hindi. Matutupad yan.
3: Sige.
2: Oo. God bless you, Bishop John.
4: Thank
2: regards
4: you
2: kay Ate Tess.
3: Opo, God bless.
2: Yan, ang ating tagapagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Isa sa mga nakakasama rin natin sa Family Matters, si Bishop John L. Milan.
3: Alam mo na, isa sa mga malaking impluensya, kaya malakas ang loob ko magsalita tungkol sa mga issues sa ating bayan, eh si Bishop John L.
2: Ayun.
3: Yan, tumatawag pa sa akin yan. Oy, gusto ko yung pinost mo sa Facebook.
2: Tagapanguna rin ng Mulat Movement.
3: Yes.
2: Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. And nabanggit niya kasi, di ba, kanina, dapat nagiging mapagbantay tayo. And recently, di ba, may mga tinakal tayo ng mga bills.
3: Oo.
2: Di ba, na nandiyan sa ating Congress na pwedeng makasakit lalo sa mga pamilyang Pilipino. So, bantayan po natin yon. At mag-voice out tayo sa ating mga congressman para hindi yung kung kailan na napagtibay, tsaka pa lang tayo magre-react.
3: Tama. Diba? Ano naman, lagi ko nga sinasabi, yun yung sa tingin nila makakabuti.
2: Mm-mm.
3: Pero maganda na bigyan natin sila ng another point of view para makita nila yung kabuuan. Kasi minsan, no, yung mga kababayan po, yung mga politiko po natin, meron silang titang na echo chamber.
2: Mm-mm.
3: Yung mga kasama nila, mga yes man o ra-ra-ra boys. So dahil doon, hindi nila naririnig yung ibang panig. At doon tayo dapat makalampag.
2: Mm-mm. Edgardo Elizaga, ang Diyos ang ating kalakasan. Amen. Si Kung Kong Cornets, good morning din sa'yo. Kay Tess Saulog at kay Mona Villasana. Pwede pa rin po kayong maghabol ng inyong panalangin para sa pamilyang Pilipino. I-post nyo lang po dito sa ating YouTube Live at sa ating Facebook Live. Si Marites ay nanonood sa atin from Bacoor, Cavite.
3: Mm-hmm. At sabi naman ni Emily Sumabong, my prayer for Filipino is to be Christ-centered and let the parents introduce Christ to their children. Be a good example to their children.
2: Mm-mm.
3: Yung nga, binanggit na nga yun sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it.
2: Alright, sa YouTube pa rin natin, si Ami Katakis, interesting daw yung pinag-uusapan natin, at isha-share din daw niya ito, Pastor A, sa kanilang young adult na pamangkin na way mapakinggan nila ito.
3: Oh,
2: yes,
3: yan.
2: Pwede nyo rin pong i-share, no? Lalong-lalo na yung Family Matters natin.
3: Tama.
2: Marami tayong mga equipping na mga topics po dyan para sa pamilya. Si Norluzinia Marcos, sabi niya dito, relate po ako sa sinabi niyo, Ate Heidi, dahil yung apo ko sobrang kulit, hindi nakikinig sa sinasabi ko sa kanya, kaya pinalo ko nung may bakat. After that, I explained why I did it.
3: Siguro maganda, ako ngayon ha, baka naman sabi double standard. Sa mga anak ko, napapalo ko.
2: Mm-mm.
3: Although pag ngayon, malaki na sila, hindi ko na pinapalo. Nag-uusap na lang kami.
2: Uh-oh.
3: At siyempre, malaki
2: age
3: na.
2: Age-appropriate naman dapat.
3: Age-appropriate. Pero alam mo ba yung apo ko? Hindi ko mapalo.
2: Si JJ ba yan?
3: Si Red.
2: Si Red.
3: At saka si JJ.
2: Oo.
3: Pero, ang isang nakita ko effective ay face the wall.
2: Face the wall.
3: So, kumbaga, we can be creative.
2: Ilang minutong face the wall yan?
3: Depende. yun ang ano eh, tinuruan din ni Ellie mag-negotiate. Sabi, diba, para pink o face the wall. Tapos sasabihin ni Red, can I negotiate? Sabi mo, 7 years old. At si Ellen, ang ginawa naman ng asawa ko, kasi, yun nga, I came from a disciplinary background. So, ang alam ko, don't. Don't do this,
2: puro
3: don't do that. Si Ellen,
2: no.
3: Meron siyang ginagawa na substitute. Okay, so, halimbawa ako, huwag ka mag-gadget. Agad doon lang ako. Si Ellen, oh, ganito, gawin natin itong activity na to. Eh, mahilig yung apo ko sa paper folding. Yun ang pinagagawa para lang yung bata ay merong gagawin. Kasi naiinip eh.
2: Correct.
3: May gagawin kesa mag- social media.
2: Si Ate Karen Damian, prayer for family, good communication, have daily devotion, be stronger in their faith to God, quality time ng tatay at nanay with the kids, and praying for covering of God to the family.
3: Tama.
2: Alright, meron muna tayong mga prayer leaders ngayon. Mula pa rin ito sa ating mga istasyon sa mga probinsya, yan, sa mga lungsod outside Metro Manila. Makakasama natin para ipanalangin ang safety ng ating mga paaralan. Si Ate Maggie Irasuegi, ang ating station manager sa 1197 DXFE Davao. At susundan din po yan ang isa pang pananalangin ng ating Radio Tech mula sa 97.5 DYFE, si Pastor Ariel Peñalosa.
1: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
5: Magandang umaga, ako po si Magnolia Fernandez Irasuegi, ang station manager ng 1197 DXFE. Mag-ampo ta. Amahan namo sa langit, salamat nga pwede ming muduol kanimo bisan unsa man ang amuang gibati. Wala ka gyud nakalimot sa muang mga kabatanunan, O Lord. Wala ka nakalimot sa mga sumusunod nga henerasyon. Ginoo among ginasangpit kanimo ang ilahang mga kinabuhi. Ikaw ang nakaila, Lord, sa ilahang tinuod nga kahimtang. Daghan kanila ang nagasmile sa gawas apan sa sulod bugat na kayong ilahang mga ginabati. Lord, na pressure sila sa ilang mga eskwela, sa ilang mga pamilya. Labaw na, Lord, sa social media ang ilahang kalibutan. Butan murag kinahanglan pirmi nga okay sila maskin dili na gyud okay ang ilahang mga ginabati. Nasakitan kami nga makadungog sa mga balita, Lord, especially kani mga panghitabo sa pagpamusil sa mga eskwelahan, mga batan-on nga nawad ang paglaom, mga kabatanunan nga nalulong sa bisyo, sa droga, sa pornografiya, o sa mga relasyon nga imbis makapaduol sa imuha, makapaligon sa iluha, sa ilaha, Lord, kani mga relationships na ni, nagapalayo sila dina sa imuha. Lord, luwasa sila, gikan aning mga butang, nagaguba sa ilahang mga kinabuhi. Painundumi sila, Lord, nga adunay bili ang matag isa kanila, adunay katuyuan o labaw sa tanan, aduay manluluwas, O Lord, nga nahigugma kanila. Palibuti sila og mga ginikanan nga maminaw, magtudlo sa ilaha, muhatag og paglaom og maggahin og oras para kanila. Lord, hikapapod ang ilahang mga kasing-kasing. Hatagi sila og kalinaw sa mga nangahadlok, O Lord. Giyahi sila nga sa tamang dalan, O Lord, nga dili sila mahisalaag. Ihatag pod ang paglaom sa mga nagahuna-huna og wala nay kaugmaon. Lord, gamita usab kami. Himuha kami nga mga tawo nga anda maminaw, muhatag og panahon og musulti sa imong gugma aron mas daghang kabatanunan ang makaila sa Ginoong Hesukristo. Nagatuo kami nga ang mga suwunod nga henerasyon, Lord, mahimong kahayag sa ilahang mga eskwelahan, pamilya og komunidad. Salamat Amahan kay ikaw ang among kaugmaon, anaa sa imuha ang tanan nga mga butang, especially ang amo ang mga sumusunod nga henerasyon. Lord, salamat sa opportunity nga kami pwedeng magaduol dinha sa imuha on their behalf. Panalingini sila, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Yang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
6: Maupay nga adlaw, ako si Ariel Pinelosa, 97.5 DYFM Tacloban. Magampo kita. Amay namon nga Dios, salamat ha imuwaray katapusan nga gugma ng pag-ataman ha amon nasod ng tagsa nga pamilya Pilipino. Amon ni ginaampo ang nga tanan nga pamilya nga magpabilin nga nagkakaurusa, punuhin gugma, respeto ng pagtuo. Bindis yun ni ang mga ginikanan in kinadman hapagiyan ira mga anak. Ngan an kabataan in kasing-kasing nga masinugtanon ngan madasigon hapag-aram. Labi na Ginoo, proteksyon ni ang tanan nga eskwilahan, panalipdi ha kataradman, ang mga estudyante, mga maestra, mga empleyado, ngan ang tanan nga nasulod ha mga lugar han pag-aram. Ilikay ra ha disgrasya, sakit, man bisan ano nga peligro. Hatagihin kinaadman ang matanan nga namumuno nga nagpabantay ha siguridad. Basi magpabilin nga malinawon, hapsay, nga luwas ang amon mga eskwilahan nga komunidad. Padayon nga bindisyoni ang Pilipinas nga buligi kami nga maging matinumanon, responsable nga mahigugmaon nga mga Pilipino. Ini nga tanan amon ginaampo hangaran ang among Ginoong Hesus Kristo. Amen.
1: Yang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Bilis ng oras, Pastor A.
3: Oo nga. Pero alam mo yung nga, sinasabi, misa ng mga tao, pag sa prayer meeting, naiinip.
2: Mm-mm.
3: Pero kung tutusin pala, mabilis.
2: Mm-mm.
3: At pag talagang gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo mapapansin ang haba ng oras.
2: Yung bigat niya. Diba? Hindi mo namamalaya.
3: Katuloy yan, dami nating naipanalangin. Nakita natin na ang pananampalataya pala, eh, may kabuluhan din.
2: Amen.
3: Sa mga nagaganap sa ating lipunan. At may malapit ito. Sa sikmura kasi pamilya mismo ang apektado eh.
2: Mm-mm. At kanina pa natin nababanggit, Pastor A, na talagang nagbago na ang landscape ng mga pamilyang Pilipino. And of course, pag-uusapan natin yung mukha ng mga pamilya na may mga OFWs, syempre ang go-to natin, sina Pastor Harold at si Sister Millie Cruz. Ang ating mga kaagapay sa serbisyong OFW. Nasa Zoom sila ngayon, Pastor A.
3: Good morning, Pastor Harold, Sister Millie.
7: Good morning. Maayong umaga sa iyong tanan. Pero kami po ay nasa Laos.
2: Yan
7: good morning.
3: Wow. Sa Laos. Pastor Harold, we met many years ago. Nagturo ako ng Solving the People Puzzle. Magkasama tayo noon. Tagal ko na gusto kayo makausap. Like, oh, long time no see.
2: Ate Millie, good morning.
8: Good morning from over here.
3: Mm-hmm. Yeah. Pastor Harold, Sister Millie, yung sa OFW, nung panahon ko, yung mga tito ko, papadala ng sulat, matagal dumating, o yung kaset.
2: Dati, nagpupunta pa kami sa kakilala na may telepono.
3: Isa pa yun.
2: Para makapag-usap sa aking mahal sa buhay sa Australia. Long distance.
3: Madalian pa kasi malang bayad.
2: Pero ngayon?
3: Meron ng voice call, video call. Nakabuti ba yon in a sense na i-bridge yung gap or distance ng OFW parent sa kanyang family dito sa Pilipinas?
7: Yeah, siguro I can say na ito po ay nakatulong dahil real time. And but at the same time, kung may issue ang problema, minsan po ito rin ay pwedeng ma-magnify ng technology kasi nakikita yung problema right away. Dati, akala mo walang problema, malalaman mo after 1 week or 2 weeks na may problema. Pero ngayon po ay parabang, in other words, kung hindi po matibay ang pundasyon ng pamilya, ang communication po, whether high-tech o hindi, it can magnify because of the distance.
2: Mm-hmm.
8: It- help in a way, in certain ways, ano. Pero ang nangyayari, if the foundation of the family is still not there, it, as Harold said, ano, it will just magnify. So kunyari, kung dati sa bahay hindi kayo nag-uusap, maski na may technology, hindi pa rin kayo mag-uusap. Pero kung dati, before you left home, okay na yung communication nyo, or you help your child with their homework in a positive way, then this can also translate when you're abroad, na araw-araw kayo nag-usap. For example, Harold and myself are here abroad, and half of our kids are in Manila, no? Half of them are here with us. So when we were still in Manila, nag-usap kami araw-araw, every night, and we would like have a review of the day that we call Roses and Thorns. So even when we're here abroad, we still talk to our kids, even the adult kids, even the married ones, every night. Mm. So that has continued. In other families that we have talked to, nakakausap lang nila or nakaka-video call lang sila, kunyari kung delayed yung padala. Tapos pagkatapos on mga a few seconds lang, tapos oy, pahingi ng pera kasi may nagkasakit na ganyan, and that's the extent of their communication. So yon, so it matters, the technology is neutral, but what matters is really kung ano yung what has been there in your family to begin with.
3: Yeah, that is dynamics
8: technology.
3: So bago dapat umalis yung OFW, mag-usap mabuti ang pamilya tungkol sa mga sistema. Like example, kung may nangyari dito, yung pagdidisiplina, kasi hindi naman mag... Dati kasi naalala ko yung kwento ni Pastor Clem, tatawag yung tatay, at tatawag yung nanay sa tatay. Oh, yung anak mo may ginawa. Mm. Pagalitan ng tatay. Sabi ng tatay, pagbalik ko dyan, lagot ka sa akin.
2: Eh, 3 taon pa yung kontrata.
3: Ayun. So maganda talaga mag-prepare ang pamilya bago sila pansamantalang maghihiwalay dahil magtatrabaho ang isa sa mga magulang o parehong magulang sa ibang bansa. Di po ba?
7: Yeah, so true po. No? Napakahalaga na sila po ay on the same page, pinapag-usapan na hindi lamang plano ng tatay o plano ng nanay. Dapat ito ay plano ng pamilya, at ito ay kailangan ma-explain sa anak na age appropriate. Naalala ko merong isang nanay nagsabi na aalis ako para maghanap ako ng isang kalabaw na kulay asul. Kasi yung anak niya mahilig sa kalabaw. So, aalis siya para maghanap ng kalabaw na kulay asul sa abroad. Eh, 3 taon na, 4 taon pa, hindi pa mabalik. Nanay, wala pa ba yung kalabaw na kulay asul? Para bang hindi tama yung communication, hindi na-prepare yung mga bata, so nagkakaroon ng betrayal or disappointment. At ito po ay pwede maging traumatic. So dapat hinahanda, plan ng pamilya, and of course, it will require a lot of discernment para malaman po na kung ano ba ang kalooban ng Panginoon. God can bless you abroad. God can also bless you in the Philippines. Dapat may approval ng Panginoon.
2: Amen.
3: Or dapat, pag-usapan din ng pamilya, may deadline hanggang kailan lang sa abroad ang mga magulang.
8: Eh, exactly. And sometimes yung deadline na yan, namu-move forward. And this is also a cause of trauma for a lot of kids. Kasi sinasabi nila, 3 years lang si tatay dito. Tapos pagkatapos yan, magkakasama na tayo. Eh, after 3 years, marami ka pa rin utang, di ba? Marami ka pa rin bayarin kasi nag-iba na rin yung lifestyle natin.
3: Yeah.
8: So, after 3 years, sasabihin natin na mag-extend pa ako another 5 years. So we have had people that we talked to na hindi na sila, nung nag-extend yung tatay, hindi na sila kinausap ng anak nila. Kasi parang feeling nila it was a breach of yung, kumbaga, yung anak parang kinakount yung days hanggang makasama niya yung tatay niya. And then after, nung nag-extend yung tatay niya, na feel niya na, okay, this is a broken promise to me, and I cannot trust kung ano man ang sasabihin ng aking tatay or nanay. And eventually, it can also bleed into trust issues in their other relationships. So even when they get married, even when they interact with other people at work, they have trust issues because of this. If it was not communicated properly, and we're not consulted. Kasi I think also very important for kids. Because syempre, kunyari tayo, we need to earn money, no? But if we don't communicate this with our kids, anak, yung hindi siya mabibigla na gawa na yung decision. Pero after a certain age, people, the children need to feel that they're important enough that they were consulted. Na anak, kasi may ganito tayong bayarin, and is it okay na ang tatay ay mag-extend for this certain period of time, and I'm sorry. Kasi alam ko na you were looking forward to me going home. Pero kung binagsak na lang natin yung decision, that can also lead to yung trust, mistrust.
2: Parang Ate Milly, hindi dapat magkasya lang dun sa statement na para sa inyo rin to.
8: Exactly.
3: Opo.
8: At yeah, nangyari yan ano, na ever since meron kaming kausap na nag-valedictorian siya, pero her parents left the day before her graduation.
2: Mm-hmm.
8: And lahat ng kamag-anak niya sinabi na para sa iyo yung ginagawa ng
2: parents.
3: Pero iba yung pangailangan ng bata.
8: Mm-hmm. And so she felt na parang so kailangan pala pag mahal ako ng isang tao, kailangan masakit. And so, because kailangan mag-sacrifice siya. And so, in all her future relationships, feeling niya, she has to be the one to sacrifice. So we, as parents, have to be very, very careful about the decisions we do and the impact it has on our kids. Kasi how we say that we love them can also impact how they receive, how they view love as. Na kailangan, pag mahalin ako ng isang tao, kailangan mag-sacrifice ako.
3: Opo. Pero yung ano, yung namang pag-alis ng magulang, kaya tumatagal, yung nga yung lifestyle, bigger button hole. Yun ang nangyayari ngayon. Actually, may study na yung kapag nagkaroon ng OFW sa pamilya, medyo umaluwa ng buhay, ang unang-unang binibili ng mga anak dito sa Pilipinas ay aso.
2: Aso.
3: Yung alagaing aso, yung mas mahal pa yung gupit kaysa sa akin. Yung gupit ko, 100 pesos lang. Yung aso, 500 eh. Diba, yung dapat din, diba, yung pamilya, mag-adjust ng malaki sa kanilang sitwasyon,
2: lifestyle,
3: sa gasto, sa lifestyle. Kasi nga, yun din ang dahilan. Kaya nagtatagal yung magulang
2: extend
3: sa abroad.
7: Alam niyo po, napakaganda niyo sinabi niyo, no, na talagang as much as possible, you keep your life simple. Na-mention niyo, Pastor, no, kasi minsan dahil sa pagkalayo ng mga magulang, they would like to, para bang makabawi, ibibigay ko anong gusto ng anak and all that. And at the same time, there is what we call also na yung para bang statement purchase. Yung para bang gusto mong ipakita na ikaw ay naging matagumpay, kinaya mo to, nabili mo to. There's a certain province na lahat ng mga bahay simple, mga payak, pero pag may isang bahay bilang maganda in the middle of the
8: road.
7: Of the road, naku, OFW yan. Tapos simple, tapos may maganda ulit ay OFW yan. So minsan, napakahalaga na, ano bang papahalagahan natin? Is it kung ano ang pwedeng maibigay ng pera o kung ano ang future? And I believe that makita natin yung big picture, and that is magkasama-sama tayo. This will be a temporary sacrifice. Mm-hmm. We will have more opportunities as a family. Kasi may mga OFWs na may utang nang umalis ng Pilipinas. Nasa abroad, mas malaki pa yung utang sa abroad. Dahil hindi nila nabantayan ang kanilang finances. No? At the end of the day, the issue is not money.

0: Father, we remember the children of the OFWs. Yep. Lord, I pray that you will just surround them with godly, responsible adults and mentors. Lord, I pray that you will just protect them, Lord, from harmful influences, Lord. Anxiety, Panginoon, addiction, Panginoon, mga destructive behaviors, Panginoon, na nangyari, Panginoon, in Luzon, Visayas, and Mindanao. Father, I pray that they may grow in wisdom and in their faith as well. Father, I pray for the families, both OFWs and non-OFWs, who are experiencing uncertainty. Panginoon, yung napakataas po ng presyo ng mga bilihin ngayon, job security. Panginoon, health concerns. Panginoon, whether yung concern na should they consider going abroad or not. Father, I pray that they may come to you. And Lord, that every family will not only be family-centered, but it will be God-centered.
1: Amen.
0: One in Lord, you are good. Father, finally, we pray for the spiritual renewal, Panginoon, ng bawat pamilyang Pilipino. Lord, I pray that we may learn to seek first your kingdom and your righteousness, Panginoon. Hindi po yung mga pagpapala, ngunit kung sino po ang nagpapala. Father, right now, we lift up to you every family, every marriage, Panginoon, OFWs and non-OFWs, that they would return to you and know you as their Father. Panginoon, I can sense na marami po ngayon who are suffering from the lack of father or the absence of father, or have been traumatized, Lord, by their fathers. Lord, I pray that they will go back to you and experience you as their father, as their heavenly father who is loving and caring. Panginoon, for those who are in pain, those who are broken, Lord, even through this prayer, Lord, I pray that healing will take place, restoration will take place. This we ask in Jesus' name.
2: Amen.
0: Amen. And amen.
3: Amen. Salamat, Pastor Harold and Sister Millie Cruz, for the interaction at higit sa lahat ang inyong pong panalangin.
2: Mm-hmm. Ingat kayo dyan sa Laos. God bless you.
3: God bless po.
0: Bye-bye.
2: Yan. So, Pastor A, bago lang tayo magwakas, meron pa tayong panahon ng pananalangin para sa mga bata at dun sa mga young moms.
3: Yan.
2: Narito sina Gail Lagadia, ang ating station manager sa DYFR-FM Cebu, at si Miga Joy Combatier, ang ating program supervisor sa Coronadal sa ating istasyon 1062 DXKI.
4: Makabayang panalangin. Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
5: Ako po si Gail Lorraine Lagadia ng Up 987 DYFR-FM. Mag-ampu ta. Ginoo karong adlawa, amo gitugyan diha kanimo ang mga young moms. Father, ikaw ragyud ang nasayod kung unsa kabugat ang ilang hunahuna ug ang ilang mga giatubang. Sa pag-atiman sa mga bata, pag-asikaso sa panimalay o sa pagbalansi sa daghang mga obligasyon, usahay kapoy gyud kaayo Lord ug sayon na kaayo ma-overwhelm. Ginoo, fill their hearts with your peace. Sa mga panahon nga mahutdan sila og kusog, remind them that their worth is not found in a perfect, endless to-do list, kundi anaa sa imong dako nga gugma para kanila. Hatagi sila og grasya sa pagsagubang sa adlaw-adlaw nga kabalaka ug ang taas nga pailob nga gikinahanglan kaayo para sa ilang pamilya. Tabangi sila nga makapahuway ug makagahin og panahon diha sa imong presensya. Kuhaa ang tanang kabugat, stress, ug ang grabe nga pressure gikan sa ilang palibot. Giyahi ang ilang mga lakang, samtang nagpadako sila niining bagong henerasyon, and pour out your fresh wisdom upon them sa matag adlaw. Let them feel that they are never alone sa ilang journey, tungod kay ikaw ang nagunit sa ilang mga kamot. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
4: Kataon para idulog sa Panginoon ang bawat mga pamilya at mga kabataan ng ating lipunan. Halina't sumabay sa Makabayang Panalangin.
6: God
1: Magandang umaga po. Ako po si Joy Gawayan Combatier ng 1062 DXKI dito sa Coronadal City. Tayo po ay manalangin. Amay namon nga langit noon, nagapalapit kami sa imo nga may mapainubuson nga tagipusoon, nagapangamuyo sang imo pagpanalipod para sa tagsa kakabataan sa among pungsod. Kasi nga mabudlay nga tion, labi na subong nga nagakasubo kami bangod sa naglungtad ng mga insidente nga nakaapekto sa mga kabataan. Ginapangamuyo namon ang imo pagpakalma, pag-ayo, pagpagiya. Patawara kami, Amay, bangod wala namon nahatagan sa nagakaigo nga tion ang among mga kabataan. Wala namon ginapamatian ang ilaluyag ipabutiag na mensahe. Wala namon nahatag ang mga ilang ginakinahanglan. Ginoogiyahi kami agud malabot namon ang subong henerasyon sa mga kabataan. Hikapa ang kasing-kasing sang tagsa kaamay na sila hindi lamang maghimuno sa pinansyal nga bahin kundi manginhaligi sa kapag-un nga maggiya sa mga kabataan sa sakto nga pagginawi kag pamatasan. Hikapa ang kasing-kasing sang tagsa kailoy nga ilatatapon ang ilang mga kabataan kag giyahan sila sunod sa imo pulong. Hatagis ang kaalam kag kusog ang mga ginikanan, mga maestro kag maestra kag ang tanan nga nag-aatipan sa amon mga kabataan, agud mahimo nila ang ila katungdanan nga may gugma kag paghalong. Ginoo panalipdi ang amon mga kabataan sa malain nga mga impluwensya, papag-una ang pundasyon sang tagsa kapanimalay, bulutuan kag amon mga institusyon. Ginasalig namon sa imo ang tanan ng mga kabataan, kay ikaw ang nagapanag-iya sa ila. Iniamon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Makabayang panalangin sa FEBC Radio TV.
2: Mabilis na lumipas ang higit na 2 oras para po sa ating pananalangin para sa pamilyang Pilipino at sa mga kabataan.
3: At naniniwala ko na ang ating pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan sapagkat hindi nakakalimutan ng Panginoon ang ating mga dalangin.
2: Mm-hmm. Nakakatuwa, Pastor A, sa nakalipas na higit 2 hours para tayong nakapag-oras na Pilipinas, serbisyong OFW at Family Matters. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat din sa mga himpila ng FEBC Philippines na nakiisa sa ating makabayang panalangin ngayon para sa pamilyang Pilipinos. At susunod na po ang Family Matters. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
3: at Pastor Eric Cortez. Huwag po nating kakalimutan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela.
1: Good morning mga kaagapay, narito po ako sa main studio ng Far East Broadcasting Company. Ngayon po, samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock. Ako po ang inyong kaagapay ngayong Thursday edition sa Family Matters, Ate Marlene Guillermo.
2: Ate Marie de Jesus, good morning classmate.
1: Good morning classmate, nasaan ka? Ayan po ang aking classmate na magkasama kami ngayon. Thank you so much, dear classmate, ha. Nasa ano ka, sa iyong studio din dyan sa Valenzuela. Ako naman nandito sa Pasig City. O diba, enjoy na enjoy lang ako sa aking pagpunta dito ng maaga. Mga kaagapay, maraming salamat sa nakatune in sa atin, mga kaibigan natin na nagbabiyahe, papunta ng trabaho, nagdadrive. Hello, hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. And we just appreciate you for tuning in sa ating program. And I just want to greet din naman mga ka-widows ko, na mga sa Widows Might Philippines, Widows Might na nag-join sa Laguna last weekend. Maraming salamat po sa inyo, si Lorna, si Aida, si Bensi, Edith, Ampi, Caroline, Teresa, Marilu, Marilyn, Mayumi, at marami pa. Doon po kami sa Verdant Acre Farm Resort last weekend, and we just had so much fun sa amin pong fellowship ng mga widows. Of course, nais kong batiin lahat na nag-birthday ngayong week. Hindi ko na mabanggit kung sino-sino kayo, but thank you so much sa inyo pong paglilingkod sa Panginoon habang kayo ay sineselebrate yung kabutihan ng Lord sa inyo. Maging ang church anniversaries, di ba? Maraming mag-anniversary sa kanilang churches this coming July, of course, ang Faith Bible Church. And of course, yung mga wedding anniversaries na alam mo yon, na-enjoy ko. I mean, when I hear couples celebrating their 40th anniversary, 45 years anniversary, 50th wedding anniversary, wow, talagang wow na wow ako doon. Talagang the Lord has blessed this marriage, no, mga kaagapay. Nais ko rin batiin si Telma Manjares, ano, I missed you last June 6, hindi kami nagkita. So, nakikinig po siya ngayon. I hope to see you someday. Sabi niya, nung Saturday, June 6, ay mayroon po siyang ano, organic na mga itlog para sa mga broadcaster. Di ko natanggap yung organic eggs. Anyway, thank you so much, Selma Manjares, for, yung the desire to see me, to meet me for the first time. Ayan, Ate Marie, mayroon ka bang babatiin?
2: Ay, oo. Maraming may birthday na ano eh, pero konti lang yung natandaan ko na talaga personally kakilala ko.
1: Okay.
2: Happy birthday kay Julita.
1: Uh-huh.
2: Kay Julita Ducot, ganun din kay Tracy Goko. Happy birthday din kay tamo, nakalimutan ko pa.
1: Okay lang, sige lang. Isip.
2: Maraming may birthday na tinignan ko dun sa aking notification.
1: Uh-huh.
2: Happy birthday sa inyong lahat.
1: Uh-huh.
2: Hindi ko man mabanggit ang inyong pangalan. Basta birthday nyo.
1: Uh-huh.
2: Happy birthday.
1: Ayan po.
2: Diba?
1: Oo. Ayan po ang greetings ni Ate Marie sa lahat ng nag-birthday ngayong June, 'di ba? Ate Marie, maraming nagbe-birthday. So happy birthday po sa inyong lahat.
2: Oh, marami eh.
1: Oo nga eh, sa church namin marami din eh, pero tulad mo hindi ko rin memorize. Ayan. So, Ate Marie, mayroon din akong announce. Sa July 18 pa naman, si Ate Menchi Marcos, o saan ka pa, Marcos, ano? Menchi Marcos, nag-organize po siya ng, ang tawag niya, Sisters Fellowship. Hindi Women's Fellowship. Kasi pag Women's Fellowship, parang ang konsepto ay para sa mga may edad na yan, mga senior citizens. Natutuwa ako dahil ang pangalan nila sa kanilang Women's Ministry ay Sisters Ministry, Sisters Fellowship. Ako po ay mag-speak sa kanila on July 18, Saturday, sa Christian Gospel Center dyan sa Malanday, Valenzuela. Ang ganda po ng aming topic, sikreto na lang para pumunta kayo. in August 1, Ate Marie, malayo pa, no? Saturday, ako naman ay mag-speak sa, ang tawag nila ay SAGIP, no? Organized po ng SAGIP. Ang topic is aging gracefully. Ayan po, magkita-kita tayo mga kaagapay. Gaganapin sa third floor ng CCF Main Hall, D Eminent Building, DRT Highway, Baliwag, Bulacan, sa tapat daw ng SM Baliwag. Yan po ay organized din ng Deborah Women of God Service Foundation sa August 1, alas 2:30 ng hapon sa third floor ng CCF Main Hall dyan sa Baliwag, Bulacan. So I hope to see you there, mga kaidaran ko, mga senior citizen. August 1 pa naman, pero keep the date. Save the date, I mean, you know. So yun, Ate Marie, ang aking announcement. So ngayon, mga kaagapay, I hope you can isend nyo po sa inyong mga kaibigan, mga senior citizens, ang atin pong link para sila din po ay makikinig sa atin dito po sa ating pag-uusapan. Sapagat ang topic po natin, mga kaagapay, is valuing aged parents and adult-children relationship. O, diba ang ganda? Valuing aged parents and adult-children relationship. Ang atin pong talata for today is from Ephesians 6:1-4. Sa NIV, ang sabi, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with promise, that it may go well with you and that you may live long in the land." Eto pa, dahil sa Sunday ay Father's Day. Pakinggan nyo, fathers, ha? "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Sa Tagalog, babasahin ko lang po sa magandang balita. "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa." Wow, gusto ko yan, di ba? Mga magulang, mga generic, Ate Maris, Tagalog, ano, hindi fathers lang, ang ginamit ay mga magulang. "Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon." Nako, Ate Marie, napakaano itong talatang ito. Alam ko sa ating mga listeners ay napaka-familiar na to sa kanila. In fact, yung iba, maaring memorize na o kaya ayon nilang pakinggan ito, di ba? Parang rebuke. Pero Ate Marie, what is your insight dito po sa pinili nating verse for today?
2: Ang dito ay yung inihilera nang sunod-sunod yung mga relationship ng sa isang pamilya. Mm-hmm. So nahandun yung syempre laging nababanggit diyan, mga anak, mm-hmm, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa, mm-hmm, Panginoon. Mm-hmm. So ang doon eh, ang pagsunod ay para mo ring sinusunod, mm-hmm, ang Diyos o ang Panginoon. Mm-hmm. Hindi yung iisipin mo, magulang mo lamang ang iyong sinusunod. Mm-hmm. Tapos, ang doon eh, yung mga magulang naman. Mm-hmm. Huwag daw, huwag i-provoke, mm-hmm, sa galit. Mm-hmm. Parang kasi hindi ba kung minsan ay may mga magulang na nakakatuwaan na maging sutil, yung parang
1: sutil talaga.
2: Parang iniinis yung, uh-huh, kanilang mga anak, uh-huh, titignan kung paano mag-react. Uh-huh. Kaya ang nangyayari ay nagpapasimula iyon na magkaroon ng negatibo, uh-huh, na damdamin ang anak, uh-huh, sa magulang. Uh-huh. At dito pinagsama na ang tatay at nanay. Magulang na ang binanggit, uh-huh, na pinagsama.
1: Uh-huh. So parang Ate Marino, natutuwa ako doon sa ginamit mong word na sutil. Alam mo yon, parang ang sutil kasi para sa mga bata. Anong sutil-sutil mo? Pero sabi nga ni Ate Marie, mayroon daw mga magulang. Ouchie, di ba? Ouchie talaga. May mga magulang na sa word ni Ate Marisu, Till. Alam niyo yun, yung nangiinis kayo sa inyong mga anak. Wow, talaga lang, di ba? So mga kaagapay, dito po sa ating talata, I'm sure ay mayroon po tayong reminder sa atin. Di ba, Ate Marisu? Ako po ay lola na, siyempre, no? Salamat sa Lord, hindi ako sutil, Ate Marie. Ay, alam mo yon. So, ang inutos din sa mga kabataan, di ba, dito, reminder din sa mga children, obey and honor, di ba? Children are commanded to obey their parents, which reflects their submission to God. Ay, nako, mga kabataan, I hope yung ating mga anak, Ate Marino, they can also, alam mo yon, aralin din po nila ang benefit kapag sila po ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Kasi madalas ang mga anak ay sutil din, alam mo yon, they, hindi ko alam kung sino may kasalanan, ang magulang ba o ang mga anak kapag nagkaroon ng asaraan sa loob ng bahay. Usually, Ate Marie, kanino ba yung nanggagaling ang mga pangiinis? Kaya nagkakaroon ng miscommunication, o kaya dysfunctional relationships. Sino kaya, Ate Marie, sa palagay mo?
2: Ang ano dyan eh. Pagka ako ang tinanong mo, parehong may kasalanan.
1: Ah, okay.
2: Kaya lamang, hindi aminin ng magulang na kasalanan niya. Nagbibiro lang siya.
1: Tama.
2: Pero kaya lang, yung parang na ano, na napipilitan ang mga anak na magalit. Kasi dapat ang respeto, ang pagbibigay ng parangal, at saka ang pagsunod ay both party. Pareho na may respeto, parehong may paggalang. Hindi porke na tayo ang mas matanda, ay yun tayo lang igagalang. Kailangan igalang din natin at irespeto ang mga bata.
1: So, reminder din doon sa mga kabataan, no, na nakikinig sa atin ngayon. Sabi nga dito, nagustuhan ko po yung sinasabi dito ng benefit ng mga anak na sumusunod sa mga magulang o obey your parents, di ba? Ang sabi nga dito, no, sa Tagalog ay... ito po ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa o saan ka pa. Imagine mo yon, mga kabataan, ang sabi, ang pangako nito ay para sa atin, para sa inyo na mga kabataan, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Imagine, giginhawa ka, not only financially, di ba? Hindi lang financial ang sinasabi dito, pati sa ating kalusugan, sa spiritual life natin, sa relationship. Grabe, di ba, ang benefits sa mga anak na sumusunod sa mga magulang. Di ba, Ate Marie? First commandments with a promise.
2: Ang ano dyan eh, ano? Yan nga daw yung ano, utos na may pangako.
1: Right.
2: Pero
1: right.
2: Dito, halimbawa, o sige, nanay ka ngayon, pero naging anak ka din, o kaya posible na kasalukuyan pa rin, kahit nanay ka, ay meron ka pa rin magulang na buhay na iyong kasama.
1: Right.
2: So ganun din ang ipinagagawa sa iyo na kailangan ay igalang,
1: yes,
2: sundin,
1: yes,
2: at parangalan. Pag sinabi kasi na ano yung masaganang buhay ang pangako, bukod sa mahaba, no? At ay masaganang buhay, ang kasaganaan ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pagkatao. Sagana sa pagmamahal, sa emosyon yon, sagana sa pangangailangan, nakatitiyak ka na mayroong kang kakanin hanggang bukas.
1: Wow.
2: At sagana din sa kalakasan. So iyon yung pananatili na yung ikaw ay malusog, kahit na may maintenance, malusog ka pa rin na nakakikilos at nakagagalaw.
1: O, diba?
2: Pinagtatawanan mo yung maintenance ko.
1: Ayan. So, alam niyo po ba, nagulat sila mga staff dito. Sila Phil, sila si Jabez, sila Heidi. Nakaakit ako sa 68th floor, I mean sa 60 steps dito sa 46th floor ng FEBC, 'di ba? Pero makagapay, sabi nga ni Ate Marie, I just enjoy. Yung kasama po, hindi man ibig sabihin na kayo may maintenance, hindi kayo masunurin sa magulang nyo. Hindi naman po gano'n, no? Nagkataon lang po na ang Lola Merlin ay masyado akong conscious. I do a lot of exercise. Kaya wala akong maintenance, o 'di ba, Ate Marie? So,
2: at saka sa ano sa atin, lalong na mga Pilipino, talagang nahandoon yung pagnanais na umalalay sa palagay nila ay mas may edad sa kanila. O kaya, yung mga lalaki, kung may makasabay ka, tiyak na aalalayan ka. Na ako nga yun nung dati na umaakit ako dyan eh. Kung minsan, nalilito pa ako kung alin pinto ang aking papasukin papunta sana. Na yung aakitin na dalawang floor. Yung ganun. O kaya naman, kung noon nga natandaan ko ni Chempo, paakit si Arwel. Sabi niya, ate, saan ka pupunta? Sabi ko sa studio, nalilito ako kung saan ako papasok.
1: Ay, naku, ate.
2: So, yun, yung mga ganon.
1: Ayan. O, diba? So, si Ate Marie ay nalilito na kung saan siya papasok pag nandito sa studio. So, I praise the Lord, Ate Marie. Alam mo ba, ang aga kong umalis, nakapag-breakfast pa ako sa... Alam mo
2: mahina yun. Ako sa sense of direction.
1: Ah, okay.
2: Ito, yun. Kaya pagka ano eh, halimbawa, saan ba sa kaliwa, ihinto ako ng matagal. Yun lang yung pag sinabi nung tumutulong sa atin na konting adjust sa kaliwa. Titignan ko pa sa saan ba ang kaliwa, kaya ko minsan ang tagal ng adjustment.
1: Oh my goodness. So, yan po ang weaknesses ng mga nagkakaedad. Pero anyways, alam niyo po, every day when I go out, I always pray sa ating Panginoon, Lord, please guide my steps. Kasi siyempre, hindi naman ganun kaliwanag aking paningin. Siyempre, hindi naman ganun ka, alam mo yon. But I just thank God na pagbiyahe ko kanina, nakapag-breakfast pa ako sa isang... Wildflower, o di ba Ate Marie? Saya, sarap diyan siya siyang rila. Tapos sa grab. Anyways, mga kagapay, balikan natin ano. Para naman sa mga parents, di ba kanina yung mga children, obey and honor. At ang reward at benefits sa inyo, mga kagapay, mga kabataan ay, ang sabi natin ay, ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Sa mga magulang naman, sabi dito for parents, avoid provocation. Fathers especially, no? And by extension, all parents sa Tagalog kasi lahat ng magulang. Pero sa English kasi fathers talaga, dahil Father's Day sa Sunday, no? Are instructed not to anger or frustrate their children through their actions or treatment. Sabi nga, God-centered upbringing. Instead of causing anger, parents should raise their children with God's discipline and instruction. This approach to parenting helps to nurture a spirit-filled family and prepare children for a life centered on Christ. Yan, Ate Marie, para sa mga magulang.
2: Kaya nga ano dun eh, yung mga pagka pinag-isipan mong maigi, yung bilin sa mga tatay, particular no sa tatay, kasi Father's Day sa Sunday.
1: Yes, yes.
2: Ay particular sa mga tatay. Kasi, kumbaga, ang feeling ng mga anak, wala silang laban, tatay yung nagsasalita yung ganun. Kaya wag nating gawin na ang maging tugon ng ating mga anak ay yung parang ano, nagtatalo ang loob dahil wala akong panalo dito sa tatay ko eh. Kaya talagang tahimik lang ako, hindi ako kikibo. Pero pag tumanda ako, yung parang ganong feeling na ano ba, pag meron siyang pagkakataon na makabalik, yung makaganti, ay gagawin niya. wow. na hindi magandang ano, hindi magandang layunin o kaya ay yung parang hinihintay ba mm-hmm. sa darating na panahon ay magkaroon siya ng pagkakataon.
1: Oh my. So yun po ang ano po ang dapat nating iwasan mga parents ano kasi may pagkakataon sabi nga ni Ate Marie hindi makasagot yung mga anak nung sila ay teenager pinapagalitan ng mga magulang at hindi sila maka kasi pag nagsasalita naalala ko Ate Marie yung parenting style kasi ng mga parents natin pag sinabi na pag sinabihan ka tapos sumagot ka pag sumagot ka sasampalin ka naman. Pag hindi ka sumagot, o ba't hindi ka sumagot? Diba? Bakit hindi ka sumasagot? Sagot ka. O diba, Ate Marie?
2: Oo. Pag hindi sumagot, galit ka, no?
1: Oo.
2: Ay, ayaw mo sumagot. Pag ka naman sumagot, ay nako, mayroon kang palo. Kung hindi man, ano, sampal.
1: Right, right. Diba?
2: Mm-hmm. Iyon yung ano na hindi magkaintindihan. Ano ba gusto? Ano ba gusto
1: yeah.
2: na ating maging relasyon o tugon sa isa't isa. Mm. Kaya dito, mahalaga na maging malinaw ito mm-hmm. na yung ating sinasabi at ang ating action ay magkatugma, mm-hmm. magkatugma.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So yun mga kaagapay, ano, ang binanggit na word ni Ate Marie ay magkatugma, di ba? Ano ba ang layunin mo, magulang? Bakit mo sinasabihan ang iyong anak? At ang mga anak naman, pagka, alam mo yun, nung buhay pa si Kuya Clem kasi Ate Marie, palagi kaming mayroong mga parenting seminar. Kasi nga, kami mismo ay nag-attend kami ni Kuya Clem ng parenting seminar nung maliliit pa ang aming mga anak. Alam niyo po saan kami nag-parenting mm-hmm. seminar? Sa Ateneo, would you believe? Ang nag-speak about parenting sa amin ay si Father Tanalega, Father Tanseco, at saka si Sister Harriet. Alam niyo yung madre at saka pare ang nagturo sa amin how to parent. Imagine niyo yun. So, pero kahit
2: father
1: naman,
2: and mother naman siya.
1: Father and mother, tama. Kahit na medyo theories lang yung kanilang sinasabi. Theoretical, kasi hindi nila ano, pero...
2: They have the title.
1: Kasi dahil sa father and mother naman sila, sister and mother. At least kahit papano, yung kanilang theories na natutunan nila sa libro, How to Parent, ay ginawa nilang example sa kanilang mga pamangkin, mga anak ng kanilang kapatid. Alam nyo yon. So, na-absorb po namin, natutunan namin ni Kuya Clem yun, how to parent. Although, siyempre, hindi naman talaga dahil nag-attend kami ng parenting seminar, naging maayos na lahat ang aming, hindi rin eh. Marami pa rin kaming kapalpakan ni Kuya Clem. But by God's grace, ay yung testimony ni Ken, ng anak ko, di ba? Many times yung in-interview ni Maloy sa Masayang Tahanan, interview din siya sa isang TV network the other last Monday. At siyempre, marami pong mga revelation sa ng mga anak namin, how we parented them, no? Pero hindi ko naman nakitaan, Ate Marie, ng disrespectful actions yung mga anak namin sa amin. So, I'm just so thankful for that. Happy listening kay Luchi Fuentes ng Ate Polo, si Pastor Ben Ganibe ay nakikinig din at marami siya, sabi niya nga dito sa message niya, ay Ephesians po, do not exasperate your father. So as sa akin po, don't stop praying. Oh, tama, di ba? Don't stop praying for them kahit may edad na sila or kahit may sariling pamilya na sila. Keep praying for them. Totoo yan, di ba? At ako talagang luhod din. Araw-araw luhod para sa aking mga anak, sa mga apo, di ba? Ayan, sabi nga ni...
2: Oo.
1: Di ba kailangan talaga yon para sa ating mga parents, no? How to be...
2: Hindi natatapos ang mm-hmm. pagiging magulang.
1: Right.
2: Habang ano, habang buhay ka
1: mm-hmm.
2: at habang buhay pa rin ang iyong mga anak. Kahit may asawa na sila, mm-hmm. magulang ka pa rin nila. Kaya nga, kadalasan sino ba nilalapitan
1: yeah.
2: pagkailangan ng advice. Kaya karaniwan magulang pa rin.
1: Mm-hmm. Yun bag sinasabi natin na Ate Marie, walang expiration ang pagpe-parent.
2: Oo. Oh, oh.
1: Diba?
2: Walang retirement.
1: Walang retirement. Walang sabihin na, expired na yung pagmamagulang nyo sa amin. Hindi po, ano, katulad po sa marriage, Ate Marie, mayroon naghahanap ng, sana daw, lagyan ng expiration ng marriage contract.
2: Kasi, yeah. Ay, yun eh, yung mga naghahangad ng gano'n ay, mga nahihirapan sa kanilang,
1: correct.
2: Sa kanilang buhay may asawa.
1: Kasi nga daw, ang gasos.
2: Pero, pero kung dahil wala nga ang expiration, so you'll work it out.
1: Tama.
2: Diba?
1: Oo.
2: I-work out na kasi. Walang expiration eh.
1: Mm-hmm. Walang expiration po ang pagpe-parent, di ba? And sa marriage din, of course, may ibang topic yan. Bukas.
2: Oo.
1: sa Kopos. Pero Ate Marie, minsan i-topic natin para sa mga elderly adult couples, di ba? How they maintain their sweetness, their intimacy, di ba? So, hindi na ako makakonect dyan. Pero at least kahit pa paano kayo, mini Kuya Clem, umabot naman ng 40 years yung aming pagsasama. So, mga kaagapay, napakabilis ng panahon, di ba? Ngayon naman, Ate Marie, ano ba ang special feature for today? Ate Marie?
2: Ang dali.
1: Ang bilis.
2: Ang ating special feature every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nila na mag-talk ay ang papuring awit na Ako'y Susunod.
1: Naku, mga anak, mga magulang, ako ay susunod. Yan po ang kanta awitin na atin pakinggan today. Magbabalik po kami ni Ate Marie.
0: Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy Edition. Diba kasi may mga times na mas gustong mag-open up ng anak sa mommies dahil nahihiya sa mga daddy. So tayo muna ang mag-uusap at magkikwentuhan ngayon. Pag-usapan natin, paano kapag nag-open up yung anak mo na meron na siyang ka-MU, ka-situationship, o ka-boyfriend or girlfriend? Nako, anong gagawin natin? Kapag halimbawa na yung anak na dating naglalaro lang, nagpapabili sa iyo ng mga laruan sa mall, ngayon ang nag-open up na sila na, Mommy, I have this special someone, I have this ka-situationship, yan yung term ng mga Gen Zs. Ano ba yung gagawin natin? Ano yung, paano tayo kailangan mag-react in a way na hindi sila madi-disrespect o in a way na parang we don't make them feel rejected? Kailangan, hindi tayo agad magpapakita ng galit, hindi tayo agad magpapakita na talagang sobrang na-alarm tayo sa sinabi nila. Dapat iparamdam pa rin natin sa kanila na we are their safe space, they can open up anytime, at meron tayong guidance na ibibigay para sa kanila. So this morning, pag-usapan natin 3 tips kapag nag-open up ang anak na meron na siyang ka-situationship. Number 1, stay calm before reacting. Alam ko ang naiisip nyo, gustong-gusto nyo nang magsabi na, ha? Ang bata mo pa! Bakit ka nagka-boyfriend? Bakit ka nagka-girlfriend? Mali yan. Yan di ba yung gustong sabihin ng loob natin? But you know what? Hold your horses. Kapag naging harsh ka agad sa anak when they open up about these things, hindi na sila mag-open up, titigil na nila yon. At ang mga bata, especially mga Gen Zs, when they close their doors, it's hard to open up again. Kaya dapat makinig muna. Huwag ka munang mag-sermon, makinig ka muna. Number 2, ask questions with care. Kilalanin mo muna, anak, sino ba yan? Yung tinutukoy mo na girlfriend or boyfriend mo? Is he or she your classmate? Saan mo siya nakilala? Kailangan kilalanin muna natin sino ba yung sinasabi niya. And then we ask our child na, why do you want to enter into a relationship? Kasi baka naman napi-peer pressure, all of his or her friends, meron na palang mga boyfriend, siya na lang ang wala, and she feels left out. Or baka naman at that point, medyo down yung anak mo and andyan yung kaibigan niya na opposite sex, nakikinig sa kanya. So, let's ask about these things. Baka may pinagdadaanan lang yung anak mo. And number three, discourage not with rejection, but with wisdom. And set loving boundaries. So instead of telling your child, bawal yan, wala yan sa Bible, or mali yan, kailangan ipaliwanag natin gently, lovingly, calmly, kung bakit kailangan they should slow down. Kailangan unahin muna ang pag-aaral, mag-concentrate sa pag-aaral. And sabihin natin na, you know, that will come later. God will give you the right person at the right time. Pero kailangan may paliwanag, may reason behind. Set healthy boundaries with love and respect so that they would not feel rejected. Rather, they would feel guided. Feeling nila, oh, okay, mommy, nandiyan ang mommy, safe space ko si mommy, I can open up anytime. So, kailangan iparamdam natin na kakampi tayo at hindi kaaway or kontrabida sa buhay nila. Children may not always follow every single instruction, but they will always remember the parents who made them feel safe, safe enough to come home, open up, and be heard. Lagi nating tandaan ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
0: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
4: Everyday drugs, everyday inom, everyday hindi lang isa na lalaki, maraming lalaki. Every day wala akong makikita, parang may narinig ako na wala nang worth yung buhay mo. It's like a cycle na hindi mo alam kung kailan ito matatapos. You never know your purpose until you reach that point of yung rock bottom ka. I am Ali Benson, hair disciple dito sa Bacolod. Sa ngayon, meron ka ng salon here in Lacton area. I started as a hairstylist. I do hair for magazine, for TV. The work is left and right. Walang pahinga even Sunday. Or sometimes may mga overnight na mga shooting. Tapos meron kang next day na gagawin. Yung kinita mo kulang pa, pero yung katawan mo laspag pa. I was struggling with depression because my life before, I cannot live without sex, alcohol, and drugs. So practicing homosexuality. Nakakarinig na ako ng mga boses, nagnanumb yung face ko, pero at the back of my mind, sinasabi, mag-drugs ka pa ulit ngayon, wala ka na mukas. We grew up Baptist, yung nanay ko lang yung Baptist. Yung tatay ko, lasinggero. Lumaki ako na lasing yung tatay ko, gutom, tapos magagalit pag walang pagkain. Dumating sa point na ayaw niya magsimba yung nanay. So yung generational sins meron sa pamilya ko. Gigising ka, kakain ka, na-drugs ka, iinom ka, tapos drugs ka ulit, tapos trabaho. It's like a cycle na hindi mo alam kung kailan ito matatapos. You never know your purpose until you reach that point of yung rock bottom ka. Everyday drugs. Everyday inom. Everyday, hindi lang isa na lalaki, maraming lalaki. Everyday, wala akong makikita. Parang may narinig ako na, wala nang worth yung buhay mo. But someone shared to me Jesus. Dati kasi pag gumagawa ako ng hindi maganda, naghahanap ako ng mga charity works. So napunta ako sa breast cancer care sa East Avenue Medical Center. And every time she pray, umiiyak ako, kumbaga tago sa puso ko yung mga prayers niya. And that day na meron akong depression, it's like I'm hearing from the Holy Spirit, text this person. I chatted her, sabi ko, hi. And then she replied. And then hindi ko na mapigilan ang iyak ko. So we met, she shared Jesus, and she prayed over me. I started to look for a church. And I started to read the Bible and I pray. Sabi ko, Lord, if bigyan mo ko ng lifetime partner, gusto ko God-fearing Christian woman. And I moved here in Bacolod, March of 2015. I met my wife and we got married March of 2016. Nagkaroon kami ng malaking problema, our wilderness season. Nabaon kami sa utang It's like 2 million. We have 6 credit cards na tumatawag sa kanya. It's like tumatawag sa kanya left, right, back, front, up, down. Tapos anong isasagot mo? Wala. Dumating sa point na we only have 50 peso in our pocket. Tapos sabi ko, Lord, bakit nang ito yung nangyari sa buhay ko? Sobrang dami ko dati ng blessing nung hindi ko pa sinurrender yung life ko. Bakit nung sinurrender ko, bakit naging mahirap siya? I surrender again to the Lord because surrendering is not just a one-time big time. It's really when something happens to you, you just call out the Lord, Lord, what is your message? Pinadalan niya kami ng mentor. Sabi niya, you know, the most and easiest problem to solve is money. But you have to know who your God is. Read the Bible cover to cover. Sobrang tigas ng heart ko. Kasi sabi ko, ang dami kong utang, pababasahin ako ng Bible. And I saw my wife reading the Bible every day. Every time na mag-share siya, sabi niya, ito pala yung story sa Bible. Tapos mag-share siya, feeling ko, I know it all. I saw her crying while reading the Bible. Kinundik yung heart to the Holy Spirit. So, I start to read the Bible. And since then, I receive revelations upon revelations. Alam mo yung matitira sa akin yung, what defines you kung wala ka na lahat-lahat? Oh nga, Lord, kung wala na lahat sa akin, at ang matitira na lang ikaw, you are more than enough. So we honor our debts. We simplify our lifestyle. Binayaran namin lahat ng utang namin. So unti-unti, until naka-breakthrough kami sa utang. I became born again 2014. Naubos yung utang namin after 7 years. Doon ko lang nalaman na biblical, yung 7 years, it's year of completion. On our 8th year, ito na, yung nilipat kami dito ni Lord. And yung 8th year is a new beginning. Gusto ko yung all glory to God kasi binibless niya yung kamay ko. And everything that I touch, He blesses. Yung prayers ko, Lord, huwag mo kaming dalhin sa mga success na wala ka. Kasi makakalimutan kita.
5: Tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon, dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po kami ni Ate Marie dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Of course, ang atin pong audience ngayon ay mixed kabataan o elderly, senior citizen. I hope you're enjoying doon sa pinag-uusapan namin ni Ate Marie kasi ang ating topic is valuing aged parent and adult children relationship. So I hope doon po sa verses na amin pong nabanggit kanina ay nagkaroon po ng impact sa atin. Lalo na po yung sinabi na giginhawa ang buhay mo at haba ang iyong buhay. Grabe, diba, sa mga kabataan. So, mga parents naman ay kailangan po natin i-provoke ang ating mga anak sa galit. Kasi minsan in the future, sabi nga na Ate Marie, maaring in the future, gagantihan ko yung magulang ko na yan. O, diba? Yun po ang sana hindi mangyari sa atin pong mga anak na gagantihan tayo. Nais kong batiin or basahin mga listeners natin, Cynthia Valencia from San Jose del Monte, Bencio Bueno, thank you for watching, Rosalina Manzano, nakikinig po sa radio, silip din sa Facebook, thank you kay Bifanyo Salvador, good morning, and si Efren Borgado Jr., while cooking, oh, ang aga ng tanghalian, ano. Salamat din kay April Deloro and Edith Salangsang Cruz, Thelma Manjares from Laguna. Maraming salamat. Sabi niya, tapos na po maglaba kasama po ang anak. Maaga po nakatapos sa biyaya ng Panginoon. Wow, nice naman, di ba? And Corey Alejandro, listening sa inyong program, sa Diyos ang Papuri, Wing Cabal from Caloocan City, Erma Danganan from Valenzuela, Teresita Reyes, thank you for tuning in, Elvi Maliari, of course, tuning in, Eunice Dumulot from Zambales, thank you, at si Thelma Manjares, of course, salamat sa iyo, ha? Happy birthday po sa June 18, kanino ba? Pahabol po sa shout out po kay Brother Well Tankeko. Happy birthday sa June 18. Ngayon bang 18? Anyway, oo nga. Ah, oh, oh happy birthday. Ngayon pa lang birthday niya. Sorry, sorry. Milagros Cardenia. Thank you, Bernadette Tiradura, yung president ng aming PCC Women's Commission. Thank you, Bernadette. Tama po, talaga sutil daw ang magulang. Sabi ni Rachel Claveria, ouchie. Any aray, ouchie sa atin mga parents. Ano? Avelina De La Rosa, good morning from La Union. And si LV Maliare, respect with us. Sabi niya, amen po. Both have respect with each other. And yes po, there's a promise in the Bible that obey your parents. Yan, sabi niya. And Pastor Ben Ganibe, good morning din. Mary Ann Francisco, listening from Hong Kong while working. Baka, ano ba to? Sabi niya, naka headset siya habang nakikinig. Oh, ayan. Thank you so much, dear. Ha? Malu, Getlien, watching also. Alma Abelia from Las Piñas. Herminia Robles, Norma Opinion from San Jose del Monte. Luchi from Antipolo. Celerina Cornejo, thank you. Josephine Pudunan from Quirino Province. Wow, ang layo, Madela, Quirino. And of course, si Pritchie Berameda. Ay, kasama ko siya last weekend. Siya po isa ka, Taytay Rizal. Jesus Emmanuel, kaya lang ang sagot ng ibang mga bata, Ate Marie, ha, yung ano ni ng ating listener. Kaya lang ang sagot ng ibang mga batang anak ngayon ay iba daw ang generation nila kaysa Gen Z or Millennials sa mga henerasyon. Ate Marie, ano ang masasabi mo dito? Pwede ba natin sabihin na, ay ba talagang panahon ngayon, iba yung panahon namin?
2: Totoo naman yon. Kaya okay lang, it's not an excuse para hindi maging maingat sa pagsasalita sa older parents. Oo, magkaiba talaga. Kasi lalo na, kita mo naman sa panahon ngayon, kumisan ang tawag sa ama, AirPods.
1: Ay, ganun.
2: Diba?
1: Oo.
2: Sa nanay, AirMats. Yung mga ganun, okay lang yon. Uh-huh. Pero, kinakailangan ang mga kaduktong ng pagtawag mo ng AirPods, aalis na ho ako, dapat malumanay pa rin. Uh-huh. May paggalang pa rin.
1: Ayun. So, yun po, ano, kahit na sabihin na, ibang panahon namin ngayon, ibang panahon nyo noon. Naku, mga kaagapay, sabi nga sa Bible is, ano, araw-araw ay pareho, 24 hours, di ba? Wala pong kaibahan ng panahon noon. Of course, nag-evolve naman, ay understandable. Kasi ngayon talagang ang technology ay isa din sa mga factors na sumisira din sa atin pong pananaw sa buhay, mas gusto natin ay nakatutok sa ating gadgets kaysa makipag-usap sa ating magulang. Aray, ouchie talaga, di ba? So yan, nakikinig din sa atin si Carmen Termulo, Phoebe Jose, sabi niya, wonderful testimony, never give up, brother and sister. Marlene Abines, nandito sa Boston while working dito sa hospital. Oh, ingat po kayo dyan. Mga heroes natin, unsung heroes natin ay mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa pagitan po ng mga sa medical field, no? Salamat po sa inyong pakikinig. Juliet Andreda, Jude Agbayani, listening while working. Ate Merlene, ay si Jude, sabi niya, mag-usap daw kami, sabi ko, sorry. Mayroon akong broadcast ngayon po. Anyway, mamaya, Jude, ano? Maria Luisa Duringo, Ruel Curbo Riza, Elgarico from Bataan. Urani, Bataan, thank you so much for watching. And Julieta Bangalos, greet my son, Jomer Bungalos, birthday today. At saka si Leonida Rubio, happy Thursday din. From Bacoor, Cavite, Jovelin Bermules, and Gretchen Garcia Batigas, watching from Valenzuela. Shaira, pakisend sa akin yung message mo, hindi ko nabasa. May babatiin ng birthday. Pasok ka dito, bigay mo sa akin yung igigay.

0: Kulang. Sa mga parents naman po ang ating pagagalitan. Hindi, joke lang. Reminder for... O diba Ate Marie, kasi sabi dito, there's a real difference between being respected and being feared by your children, Ate Marie. Bakit? Anong difference?
1: Kasi ang respeto, sabi nga natin, iyon yung paggalang, diba? Pero yung takot, ang ano lang nun eh, kaya binigyan ng contrast. Kasi kapag takot ang isang anak, ay yung mahahalata mo sa kanyang mukha yun eh. Mm-hmm, mm-hmm. Na hindi siya mabait dahil mabait siya, mm-hmm, at gusto niya na irespeto at sundin ang kanyang magulang. Mm-hmm. Kundi hindi siya natatakot kasi nga yung relationship nila ay maganda.
0: Correct, correct.
1: Pag maganda relationship, hindi papasok ang takot eh.
0: Mm-mm. Ang ganda, 'di ba? So mga kaagapay, mga magulang diyan o mga grandparents, mas maganda po makikitaan sa ating mga anak, mga grandkids ay respeto sa atin. Hindi po 'yon nagpapakita lang ng respeto dahil takot baka pagalitan natin. Kung hindi, respect talaga. I mean, in every area of our life, ay makita nila kagalang-galang ang aking nanay, aking tatay, kagalang-galang. And they would feel proud about having parents like you, di ba? So, marami po sa atin mga kaagapay na pagtanungin, kumusta po ang magulang mo, wala silang masabi. At marami pong, unfortunately, sa totoo lang Ate Marie, napakarami pong mga anak ngayon na they cannot, habang ako ay nanonood sa mga reels, podcast or whatever, may mga anak na inabandon ng parents, di ba? Na masaklap na masaklap yun. So ito pong pag-uusapan, pagpatuloy natin ay para po sa ating mga magulang, letting go of this bad behaviors, 'di ba, Ate Marie? Mamaya sabihin po namin sa inyo ano po yung mga bad behaviors na dapat hindi natin gawin para po sa ating mga anak, para po magkaroon din po ng tunay na pag-ibig, tunay na pagrespeto sa atin. So in this journey parenthood, there are bad behaviors that we need to bid farewell. Sabi natin, goodbye, bad behavior. Ano ba yon? Mamaya i-identify po natin habang tayo ay nagkakidad. Kahit na minsan ay isip natin, mga anak natin, adults na, imbibe na sa kanila yung hatred sa atin. Pero mga kapatid, the Lord can still restore that. The Lord can still do a miracle that the relationship will be a better one. So ito Ate Marie, number one dito sa atin pong listahan, ano? Number one, bad behavior mga kaagapay. Trying to fix everything. Ala, everything talaga Ate Marie.
1: Dito kasi maaaring maitago, mm-hmm, sa atin bilang magulang yung mga mali nilang pag-uugali. Mm-hmm. Pero kaya lang, ito ay yung lalong dumadami habang tumatagal. Mm-hmm. Kasi halimbawa, yung yun bang ni hindi ka pwedeng kumay kanya-kanyang kwarto, no? Mm-hmm. Ay hindi ka pwedeng pumasok. Mm-hmm. Kasi meron siyang itinatago sa iyo, mm-hmm, na ayaw niya na makita mo.
0: Right.
1: Meron akong napanood na na reels na yung ang nakalagay sa ilalim ng kama ay yung hindi ko ngayon maisip. Yung
0: mga bagay na hindi
1: yung
0: maganda.
1: Yung mga magazine. Yung mga magazine na hindi dapat.
0: Uh-huh.
1: Ano ba tawag doon? So mamaya pag naisip ko, babalikan ko.
0: Feel ano daw yung magazine na yun.
1: So, yun yung na merong ayaw makita natin.
0: Okay.
1: O kaya, yung iba, yung talagang ano yung mga magazine na kanyang mga binabasa,
0: mm-hmm,
1: ano yung kanyang mga pinapanood, ayaw, mm-hmm, niya na makita natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya no entry sa kanilang kwarto. Samantalang, yung iba, hindi ba, makikita

0: makikita mo opposite nung real na yon ay yung mga closeness ng mag-ama na talagang doon sila nagaharutan, doon sila naglalaro, doon sila nagkukwentuhan sa kwarto ng anak.
1: Cute, di ba? Ang cute. Nakakatuwa pagka ganun ang ano no, ang mga magulang at saka anak na na-enjoy nila ang presence ng bawat isa. So siguro Ate Marie yung sinasabi mo magasing mga tabloid ba 'yon? Tama ba 'yon? Yung sinasabi mo
0: ano,
1: tabloid. Hindi ko alam.
0: Hindi eh yung word na ano siguro bahagi 'yon.
1: Sige na nga. O basta kasi hindi na, mga kami mga baby boomers, hindi namin naabutan yung mga sinasabi ng mga tinatago ng kabataan. Anyways, so yun po mga kaagapay, no, trying to fix everything. Siguro kung maganda po ang relationship ninyo, you know, you don't have to fix it kasi nakita sa inyo, sa ating mga magulang na example po tayo, ang ganda ng ating mga binabasang libro or maganda po yung ating mga, yung nakikita nila sa atin. Kapag ka mayroong tinatago, ibig sabihin po ay walang respect sa magulang because we have not been a good example sa ating mga anak. So yun po kaagapay, don't try to fix everything, especially kapag yung mga anak nyo ay may adults na sila, and then just siguro mag ano lang kayo, kumustahan lang, tanungin mo anak, kumusta, ganyan, but to fix them, it's really no po sa kanila. At ang pangalawa kasi Ate Marie, bad behavior, ignoring their interest. Ano yun Ate Marie?
0: Ang ano dyan eh, yung mga pag sinabing ignore, hindi mo pinapansin.
1: Tama.
0: Ano ba ang interest ng iyong ano, ng iyong anak?
1: Mm-mm.
0: Kasi kumisa pinagpipilitan natin na ano eh, na kung ano yung gusto natin para sa kanila. Halimbawa, hindi ka naging successful doon sa career na gusto mo sana, hindi natuloy, hindi mo nakuha. Eh wag mong pagpilitan na iyon ang kanyang kunin, na iyon ang kanya ipagpatuloy. Para bang gusto mong makita yung dapat ay nangyari sa iyo. And then, pagka sinabi na ini-ignore natin yung kanilang interest, hindi natin pinapansin o hindi natin nakikita, halimbawa, ay, mahilig pala siyang ano, mag-paint. Ay, mahilig pala siyang mag-drawing. Meron nga akong nakita na ano yung ang kanya pag-drawing, finger lang ang ginagamit, ang gaganda, yung ganun. Ay, kung hindi yun na-encourage ng kanyang magulang, marahil hindi niya na ipagpatuloy at na-share sa ibang mga tao.
1: Understandably ano, kasi nga sa katulad po sa anak namin, siyempre example ko lagi anak ko no, kasi yung anak ng ibang pag-usapan natin, Marites yon. Joke lang. So, siyempre si noon yung panganay naming anak, si Kathy, loading niya si ano eh, si Jessica Soho. Alam niyo 'yon. Gusto niya maging katulad kay Jessica Soho na ano, broadcaster, ganyan. Alam mo Ate Marie, nung high school, diniscourage namin siya doon sa pagiging broadcaster kasi sabi namin kay Kathy, anak, konti lang ang networks, konti lang ang TV station sa Pilipinas at sabi ang dami-dami na graduate ng broadcaster. Parang napaka-limited ang ano, yung work
0: opportunity,
1: ganyan. So anyway, dahil nasa counseling si Kuya Clem, of course, ang kinuha ng anak ko ay psychology, no? Sa Miriam Shen doon. So very good, dahil sabi namin, you can always have an opportunity sa broadcast kahit hindi ka nag-aral ng broadcast. Katulad ko, Ate Marie, di ba? Hindi naman tayo tapos ang broadcasting, di ba? Wala tayong degree ng broadcast. But we have this opportunity. Diba? Hindi natin, yun ang sinabi namin kay Kathy. So, praise God, yung anak ko si Kathy ay talagang to the max ang kanyang ano, sa HR, no? Sa congratulations anak ko, senior HR manager siya ng isang magandang company. And of course, isa pa Ate Marie, si Ken noon, yung aking anak na lalaki. Gusto niya talaga mag-pilot. Natapos niya naman ang academic sa flying talaga sa Airlink. No, natapos siya 4 years ang academic sa flying. Kaya lang, hindi na namin kayang tustusan yung flying hours. Kaya hindi na natuloy yun. Yung pala, ang gusto ng Panginoon kay Ken ay tulad na tulad sa father niya. So yun pala ang itatahak niya, no? Kaya siya ngayon ay nag-aral din sa Ateneo ng counseling. Kaya yung ginagawa ni Pastor Clem noon ay yun ngayon ang ginagawa ni Ken. So para bang hindi na namin siya discourage kung ano yung interest niya, kasi mayroon palang paggawa ng Lord sa kanya. Di ba, Ate Marie? So I praise God for that.
0: Oo.
1: Ayan. So, yun po mga kaagapay, huwag natin pong pigilan kung ano pong interest. Sabi nga ni Ate Marie, nagulat ako na mayroong nagdo-drawing ng ano, no? Na through kamay lang. Ate Marie, tama ba yun?
0: Oo. Tiri lang, oo.
1: Mm-hmm. Ayan. So, ang sunod po natin, kaagapay, is ito po ay bad behavior. Discounting their emotions. Ayan, Ate Marie, discounting their emotions. Okay.
0: Ang kanilang mga damdamin. Halimbawa, ang isang sensitive na magulang, lalo na ama, ay yung mahahalata mo kung ano, kung malungkot siya, kung may problema, kung galit siya. Na kung sensitive ka doon sa mga emosyon na 'yon ng iyong anak, makakausap mo siya ng ano, matutulungan mo siya na maiyayos yung kanyang nararamdaman. Halimbawa, ay pwede mo kasi na gabayan siya para yung kanyang galit, no? Dahil pag pinakinggan mo, ano eh, makikita niya na nauunawaan mo naman na siya ay galit, yung ganon. Pero dito, magagabayan mo siya kung paano niyang mai-release yung kanyang galit sa tamang paraan. Dahil pinakinggan mo siya.
1: Yes.
0: At doon din, marirealize niya na ano, okay lang palang magalit, basta't wag lang ano, wag lang gagamitan ng physical.
1: Oo,
0: diba?
1: Huwag lang mananakit.
0: Kasi yung nagalit ka eh, pag nagalit ka, para ma-release mo yung kailangan manuntok ka, manipa ka, yung gano'n. Pero makikita niya na pwede palang i-release yung kanyang ano, yung kanyang galit sa pamagitan ng mag-isip siya, nagabayan niya ang sarili niya, ano ba ang tamang tugon sa galit.
1: Ang isang example dyan, mga kaibigan, ano, mga kaagapay, halimbawa yung anak mo ay umiiyak, dahil broken-hearted siya. Alam mo, yung mga response natin, how do we tell them, umiiyak yung anak mo, oh, yan lang, iniiyakan mo, ang daming lalaki dyan, hindi lang yan ang lalaki sa mundo ng ito. Hindi mo, mga kapatid, lalo sila...
0: May makikita kang iba.
1: Diba? Hindi ganun, ano? Hindi yun ang magandang response, kundi just let her, allow her to emote, allow her to express her feelings, kasi... You don't negate the feelings, the emotions of your children kasi totoo sa kanila yon. Rather, dapat dito po ang sabihin natin, anak, I can understand, masakit talaga yan, alam mo yon. Pero pwedeng patayin mo yun. Oh, joke lang. Huwag mo sabihin na, buti na lang, hindi yan. Hindi mo, mga kapatid, totoo yung emosyon ng inyong anak. Siyempre, nadaanan naman natin, Ate Marie, di ba? Nadaanan ko yan eh. Alam mo yon, di ba? Broken-hearted ang lola. O, di ba? So,
0: pero hindi mo napangasawa si Kuya Clem. O, di ba?
1: Tama.
0: Kasi, wala kang Kuya Clem.
1: Kaya sabi ko, sa loob-loob ko noon eh, ano, ay, ang dami namang isda sa Pacific Ocean. Pacific Ocean talaga, di ba? Hindi sa aquarium. Pacific Ocean. Yun mga kaagapay sa mga magulang dyan. Please understand the emotions of your children. Don't negate the emotions and kanilang feelings. Let them emote. Allow them to express their emotions. O diba, Ate Marie?
0: And then paminsan-minsan, kumustahin.
1: Yeah, yeah.
0: O kumusta ka na? Diba?
1: Mm-mm.
0: At least, yung makukuha mo temperature, kung ganun pa rin yung sakit.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tapos encourage your daughter or your son. Alam mo kasi nga, 'di ba Ate Marie, ang mental health ng mga kabataan ngayon ay sobrang sensitive, no, para bang alam natin na balitaan natin ang daming kabataan ngayon na broken hearted, ay nagsuicide, yun kaagad, they want to disappear, di nila kaya yung shame, alam niyo yun, di nila kayang di na kayang harapin ang mga hurts, ano, mga sakit sa buhay. Eh, lalo na kung yun ang magulang naman ay dagdag pa sa problema, ay wala na, magsusuicide na lang, hindi pinapakinggan. So yun po mga very alarming ngayon ang survey po ng mga suicidal tendencies ng mga kabataan. So tayo po mga lolo, lola, mga senior citizens, tayo po mag-contribute para matulungan ma-avoid itong mga kaisipan na to ng mga mental disorders sa ating mga kabataan, no? So yun po mga kabataan, mga kaagapay, discouraging their emotion, bad po yun. But encourage them to express their emotions, report their emotions, express their feelings para po sa atin. So ang sunod natin, Ate Marie, is holding on to the past. Ano yan, Ate Marie? Holding on to the past. Bakit negative ito?
0: Ano yan? Kaduktong niya noong nauna. Na okay. Kumbaga heartbroken ka.
1: Oo.
0: Ay, ano na, namuhay ka na doon sa pagiging heartbroken mo.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw mo nang yun na pinanghawakan mo. Walang magkakagusto sa akin. Wala akong appeal, yung ganon.
1: Uh-huh.
0: Ang mangyayari sa'yo, hindi ka mag-move on lalo, mm-hmm. diba? Kasi nakahawa ka na dun nakakapit ka na dun sa mm-hmm. paniniwala mong yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito, kailangan let go of the past.
1: Mm-hmm.
0: Pawalan mo na yung nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: At makikita mong biglang liliwanag mm-hmm. ang iyong kinabukasan.
1: Mm-hmm. Oo, yun po mga kaagapay, no, holding on to the past mistakes. Lalo na kung yung anak nyo ay, halimbawa, bumagsak siya, hindi nakagraduate ng high school or ano ba, tapos ngayon yung anak nyo ay nagtatry talaga na makabangon ulit, bounce back ulit, pero ang lagi natin nire-remind sa kanya, sa mga anak natin, kasi naman, yung ginawa mo noon, sana matagal ka na nakatapos, sana pinili mo, ganyan-ganyan. Alam nyo yun, holding on to the past mistakes ng ating mga anak, wag na po natin i-remind yun. I'm sure, during that time na nagkamali yung anak natin, nagkamali sila ng decision, ay they had been so disappointed, they had been so depressed, they had been so, alam nyo yun, so sad sila na ganun nangyari. Tapos, ididikdik pa natin ngayon. Ay, kung hindi ka gumawa ng dati nung ganun, ganyan, hindi, sana umabot ka na ng ganito, hindi na po natin yun i-remind sa kanila, di ba mga kapatid? And just, what they are right now, yun po ang i-appreciate natin sa kanila. Ate Marie, basahin ko lang yung mga messages natin. Sabi nga ni Nora Cancela, nakinig ngayon. Si Lilian Manila, good morning. Very timely in topic, despite the generation gap, which shouldn't be an excuse, but love and respect is not bounded by time, age, and place. Yan, tama yan. Thank you, Lilian. Rachel Claveria, ay sabi niya, Ate Marie, Playboy magazine pala. Pornographic items, yung sabi ng ating mga listeners. Mayroon pa porno magazines na palala sa atin, yung nakalimutan mo kanina. At saka Ate Marie, sabi ni Phoebe Jose, tik-tik magazine. Ano yan? Pornography.
0: Hindi naman tik-tik yung iniisip ko. Playboy pwede pa. At saka yung pornographic.
1: Okay, okay. So yan, at least alam natin may mga tik-tik magazine pala. Anyway, so thank you po sa inyong pagtulong sa nakalimutan ni Ate Marie. Ako din, pornographic items pala. Ayan, sabi naman ni Nelia Palma, good morning. Minsan po, pag naka pag nakakakita ako ng mga matatanda na nasa lansangan at naghahanap buhay o nanlilimos, naiisip ko, wala kaya silang mga anak? O kaya naman, baka hindi sila naging mabuting magulang sa kanilang mga anak, kaya sila pinabayaan, Ate Marie? Sabi na ating listener.
0: Hindi natin mahuhusgan eh. Pwede mo lamang malaman yon kung medyo makiupo ka doon sa matanda at alamin mo ang kanyang buhay, yung ganun. Kasi may mga, mayroon naman na halimbawa talagang wala namang anak or yung naglayas siya, kaya tapos hindi na siya makabalik sa kanyang ano, sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. So mahirap husgahan kung na yung bigla-bigla na lang magiging negative ang ating ano, interpretasyon sa nangyayari sa kanya. Kasi pagka kasi nagbigay na tayo kaagad ng negative interpretation, hindi tayo magkakaroon ng desire na tulungan yung matanda.
1: Yeah, yeah. So, ito pa ang sabi ni Ben Ganibe, though mahirap, I put into action ang Proverbs 31. Try one lesson at a time and later masabi mo, oh, nagawa ko pala with God's wisdom and the Holy Spirit's direction. Hindi po 100% agad-agad sa grace ni Lord magagawa natin at makita si Christ sa buhay natin. Ayan. Thank you po sa inyo pong feedback. Nakakatulong po sa amin din, sa atin mga listeners. And Ana Jimenez, thank you, Efren. Yun, sabi nga nila. Majer Balakua. Good morning. Baka po, ayan, pornographic magazine. Thank you, ah. Gina Rosada, thank you from San Pablo City, Laguna. Baby Varias, Janet Dunca, listening from Cavite. Hello, Janet. Thank you for tuning in. Cecil Abustan, good morning. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-tune in at saka sa feedback ninyo. Nakakatulong po sa atin. Ang sunod, Ate Marie. Ayan, ang sunod natin na gusto natin hindi dapat gawin na natin na matatanda talaga, no? Being too critical. Ouchie, Ate Marie.
0: Yan, oo. Yun, lagi na lang negative ang mga napapansin. Halimbawa, lalo na yung sabi nga natin ay talagang iba ang mga kabataan ngayon. Halimbawa, lalo na ba yung ayaw natin na ang mga lalaki mahaba buho. Ngayon naman umuubra na yun .
1: Tama.
0: Diba? Ang anuhin na lang natin para makita niya, mahalata niya na napansin mo na mahaba ang kanyang buhok, ay bigyan mo siya ng pantali. Sabi niya, o lagyan mo ng tali buhok mo para hindi masyadong mainit. O diba?
1: Tama.
0: At least, alam niya na napuna mo na mahaba na kanyang buhok. Kasi pagka yun lagi na lamang na yung banga, ano ba yan? Para kang babae.
1: Correct.
0: Ang haba-haba ng buhok mo. Wala. Itatago lang sa atin palagi yung kanilang mga pagbabago sa kanilang paggayak. Yung iba nga ginagawa pa nun yung binibilot, hindi lang basta ponytail, kundi yung gagawin nila na yung ibinabaluktot pa. Para talagang umidse.
1: Binabaluktot talaga yung buhok. I can relate to that.
0: Yung iniro-roll, yung para iniro-roll, yung ganun.
1: Uh-oh.
0: Pero ako nakikutan sa mahaba buhok.
1: Correct. Ako din, Ate Marie. Katulad po, siyempre si napapanood nyo si Ken, yung anak ko, 'di ba? Mahaba ang buhok, paunti-unti nang gupit niya. Tapos mayroon siyang balbas. So, siyempre may nag-message sa akin. Sorry po ah, may nag-message sa akin. Tell your son na ganyan. Mas gwapo siya kung wala 'yan, ganyan. Sabi ko, hayaan mo na siya. Sabi ko, sister, hayaan mo na 'yung anak ko. Alam niya na ano ang pinakamainam sa kanya. Nakaranas siya ng very, very clean cut siya noon nung kabataan niya. Sabi ko, what matters most, Ate Marie, di ba? It's not in the outward appearance. Although, siyempre, mayroong mga magulang na ayaw nila yung mahaba ang buhok ng anak ko. Ako naman, desisyon niya yon. Alam naman ng anak ko what fits him, di ba? So, siyempre...
0: Hindi, tsaka ano, karaniwan yung mga anak ng pastor.
1: Mm-mm.
0: O kaya yung nasanay ba na clean cut palagi. Mm-mm. Parang tapos makikita niya ngayon na, ay, pwede na pala ngayon. Sinusubukan.
1: Mm-hmm.
0: Dadating ang pagkakataon, ay nandun yung posibilidad na babalik siya sa dati niyang ano, sa dati niyang aura.
1: Mm-hmm. Kasi ngayon, kasi Ate Marie, si Kuya Clem, di ba, very clean cut siya lagi, maiksi buhok, napaka-bangon niya lagi, siyempre. Siyempre, many times, ang mga anak, ay they will do the opposite. Diba? Kasi parang para mayroon silang...
0: Hindi ko kasi ma-imagine si Kuya Clem na magmahaba ng buhok.
1: Tama.
0: At magbalba.
1: Tama. Hindi bagay.
0: Tapos magle-lecture at magka-counsel.
1: Tama.
0: Hindi diba? Bagay.
1: So anyway, sa anak ko kay Ken, bagay sa kanya, no? Hindi naman masyadong mahaba. I mean, napapanood nyo siya lagi sa Heartline or sa kanyang...
0: Hindi kasi kulot ang buhok niya. Kulot ang buhok niya. Mm-mm. Kaya maganda ang ano,
1: mm-mm,
0: ang ponytail.
1: O, di ba, Kuya? Ay, Ate Marita.
0: Kinusinti, no?
1: Anyways, sabi nga dito, Ate Marie, criticism can do more harm than good. It's important to guide our children with love and patience if we want them to value us as they grow older. Ayan, mga kaagapay. Huwag lagi focusing on the weaknesses. Focus on the strengths. I'm sure sa inyong mga anak, nagmana sa'yo. Maraming magagandang pwedeng pansinin, di ba? So, hindi po lagi yung kikriticize natin sila. Kung hindi laging positive, mayroon po kayong makikitang positive. Dapat nga, di ba, ay ang tawag natin yun ay... Anyway, nakalimutan din ng lola. Yung word. So, ganun talaga. So, mga kaagapay, number 6, ang sunod natin na advice sa ating mga... kaidaran, mga mga young adults. Number 6, neglecting self-care. Ayan. So, as parents, we often prioritize our children's needs and well-being above our own. So, yun po, para naman sa atin, Ate Marie pala, itong neglecting self-care na sobrahan, na over naman, overprotective sa ating mga anak, ganyan-ganyan, tapos yung sarili natin hindi natin na alagaan.
0: Oh, mahalaga na ano, mahalaga na tignan natin ang ating sarili kung gusto natin na tumagal ang ating pag-aalaga sa ating mga anak, kahit adult na sila. So, yung pa rin regular, anong kinakain, pahinga, exercise, at saka yung pa-check up, yung mga ganun bagay. Kailangan tuloy pa rin yun.
1: Kasi minsan, Ate Marie, mayroong mga elderly, intentionally, they do not take care of themselves. Parang, sorry ha, parang ganun lang aking observation, para to get attention from their children. Gets mo, Ate Marie?
0: Merong iba, oo,
1: na
0: nagpapapansin, no? Pero merong iba talagang very unselfish, na talagang kinakalimutan yung sariling pangangailangan. Kaya tayo ang pumili kung saan tayong panig pupunta, sa unselfish or sa caring for my own self.
1: So sa aking style, Ate Marie, to show them, kasi ayoko na magsabi, huwag nyo na kainin yan, masama yan, bawal yan, mataas sa kolesterol yan, ganyan-ganyan. I don't do that, Ate Marie. Hindi ko sinasabi yan. Kung hindi... pinapakita ko kahit saan, Ate Marie, sa churchmates, sa mga kaibigan, pinapakita ko kung ano yung kinakain ko, no? hotdog
0: na pwedeng kumain ng ano nga yun, yung gustong-gusto mo.
1: Crispy pata.
0: Crispy
1: litson. Ano ba yun? Basta gano'n. Hindi, Ate Marie, yung litson naman ay
0: paminsan-minsan.
1: Once a year. Tapos, Ate Marie, di ba, mayroon tayong listener. Thank you, Grace. Ah, si Grace Mariano. Dinala niya ako ng crispy pata. O, di ba? Kasi alam niya, favorite ko yun. At hindi na nauulit yun.
0: At saka hindi mo naman uubusin yung isang buo.
1: Hindi
0: eh.
1: Naman, syempre. Binagay ko doon. Nag-share kami with the staff kasi doon siya nagpunta sa Back to the Bible sa West Avenue.
0: Okay. Yan, oo.
1: So, nag-fiesta kami with the crispy pata galing kay Grace Mariano. Taga Bulacan siya. Thank you, Grace, ha. Sana mauulit muli. Joke lang. O yan. So, pinapakita ko sa ibang tao. Ano yung kinakain ko? Alam mo yon, gulay, isda, talagang tapos never for the past 20 years, Ate Marie, would you believe, never na akong nag-inom ng soft drinks. Wala na yung mga Coke, kung ano yung mga Tetra Pak na yan, never for the past 20 years. O diba? Kaya ako, walang maintenance, Ate Marie.
0: Ako ano eh, umiinom pa rin ako ng ano, hello? Ng soft drinks.
1: Hello?
0: Pampadigay yun eh.
1: Hello?
0: Pampadigay. Ganon? Pampadigay. Totoo yun. Pampadigay.
1: Ganon?
0: At saka, oo, pampadigay yun.
1: Sige na nga.
0: kaya umiinom ako.
1: Ay, ganon?
0: Yung... o kaya ano, Sprite.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung sobrang matamis, hindi.
1: Very
0: orange,
1: good.
0: Matamis eh.
1: Oo nga.
0: Oo naman, pinipili pa rin.
1: Very
0: at saka
1: good.
0: Yung karaniwang kasi, yung tanghali, kasi mm-hmm. tanghali lang ako kumakain ng kanin.
1: Mm-hmm.
0: Yun.
1: Yun, very good. Ay, bihira uminom ng soft drink si Ate Marie at pinipili pang digay. Pangdighay pala yon, never kong narinig yan. Ngayon ko lang narinig, pangdighay pala yon.
0: So, madidighay ka. Ano?
1: Anyway,
0: lalo na kung ang kinain mo ay meat.
1: Aha. Uh-huh. Okay, sige. So mga kaagabay, please ha, mga kaidara natin, mga senior citizen, avoid the food that will not that's not good for you, 'di ba? Pero bihira lang yung lechon creek at saka ano.
0: Naalala ko tuloy si Kaeso.
1: Oh.
0: Sabi niya, masarap daw kumain. Uh-huh. Kaya nga, hanggang ang tiyan mo ay hindi kasing tigas ng noo mo, huwag kang hihinto.
1: Ano ba yun?
0: Kaya nagtatawanan kami.
1: Grabe, no? Grabe talaga.
0: Masarap kumain si Kaes, talaga.
1: Okay. So, yun mga kagapay, self-care for us as adults ay ito po ay respeto natin sa ating sarili. At pag nakikita ng mga anak natin na you are healthy, no? And you eat food that is good for your body, ay matutulad po nila yan sa atin, no? So, don't forget to take time for yourself, no? Have a break. Hindi po lagi parang nagigilty ka kapag hindi ka nagtatrabaho sa loob ng bahay. Lalo na kung ang lola ay, I mean, you know, in-law, nakikitira sa anak. Tapos parang gusto lagi may trabaho, trabaho, trabaho. Magpahinga ka din, lola. Magpahinga ka din, ma'am, in-law. No? Huwag masyado. Diba, Ate Marie? Ang tendency...
0: Hindi ka naman pinatira nila para ikaw ay maging ano, maging mm-hmm. parang katulong.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pinatira ka nila para maging hawa buhay mo.
1: Mm-hmm. So yun, wag masyadong magtrabaho. Although naman, Ate Marie, I mean, trabaho, katulad ako lang mag-isa, trabaho ako kasi gusto ko din pawisan, no? Makakatulong po yun. Pero para magtrabaho ka para hindi magagalit yung daughter-in-law or makita sa'yo na hindi ka nagtatrabaho. Mm-hmm. Hindi po. Kailangan nyo rin po magpahinga, mga kaagapay. No?
0: Oo.
1: Kailangan po.
0: Yung pagwawalis, nakakatulong yun. At least lumalakad ka, di ba?
1: Mm-hmm. Sabi nga ni...
0: At saka yung mapping, uh-huh, yung pagmamap.
1: Oo. Tapos sabi nga ng ano, sabi ng ating listener, sabi niya, si Chloe Ramirez, tina lang, Ate Marie, kasi kahit abo po pong reason, but still hindi po healthy ang soft things, lalo pa sa edad nyo. Ate Marie, tina lang daw. Oh, ayan, so ti. Sabi ni Pastor Ben Ganibe, kumain ng lechon, pwede naman in moderation. I-share mo sa akin ha. Grace Mariano, sabi ni Grace, nakikinig si Grace Mariano. Thank you, Grace, ha. Pwede naman po maulit muli. Yung crispy pata, joke lang po yun. Para sa inyong dalawa, sabi ni Pastor Ben Ganibe, Galatians 6:9, huwag huminto o manghina sa paggawa nyo ng mabuti or mag-remind through this topic. Darating ang panahon, makikita mo ang ministry nyo ay blessing sa karamihan. Huwag kayong huminto sa ganitong ministry. Ayan, thank you po, Aida Siron. Ay, nako, itong si Aida Siron, may-ari po nung aming pinuntahan nung last weekend. Ano ba itong pangalan ng kanyang resort? Verdant Acre Farm. Kasama niya si Lorne nandoon sa kanyang resort. Sa kanya, kain lang ang kain. Pagpasko lang ang litson. Sabi ni Aida Siron, grabe naman, Pasko lang talaga. Pwede naman mid-year, mayroon din, di ba? Ayan. Thanks po sa magandang topic, sabi ni Laura de la Cruz. At Blessed Thursday, nakakatulong po. Ayan, Ate Maria, ang sunod natin, and the last is failing to respect their boundaries. Ayan. Boundaries, mayroon lagi boundaries ang ating mga anak. At tayo din may boundaries, di ba?
0: Oo. Mm. Lalo na mahalaga na magbigay, na i-consider natin yung boundary ng ating mga anak.
1: Mm-mm.
0: Kasi halimbawa, hanggang saan lang,
1: mm-hmm,
0: pwede na yung sabihan natin sila,
1: mm-hmm,
0: kung ano ang kanilang gagawin, ano yung dapat gawin,
1: mm-hmm,
0: ano yung dapat sinasabi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ano yun eh, adult na sila.
1: Mm-hmm.
0: Adult na sila. So pahalagahan natin yung boundary na kailangan ay ipagkaloob natin sa,
1: mm-hmm,
0: kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi halimbawa, tayo rin, ay kung tayo ay marunong magbigay ng boundary,
1: mm-hmm,
0: sa ating mga anak,
1: mm-hmm,
0: matututo din silang irespeto yung atin namang boundary.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, ano bang boundary ang gusto natin? Ako, ang boundary lang na gusto ko ay ano,
1: mm-hmm,
0: pagtangali. Meron akong pinanonood.
1: Uh-huh. Okay.
0: O yun, oras ko yun.
1: Uh-huh.
0: Kaya, huwag mo ko dun huhuntahin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Take note.
0: Di ba?
1: Oh, take
0: yung
1: note.
0: Yung mga ganong bagay.
1: Mm-hmm.
0: Oo. At saka pagka yung oras na nang pasok ko sa kwarto ko,
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: hindi na ako pwedeng katukin pa noon.
1: Ah, okay. Sige. Hindi na kita katukin dyan. Oh, alam ko na. Ako naman, Ate Maria.
0: Pero ano naman,
1: uh-oh,
0: hindi naman, ibig ko sabihin,
1: mm-hmm,
0: hindi naman ganun ka-strict ba?
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, minsan ay may tumawag ng, mm-hmm, ng gabi na, tumunog, mm-hmm, yung aking phone,
1: mm-hmm,
0: na alam ko tawag yon,
1: mm-hmm,
0: so sinilip ko kung sino yung tumatawag,
1: mm-hmm,
0: pagka yun ay ipinagpipray ko na, mm-hmm, mayroong prayer request,
1: mm-hmm,
0: so kailangan kong sagutin,
1: mm-hmm,
0: o kaya naman ay hindi ko sasagutin ng tawag din,
1: mm-hmm,
0: ng call,
1: mm-hmm,
0: kundi sasagutin ko lang sa messenger,
1: okay,
0: sasabihin ko, praying for you,
1: mm-hmm,
0: narinig ko yung tawag mo.
1: Okay.
0: Ganon.
1: Mm-hmm. Sige, Ate Marie, ang bilis ng time. Can you please close us in prayer? At mag-close na tayo. Close in prayer, Ate Marie.
0: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay at nais mo po na aming pahalagahan ang relationship ng mga elderly na parents,
1: mm-hmm,
0: at ganun din ng adult children. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala. Mm-hmm. Salamat po na ito ay naging blessing din sa aming mga tagapakinig. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang mga may karamdaman. Special prayer for Ivy Dalio. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure. Mm-hmm. At ikaw din po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan. Maging yung sa kanyang hinahanap na mangungupahan sa kanyang mga apartment. Yes, Lord. Ama, dalangin ko rin po sa iyo yung iba pa na mayroon sakit. Mm-hmm. Lord, ikaw po ang humipo sa kanilang karamdaman. Bigyan mo po sila ng kalakasan. Salamat po sa answered prayer kay Pastor Nikao. Mm-hmm. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. At sana po ay muli maririnig na rin namin siya sa servisyong OFW. Ama, dalangin din po namin na ikaw ang siyang gumabay sa aming mga gagawin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ikaw ang siyang magpaalala sa amin ng mga bagay na nararapat namin na gawin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating kaagapay. Nag-message sa atin, nababasa ko lahat yun. I hope yung iba naman ay nabasa ko rin. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong Ate Marlene Guillermo.
0: At Ate Marie De Jesus.
1: Thank you. God. See you next week. God bless.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Kaibigan, it's Thursday na. Ito na po ang ating programa na Your Lunch Break Cafe on air. And of course, this is TNT. Ito po ang programa kung saan ay pinag-uusapan natin, ano, healthy chismisan po ito. Ang mga trending topics na meron po tayo na nakakaapekto din po, ano, sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Sana ay sabayan niyo po kami. Ako muna sa pambungad na ito, pero mamaya ay makakasama natin si Uncle Alvi sa ating tanong ni Tol. Ako nga po si Mel Manzanilla na nag-aanyaya sa inyo na sabayan. Para sa isa na naman pong healthy chismisa natin sa ating pong programa na TNT Your Lunch Break Cafe on air. Nasaan ka man ngayon? Nakaantabay sa napakainit na araw na ito ng Thursday. Sabayan nyo lamang po kami at sana ay makipagkwentuhan ka din sa amin. Ilabas ang iyong saloobin, lalong-lalo na sa ating tanong ni Tol. Ang ating tanong ni Tol mamaya at sana po ay meron na kayong kasagutan ay ano ang pinaka-challenging na confession mo to correct a lie ka-TNT? Meron bang nangyaring confession ka na ginawa para baguhin o kaya itama ang isang kasinungalingan? Sabi nung isang nag-comment, sa tanong pa lang daw ay nakaka-challenge na. Sige lang, let's take the challenge. Di ba po, ang hirap din kasi na mamuhay ka sa isang kasinungalingan. At yung ibang tao ay nadadamay din kasi naniniwala din sila sa kasinungalingan na yon. Ano ba ang sitwasyon na iyong kinaharap na kung saan ay naging matapang ka na sabihin kung ano yung totoo? Mamaya po yan sa ating tanong ni Tol. Ano ang pinaka-challenging confession mo ka-TNT to correct a lie? And syempre pa, meron pa rin po tayo mamaya pag-uusapan na dahil ito ay napakahalagang topic. Bakit nga ba kinakailangan nating mabuhay sa katotohanan o sa pagiging totoo? Makakasama po natin via Zoom si Pastor Mike Marquinez ng Church of God Iriga. Kaya i-like mo na at i-share ang link po ng ating program na nandyan na po sa ating FB Live, no, sa ating FB page, sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And of course, pwede rin po kayo mag-comment, mag-message lang sa ating smart number na 0998-843-0573. Sa YouTube and Instagram naman po ay nandito tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre, hindi mawawala ang mga nakalineup natin na song sa araw na ito na pwedeng-pwede nyo pong marinig ng mas malinaw kung ikiklik mo lamang ang ating online streaming. Online streaming site po natin is bit.ly/thewayfm. That's bit.ly/thewayfm. Sa atin naman pong messenger ay pwede kayo mag-chat ano, sa mga nasa messenger na po ng Carians. Pero kung wala ka pa doon at gusto mong mapabilang dyan, let us know po and we will add you po sa ating Carians official GC. Sa technical side ay sinasabayan tayo at ina-assist ng ating pong chief tech, walang iba si Don Alfonso Apinado. O, kumusta na? Kumusta ka dito sa Albay? Sa Happy Island naman of Catanduanes. Masbate and Sorsogon. Camsur, Northern Samar and Leyte. And sa iba pang bahagi ng ating bansa. Sa Kamasu, Kamnorte at of course sa mga naabot po at nag-tune in through our live, ano, FB Live. Even na sa ibang bansa, kamusta po sa ating mga ka-carians sa iba't ibang bahagi ng mundo na naka-tune in. Sana po safe na safe kayo at natutuwa na kami ay kasama sa mga oras na to, ano? Sa mga kakagising pa lang. Kasi iba ang oras sa ano.
Anyway, good morning po or good afternoon or good evening po sa inyo. And of course, pwede pa rin kayo magpaabot ng inyong mga pangungumusta, shoutouts. And syempre yung mga opinion po ninyo, naku, makipag-ugnayan po kayo sa amin. Mag-usap po tayo about dito sa napakagandang usapin. Na alam natin, napaka-challenging na din naman talaga na mabuhay at magsabi ng katotohanan. Ano? So yan, tuloy-tuloy lang po tayo dito until 12:30 ng tanghali. Hello sa ating mga kaibigan na siguro malapit nang maluto ang kanilang lunch. Or sa iba ay nagbabrunch na sa mga oras na to. Tipid-tipid. O, sige lang, kayang-kaya natin yan. Daming mga mga pinagdadaanan tayo ngayon. Sa ating ekonomiya, sa ating gobyerno. And I believe sa mga kanya-kanya nating turf, sabi nga ating mga pamilya, trabaho. Pero ang maganda dahil meron po tayong pag-asa. Yan talaga ang sikreto ng resiliency ng mga Bicolano at ng mga Pilipino. Alam natin na may Diyos na nakaantabay sa atin at nakakaalam ng ating mga pinagdadaanan. At siya ang tumutulong sa atin para ma-survive ang bawat araw. Di lang ma-survive, kundi kahit papano ay ma-enjoy natin ito. And kasama dyan ang mga lessons na pwede nating ma-learn sa buhay. At kasabay niyo po dyan ang FEBC Bicol. Patuloy na naghahatid ng pag-asa sa bawat isa na nangangailangan nito. Ayan, sino na ba ang nandito sa ating live sa mga oras na to? Ayan, tahimik pa ang ating mga ka-TNT. Sige lang po, tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating programa at sana nga ay mag-enjoy tayo together at matutong muli sa ating po mga buhay dahil napakahalaga nito na pag-uusapan natin today. Sige. Narito na po ang ating unang song sa hapon na to, sa umagang ito. Sa mga nakikinig sa radio, lalong-lalo na sa mga nasa Portable Missionary Radio na naka-tune in. Ayan, marami tayong mga kaibigan na tahimik lang na nakaantabay. Hindi po namin kayo maisa-isa, alam namin marami kayo. Thank you so much po na nagsimula pa kayong makinig simula pa kaninang alas 5 ng umaga. Yan, bago pa nga daw mag-sign on tayo, naka-tune in na sila sa atin. And of course, hanggang alas 7 po tayo ng gabi magkakasama. Siyempre pa sa mga nakaantabay sa ating FB Live, ay ilan po mga paalala din ang inyong mapapanood. So, simulan na natin ito with our first song from Cup of Joe. Song called Misterioso. Dito po sa TNT, your lunch break cafe on air. Kasama niyo nga po ako si Mel sa oras na ito, 11:10 na ng umaga.

0: para sa ating tanong ni Tol. Ano ang pinaka-challenging confession na ginawa mo to correct a lie ka TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol. Ano ang pinaka-challenging confession na ginawa mo to correct a lie ka TNT? Kaya para sa mga nais sumagot sa ating tanong ni Tol, i-text nyo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Again, that's FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan, again, ulit pa. Ang ating official Facebook page ay FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan. Ang ating YouTube at Instagram accounts, ito na yung FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Yan.
1: Oh, maganda yan, Elvis. Mm-hmm. Kasi minsan nakakalito din talaga. Ano?
0: Yes. Mm-hmm.
1: Pero kailangan nating i-correct. Kagaya ng ating pag-uusap.
0: Kailangan nating i-correct.
1: Minsan may mga pagkakamali tayo.
0: Mga segue talaga.
1: Maling impormasyon ay kailangan kaagad-agad.
0: Iko-correct. Correct.
1: Correct.
0: Yan. And syempre.
1: Uy, bati ka muna. Hindi ka pa bumabati.
0: Hindi pa po tapos sa ating contact information.
1: Sorry.
0: Anyway, ayan. So, going back to the ball game.
1: Kala ko kasi tapos ka na eh. Tapos ka palang mag-correct nung mali mong binigay na impormasyon.
0: Yes.
1: Sige, tuloy natin.
0: Di ba po kasi pag may mga nagkakamali, dapat ma-correct as soon
1: correct.
0: As possible. Especially sa broadcast.
1: Habang may pagkakataon.
0: Grabe yung mga... Anyway, yun na nga. The ball is here. Ang ating online streaming mga ka-Carians at ka-TNT ay bit.ly/thewayfm. At syempre, ang ating group chat naman sa Messenger ay Carians Official GC.
1: Mm-hmm. Ayun. O, bati ka na.
0: Mm-hmm.
1: Libre ang pabati dito. O, okay.
0: Yan. So, binabati ko po ang lahat ng mga ka-TNT nating abala sa mga sandaling ito. At syempre, yung mga ka-TNT din naman natin na naka-chill lang sa kanika nilang mga upuan o siguro yung iba ay nakahiga or yung iba naman ay
1: sana all
0: nakatingala sa kawalan habang humihigop ng mainit na kape. Yan.
1: Or mainit na sabaw na. Oy,
0: yes.
1: Lunchtime na baga, Alvis.
0: Mm, pero iba talaga ang epekto ng mainit na kape pag ikaw ay bagong gising at titingala sa kawalan pag habang pinag-iisipan yung mga susunod na desisyon mo sa buhay. No?
1: Or inaalaala mo yung napanaginipan mo pero hindi mo maalala.
0: Struggle.
1: Bakit kaya hindi natin basta maalala ang mga panaginip natin?
0: Ano, pero
1: kakapanaginip mo lang naman.
0: Yes, especially pag sinabi, "Uy, ang ganda ng panaginip ko ah." Pero nakalimutan
1: ano
0: mo na. Pero nakalimutan mo na.
1: Pagkagising
0: mo.
1: Hindi ko na maalala. Tapos normally ang panaginip black and white.
0: Ay, sa akin
1: napansin
0: po color.
1: Ay, colored sa'yo? Bagyo? Bag-classic ka. Ah, kasi.
0: Legit.

0: least sa panaginip mo, yes, may wala kulay.
1: Wala naman nagtatanong sa akin kung anong kulay ba to sa mga panaginip ko.
0: Oo nga.
1: Pero...
0: Okay. Pinagbigyan ka na sa panaginip mo.
1: Totoo, na black and white ang mga panaginip
0: niyo. Diba? Hindi ba sa'yo? Oh, ikaw, Kuya June, merong kulay ba ang panaginip mo? May colors ba yung panaginip mo, Kuya June? Napunta tuloy tayo sa panaginip. Iba na yata yan.
1: Pero ano, hindi yan yung mag-uusapan natin ngayon ka-TNT. Dahil pangmalakasan ang tanong sa atin ni Ate Mel ngayong tanghaling ito. Na kahit
0: uy, ikaw yun. Tanong ni Tol yan.
1: Uy, iba yung tanong ko ka. Pangmalakasan yung ano natin, yung katanungan ngayon. Kaya siguro medyo ano yung mga ka-TNT natin ngayong tanghaling ito. Yan. Siguro listener mode lang sila sa mga sandaling ito.
0: Ay,
1: kaya
0: sana
1: yan
0: po,
1: challenging ganyan yung ating
0: kasi question. Ang tanong naman kasi ano ang pinaka-challenging confession na ginawa mo to correct a lie.
1: Yes.
0: May nag-comment nga sa tanong pa lang anya, napaka-challenging.
1: Sabi ko kapon, sure po kayong yung katanungan niyo. Parang ako nahihirapan dun sa...
0: Sabi ko naman, option lang
1: challenging
0: pa
1: yung
0: naman
1: ano,
0: yun.
1: The question about itself. Asking for challenging confessions is challenging in itself.
0: The challenging question is really challenging.
1: Yes.
0: Ganun naman talaga dapat ngayon, di ba? Para talagang legit siya na challenging.
1: Yes, para madama din ang ating mga ka-TNT and madadama din natin tumama natin.
0: Damang-dama na, oh, damang-dama.
1: Kung tama ba yung decision eh, question natin.
0: Ay. Oy, ano, batiin mo na muna sino na ba ang mga nag-react dyan.
1: Yan. Shout out kay Carmela de los Reyes.
0: Mm-hmm.
1: Namang na-challenge din ang ating valedictorian dito sa ating katanungan. No?
0: Oy, Carmela, sumagot ka na kasi kailangan namin ang iyong utak
1: ng
0: dito.
1: Iyong mala-essay na kasagutan.
0: Kaya. Hello,
1: and syempre, yan, shout out din kay, tingnan natin yung nag-react. Ay. Shout out kay Melissa Serio Manzanilla na nag-react sa ating Facebook Live.
0: Kumawa naman ako. Ako lang at si Carmela. Ano ba yan?
1: Yan. Anyway.
0: Parang gusto ko tuloy magkape.
1: Pero anyway, yan. So, aminin natin na hindi naman talaga madali yung...
0: Uy, meron pang nag-heart sa aking na-share.
1: Mm.
0: Oh, hi sa aking insan na si Let, nandito sa Manila.
1: Yes.
0: Si Pastor Cel, Pastora Cel Demetilio na nag-heart din.
1: Yeah,
0: and syempre si Michaela, ayan, si Ella walang pasok ngayon kasi meron daw meeting yung kanila mga teacher.
1: Ooh,
0: yeah. Kaya nakaantabay siya today. Sana hindi lang react, kundi comment.
1: Ako mukhang,
0: comment po kayo.
1: Kung nanay ko yung sasabihin ko nung gantong ano, baka mag-hesitate din ako sa mga i-share kong bagay. Yung sisimplihan ko lang para. Yan kaya Mika, sumagot ka na.
0: Ayan.
1: Sige. Anyway, yan. So, napaka-challenging nga talaga ng ating katanungan. Dahil po dyan, Ate Mel.
0: Ako lang talaga. Anyway.
1: Ano po ang pinaka-challenging confession na ginawa nyo para itama?
0: Oy, ganito na lang. Kung wala kayong ma-i-share, baka may iba kayong kakilala na nangyari to sa kanya. Lulusot pa talaga ako.
1: Ilang cheesy sa tuloy.
0: Huwag nyo ng pangalanan.
1: Buhay ng ibang na. May kakilala ka ba? Ka-TNT?
0: Na ano, may
1: ay, mas madami akong kwento niya.
0: Ay, sige, yun na lang. Yun na lang pag-usapan natin. Wala talagang sumagot eh.
1: Mas madami akong kwento niya.
0: Ako din, may isa site din akong kwento. Pero hindi lang natin papangalan. Itago lang natin sa mga tip na pangalan. Ganun lang. Huh?
1: Anyway,
0: sige,
1: ayan, sige
0: simula
1: po.
0: Na natin.
1: Kayo po ang ladies
0: hindi,
1: first.
0: Hindi ako mauna.
1: Ladies first po tayo ngayong araw na.
0: Napaka-gentleman mo naman talaga, Albi, sa mga panahon na to. Ano ba yan?
1: Pag mga medyo mahirap ng tanong mo. Sige po, take the floor.
0: Ha, Ay, nako. Wala naman kasi dati.

0: tintele ang Pero sa iba, ayan. Mm. Kwento ng iba. Doon na lang tayo mag-ano.
1: May follow-up questions po ako niyan mamaya.
0: Ano yun?
1: Joke lang. Para maulaan ko sino, no? Anyway, sige, po. Sige. Go.
0: Hindi, may ano lang. Hirap talaga pala nito.
1: Sabi sa inyo eh.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Ayong ano, yung isa, may nanay. Ayan, may nanay. Parang kulang. Kulang pala yun.
1: Nasa tamang program.
0: Nasa tamang programa po kayo. Ito lang po ang TNT, yung Lunch Break Cafe, yes, on air. Oh. Ano, tawanan version. Yes. Yun na lang. Simula tayo masabi.
1: With semi-healthy chismisan. Oh.
0: Pero ganito na lang.
1: Mm-hmm.
0: Bakit nga kaya mahirap mag-confront o mag-confess sa isang tao na alam mo ang all this time, ito yung pinaniniwalaan niya.
1: Mm.
0: Diba?
1: Okay. Kayo po, anong masasagot? Actually, dito
0: siguro,
1: sa... Sige po.
0: Siguro go. Dahil truth hurts, diba? Unang-una, nakakasakit naman talaga yung katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na kung all this time, ang pinapaniwalaan mo ay iba.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang nasabi sa'yo, yun ang alam mo. Kaya pag merong tao na naglakas ng loob na magsasabi sa iyo ng totoo, ay talaga naman parang ikaw unang-una ang parang heartbroken, 'di ba? Kasi ayaw mo dahil mahal mo yung tao, kahit heartbroken ka, gusto mo pa rin na malaman niya kung ano yung totoo.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Oh.
0: Mm.
1: Interesting. Kasi nga naman
0: buti naman.
1: Pagdating sa ano, sa... Minsan kasi akala natin, pag naging very honest, or in some cases, no, brutally honest.
0: Di
1: ba may term na gano'n, no, na brutally honest talaga. Feeling natin we're doing a person a favor. When in fact, you can be honest naman while
0: without being brutal.
1: Without being brutal. And by being kind. Diba, imbis na sinabihan mo, kasi kami, yung mga kami magbabarkada ay talagang brutally honest. Pag hindi namin gusto yung ginawa mo, or pag hindi yung itsura pa nga lang, kunwari may suot silang medyo, hindi ko nasasabihin kung ano, kung medyo alanganin, may mga mag-comment talaga dun sa ano. Pero you can do that naman in a way na nagiging kind ka, di ba?
0: Yeah.
1: Kunwari may nagawa tayong mali, kung sobrang kaklose mo yung isang tao or kung brutally honest ka, ano ba yan? Hindi ka ba nag-iingat? Mga gano'n. Pero pwede ka naman magsabi na ano, na you can do this next time or try to do it this way. So actually, ako mo, may sagot ako dito
0: sa
1: tanong ni Tol. Pinaka-challenging confession na ginawa mo to correct a lie. That's not actually a confession, but more of a confrontation.
0: Ah, yan. Okay.
1: Kasi, I'll try to spare as much detail as possible kasi may mga medyo sensitive na sensitive siyang elements or medyo sensitive na ano na parts. Kasi, pag sinabing confession, it's like you're admitting to something. Pero yung nangyari kasi sa akin, two cases to. Yung isa, yung pinaka-recent lang talaga, is parang tinuturuan ka ni Lord on how to make healthy confrontations.
0: Yeah.
1: Kasi pag sinabi nating confession, parang ikaw yung may part ka na ginawang mali.
0: Yes.
1: Tapos... You have to do something to correct the lie that you did. Parang ganun. Yung sa akin is more of a confrontation to correct yung maling pagtingin or maling view ng isang tao.
0: Okay.
1: And challenging siya sa akin because itong taong to, may ano siya, may authority tong taong to. compared sa akin. So, kumbaga, parang mas nakakataas siya. Tapos ako is, ano lang, sabihin natin na hindi, parang ano niya, subordinate. Mm-hmm. Parang ganun. So, during that time, is, sabi ko, pwede, parang pumunta ako dun sa person na yun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nag-agree kami na magkita or mag-usap. Tapos, sabi ko sa kanya, yung ano ba, yung without stuttering, walang paligoy-ligoy, diniretso ko yung punto ko agad.
0: Mm-hmm.
1: Without being, yung parang hindi ka controlled ng emotion mo. Kasi pag ganun, pag parang nalaman mong may ginawa siyang isang bagay na alam mong mali, tapos iba yung kwento niya dun sa actual na nangyari. Sabi ko is, but parang nagtanong ako, kung tama ba na parang dinerecho ko talaga yung ano, yung
0: issue.
1: Yung issue.
0: Mm.
1: To which, ang ginawa nung taong to, una is parang nag present niya yung nangyari using watered down words. Guess yun ba? So parang imbis na idiretso ka din, parang tinatry niyang pagaanin yung ano, yung isyong nangyari.
0: Okay.
1: So ang ginawa ko is nag-remain firm ako, tapos present ko dun sa taong yun lahat ng mga facts kung bakit ko ginawa yung isang bagay.
0: Okay.
1: To which isang naging response ng taong yun is nung naintindihan niya na mismo yung ano yung nangyari, sabi niya, "Oh, I see. Now I understand." So, because of that, natama yung maling pagtingin nung taong yon. And at the same time, is na-correct na din yung hindi magandang nangyari because of that misconception and misunderstanding.
0: Ayun.
1: So, it was parang magaan sa feeling.
0: Mm-mm.
1: Pag na-plancha mo yung mga ganong ano, issues. And yung pinaka-recent naman, hindi din siya confession. Parang ano din siya?
0: Confrontation.
1: Mm-hmm. Na kung ikaw ay nakarinig ng isang kwento from a person, parang ang feeling mo nun, lahat na ng facts, alam mo, because you've heard the side of the story. Pero, Even the Bible tells us na kunin din yung panig ng other side.
0: Mm.
1: So yun yung ginawa namin very recently. And kung ang napaka-challenging nun, kasi yung akala mong tama na una na nanggaling dun sa isang tao, na-challenge siya eh, na shake siya. So it makes you parang kailangan mo na ngayong balansehin kung ano yung mga bagay na tama.
0: Mm-hmm.
1: Parang mas naintindihan mo na ngayon yung two sides of the story. And hindi siya madali pala. Hindi siya madaling gawin to know and understand the two sides of a story. Especially kung magkahiwalay mo tong minute na mga taong to.
0: Siyempre, may kanya-kanya silang kwento, di ba?
1: May mga kanya-kanya silang kwento, may mga kanya-kanya silang version.
0: Oo, at maiiba yon kapag pinagsama mo sila, nakausapin.
1: Yes, yes.
0: Totoo yan.
1: And ang isa pang challenging doon is that, iba din yung magiging kwento pag nagkita na sila. Di ba? So, minsan may mga tao na maiintindihan nila na, okay, mali pala yung perspective ko once na nagkita na sila. Kasi makikita natin,
0: nako-correct.
1: And nare-realize nila na, I should have not reacted this way.
0: Or concluded.
1: And
0: jump
1: concluded
0: into conclusion na ganito. Ayun.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Which is, sabi, parang, di ba ang ganun, parang na-realize ko dun. Kaya pala ang sarap pag-usapan ng buhay ng ibang tao. Kasi feeling natin, alam natin lahat ng facts about
0: alam
1: that
0: natin,
1: person.
0: Oo, alam na natin.
1: Yes, alam na natin yung may term sa Bicol. Hindi ko alam kung if this is a vulgar term. Pero yung parang K nagsistart. Yung parang character, never mind, wag na lang kasi baka hindi siya magandang word. Parang okay. Feeling natin, pag narinig natin yung buhay ng ibang tao from other people, alam na natin lahat. Kaya palang sarap nun kasi feeling natin may power tayo over them, may ano kaya, tayo, may advantage, may edge tayo over them. Pero once nakausap mo na yung taong yun, tapos na-realize mo na, ay, hindi naman pala gantong taong to. Magsisink in na sa'yo yung guilt, magsisink in na sa'yo na you only know a fraction of that person's story.
0: Yes. Oh, napakaliit lang ng alam mo.
1: Yes.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kaya pala hindi madali yung mga ginagawa ng mga judge na mag-timbang ng mga bagay-bagay because parang yung nag-iiba hindi talaga siya hindi siya madaling gawin.
0: Yeah.
1: So yun
0: pero yung, kailangan gawin.
1: Yes, kailangan gawin because that's the right thing to do.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Yun. And in that perspective, no, it's not necessarily na nako-correct agad yung lie. But rather, natatama yung mga perspectives mo sa mga bagay-bagay.
0: Yes. Mm-hmm. Natutulungan ka para mas maintindihan mo bakit nangyari to, anong talagang story behind.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: So, yun yung isang bagay na na-realize ko na kaya pala ang hilig-hilig ng mga Pinoy sa chismis eh. Kasi mga Pinoy gustong, you know.
0: Kasi meron tayong kanya-kanyang opinion na which is, tina-translate natin na akala parang nagiging totoo na siya.
1: Yes.
0: Diba? Ito na yung papaniwalaan natin based lang doon sa ating mga naiisip, judgments, right? Oo. So, ayan. Happy viewing muna and salamat sa pagsabay mo sa amin, Pastora Annabelle Legria. Sabi niya, hello, Pastora Mel. And Nonoy Alvis. Kaya naman. Ang tawag sa'yo, Nonoy Alvis. Okay lang. Parang
1: shout
0: feeling yang ka talaga.
1: Pastora Annabelle.
0: Hello po. Thank you sa pag-join. Okay.
1: Yun. Sa inyo naman po, Sis Melissa.
0: Hindi, sa akin lang naman din is napakaganda ng mga pinoint out mo, Alvis, na maglalaan talaga tayo ng time para alamin kung ano yung katotohanan, story behind the stories na naririnig natin. Kasi kesa yung nagpo-formulate lang tayo ng mga conclusion natin or judgments sa mga nangyayari, minsan nagiging audience lang tayo ng mga bagay-bagay na ano lang pala, out of our own, alam mo yan, yung kaisipan lang natin. And ang isa pa din na gusto kong i-point out, Alvis, bakit napakahalaga nung pakikipag-usap doon sa taong involved na may kailangan natin i-clarify is dahil kung ang iba kasi like nakikialam, di ba? Nakikialam yung iba. And then, minsan, pag hindi natin first-hand na malaman yung kwento, mas masakit na sa ibang tao mo pa malaman yung katotohanan.
1: Yes.
0: 'Di ba? Masakit na yung ma-confront mo yung tao sa isang lie na hindi naman talaga siya pala yung involve. Yung totoong taong involve minsan dahil nga alam niya na mali yung kanyang ginawa. She will just or he will just live into that yung pinapaniwalaan ng tao. Mas masakit yon na hindi siya yung nagsabi sa iyo direkta. Di ba? Kasi yun ang pinapaniwalaan natin kung ano yung sinasabi niya. Tapos sa ibang tao mo pa malaman, mas masakit yon para sa akin.
1: Na-experience yun na po ba yun?
0: Oo naman. Oo. Pero it takes, of course, understanding and alam mo yun, babalik mo din yun sa sarili mo. Ah, baka ako din ganito. Diba? May part din ako doon. Bakit hindi siya nakapagsalita o nakapagsabi sa akin ng truth? Oo. Kaya sa ibang tao pa ang nalaman, nakaalam. At nagsabi. Yung mga ganon. Yun. Sabay pa tayo. Ang lalim ng ating mga hininga.
1: Yes, napaka-challenging nga talaga ng katanungan na ito, no. Kaya sa mga TNT natin, no, wag po kayong mahiyang magsabi ng inyong mga sentiments. Wag po kayong mahiyang magsabi ng inyong mga experiences. Pwede nyo din namang i-share 'yan without dropping names.
0: Oo naman. Pero ito, what does it take for a person to really come out and yun, yung isisiwalat niya kung ano talaga yung totoo.
1: Mm-hmm. So, for me, no, is it's a realization na pag ang napansin ko din kasi sa mga tao is that the more siyang maglinger sa isang lie, the more siyang maglinger sa isang paano ko ba siya mabigyan ng explanation? Parang ganito. Kunwari is, hindi ka naman ganun ka yaman.
0: Okay.
1: Pero you want it so bad to look rich.
0: Mm.
1: So, ang gagawin mo is, bibili ka ng mga, sabihin natin, gantong mga brands, gantong mga items, gantong mga, ano, mga gamit.
0: Para lang magmukha kang
1: rich. To project an image of luxury.
0: Mm-mm.
1: Ganyan. So, kung titingnan natin, dadating at dadating ang punto, no matter how long it is, dadating at dadating ang isang punto na hindi mo na masusustain yung ganong klase ng image, ng false image, to the point na pakonti-konti ding parang mag-fall out yung na-establish mong false image. Yan, kunwari, uy, bakit parang mukhang numingiti na yung sapatos mong branded? Yun pala, kasi hindi mo na-afford bumili ng mga panibagong branded items. And then, one of the things na kailangan din nating ma-realize is yung dapat ma-realize natin na we cannot longer sustain yung ganong klase ng image. Same with pag gumagamit tayo ng lie. Yan, kunwari, guys, ano bang magandang example niyan? Kaya, hi guys, ako ay pumunta sa gantong klaseng lugar, pero in-edit mo lang pala yung mga pictures. May movie na ganyan.
0: Oo.
1: So, eventually, one way or another, yung image, yung false image na ginagawa mo, na pinanghahawakan mo, pakunti-kunti din siyang malalagas.
0: Oh, kasi ano, truth will always come out, 'di ba?
1: Yes. Mm-mm. So, kung hindi, and at the same time, may mga consequence din 'yan.
0: Yeah.
1: Kasi what if may nangungutang sa iyo? O 'di ba? Tapos kumbaga, one way or another.
0: Sasabihin mo na lang, hindi po ako nagpapautang.
1: Oo.
0: Kasi wala nga naman pala talaga ang pera.
1: Kasi one way or another, it will find you out.
0: So, of course.
1: Yun yung kasagutan ko dun sa tanong nyo. Yun.
0: Okay. Oh. Ano nga uli yung tanong ko? Di ba nakalimutan ko katuloy?
1: Yung...
0: what does it take to come out and correct a lie?
1: Yun. Parang ano nga din, pag na-realize mong hindi mo na siya kayang masustain, yun yung isang bagay na pwedeng mag-push sa'yo to correct that mindset or to correct that lie na you've been holding on to.
0: Oo.
1: Ayun. Kunwari, naniniwala kang mahal ka niya.
0: Uh-huh.
1: Marirealize mo din naman na pala na hindi ka naman talaga niya love in the first place.
0: Oh my gulay.
1: So, it comes with an acceptance that you're doing it wrong. That you're wrong in the first place. Pag na-realize mong mali yung ginagawa mong pag-lie, pag na-realize mong mali yung ginagawa mo, doon na. Paanang pakonti-konti mo na yung pakonti-konti mo na siyang dapat ayusin.
0: Yeah. Oo. Para naman sa akin, it's love for that person. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo siya hahayaan na maniwala sa isang kasinungalingan.
1: Mm.
0: 'Di ba? So, ha? Sorry.
1: Sige po, go on.
0: Oo. So, kung yun, pag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya hayaan na maniniwala sa isang kasinungalingan na siguro matagal niya nang pinaniniwalaan. Di ba? So, you wanted that person. And of course, love is, naka-found siya sa sa truth.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So pag walang truth doon sa love, hindi ko yan masasabi na love.
1: Mm. Ano naman po yung masasabi nyo, Sis Melissa or Ate Mel? Sorry, Ate. Ano naman
0: nasa
1: po yung
0: programa tayo, Dong.
1: Ano naman po ang masasabi nyo, Ate Mel?
0: Oo.
1: Sa mga tao na who deliberately lie to protect the people they love.
0: Yung parang, lang.
1: Yung parang, di ba po, may mga cases na I have to hide this truth from this person dahil love ko sila.
0: Love ko siya. Oh,
1: di ba? Ano naman po yung masasabi nyo sa mga situations na ganun? Kasi sa mga TNT natin, no, yung ating pag-uusapan mayamay, ay medyo related doon sa situation na yon. Ano pong masasabi nyo doon? And at the same time, related din pala siya doon sa naunan yung question, no?
0: Oo.
1: So, ano po yung masasabi nyo doon, Ate Mel?
0: Mahirap din naman yun, Alvis, kasi lalong-lalo na the one you are protecting is a person na mahal mo. Di ba? And of course, alam mo yung darating, that kasama din dyan yung confidence ng tao na minamahal mo.
1: Yes.
0: Sa'yo. Dahil between the two of you, you know what is the truth. Kaya lang, yung ibang tao, because they don't know, so you just leave it that way. Kasi nga, to protect that person that you love.
1: But, parang, ano din yun, no? Parang, hindi natin gina-justify yung lying.
0: Oo naman.
1: And in fact, we encourage you to be truthful, be honest with the people you love. And at the same time, gusto ko rin i-point out na if you use lying to protect yung mga taong minamahal mo, it's a false sense of protection.
0: Sa, at saka depende rin siguro if that lie ay yun ba, yung parang ilalagay ba siya sa isang alanganin. When you tell the truth sa mga tao, yung mga gano'n, nakukuha mo ako.
1: Okay.
0: So, in order for that person to be protected, you don't need to tell everybody about doon.
1: I see. Okay. So, parang ano, parang may ano, may hold upper.
0: Oo.
1: Tapos kakatok sa bahay nyo. Asan si ganito? Asan yung ano mo?
0: Oo.
1: Ang choice mo naman siguro is sasabihin yung totoo?
0: Kung hindi mo siya sasabihin, syempre.
1: Ang sasabihin mo ba yung totoo or imi-mislead mo yung taong naghahanap? Kasi in danger yung life niya. Parang parang ganun yung, tama ba?
0: Yes.
1: Parang ganun yung situation. Ah,
0: of
1: see.
0: Course. And syempre, yung taong yun na pinoprotektahan mo is malapit sa'yo, mahal mo. Kesa doon sa ibang tao na wala naman silang relasyon sa'yo or to that person na pinoprotect mo.
1: Yun. So, pero in general, I think we can all agree, no, na when it comes to lying,
0: di naman siguro siya lying, yung ganon. Kasi you are just in that side na gusto mo lang maprotect yung tao.
1: Okay. Yun. So, sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, baka may ano din sila. Baka
0: may mga
1: saloobin din sila, no? So, you can keep that coming sa ating Facebook Live and sa ating Karian's Official GC and also sa ating mga contact number na maya-maya ay i-mention natin, no?
0: Okay. Yan. May gusto ka pa i-shout out?
1: Yan. So far, wala naman na akong nais i-shout out sa mga panahong ito. Yan. Pero syempre, i-shout out natin ang mga auntie at uncle na kikinig ngayon yung tanghaling ito.
0: Oh, tahimik lang sila today.
1: Shout out sa inyo, mga auntie. Ayun.
0: Ayun. Sige, Alvis, paano pa sila patuloy? Ano, pwedeng-pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga saloobin at pag-uusapan po natin yan sa pagpapatuloy ng ating programa na TNT or Lunch Break Cafe on air. Ano yung mga paraan pa? Ayan.
1: Ayan. So, sa mga ka-TNT natin. Kala ko, sa mga ka-TNT natin, no? Ayan. Pwede nyo i-text ang inyong makasagutan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Share at ilike nyo na ang ating Facebook Live and ang ating Facebook post sa ating tanong ni Tol. And syempre, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel and Instagram account. Syempre, pakinggan nyo rin po ang mga programa via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, pwede rin kayo mag-chat sa ating Kirian's official GC.
0: Yan. Thank you, Alvis. It's 11:48 na po ng umaga. Tuloy-tuloy na po tayo. Isa pang awitin para sa mga nakikinig sa radyo. At ilan pa po mga paalala sa mga nakaantabay sa ating po FB Live.

Itay, tatay, papa, pa, daddy, di, papay, erpat, at kung ano-ano pang tawag natin sa ating mga ama. Ikaw ang haligi ng tahanan, simbolo ng matibay na pundasyon ng pamilya. Maaring may mga pagkakataong nakakaranas ka rin ng panghihina bilang tao. Ngunit patuloy kang nagsisikap na maging matatag at malakas upang mapanatiling buo at matibay ang ating pamilya. Ikaw ang aming tagapagtanggol. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang pagsubok at panganib. Handa kang magsakripisyo at ialay ang lahat para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. Ikaw ang leader ng pamilya. Nagbibigay ng gabay at direksyon sa landas na dapat naming tahakin. Tinitiyak mong walang naiiwan at sama-sama tayong umuusad tungo sa mas magandang kinabukasan. Ikaw rin ang tagapagtustos. Walang sawang nagsisikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng tahanan. Sa pamamagitan ng iyong sipag at tiyaga, na itataguyod mo ang pamilya sa marangal na paraan. Higit pa sa pagtataguyod ng pamilya, ikaw ang aming gabay, disiplina at sandigan. Nagbibigay ka ng emosyonal na seguridad at katuwang ni nanay sa mahalagang desisyon at sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pagdiriwang ng Father's Day, hayaan mong iparating namin ang aming taus-pusong pagpapasalamat, pagpupugay at isang masigabong snappy salute para sa lahat ng sakripisyong ginagawa mo ng may buong pagmamahal. Ang aming dalangin para sa iyo ay patuloy kang palakasin at patatagin ng puong may kapal sa anumang hamong haharapin ng ating pamilya. Naway matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at mithiin para sa iyong mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, naway patuloy kang gabayan, ingatan at pagbalain ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Happy Father's Day sa lahat ng minamahal nating ama.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: trending now talaga ang confession ng isang nanay sa kanyang bunsong anak patungkol sa isang sitwasyon sa pagitan ng nanay at tatay nito. Ang kanyang mga magulang ay hindi magkasama dahil ayon sa nanay, ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Subalit ang hindi alam ng kanyang bunsong anak na ang kanyang tatay pala, maliban na ito ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ay may iba ng pamilya. Sa kanilang pag-uusap, nagulat ang bunsong anak sa confession na ginawa ng kanyang mami patungkol sa sitwasyon ng kanilang daddy. Halata din sa kanyang boses na ito ay nasaktan sa confession ng kanyang nanay. Sa murang gulang ng anak, kinakailangang ipaliwanag ng mabuti ng nanay ang naging sitwasyon sa paraang naiintindihan ito. Gayunpaman, hindi maitago sa tugo ng kanyang anak ang pagtataka at pagkalungkot sa sitwasyon na hindi na niya makakasama ang kanyang ama o ang kanilang ama. Sa side naman ng nanay, sinabi niya na kailangan niyang sabihin ngayon pa lamang ang katotohanan sa kanyang bunsong bunsong anak upang paglaki nito ay hindi niya maisip na nagsinungaling sa kanya ang kanyang mami. Marami pang katanungan ang bunsong anak sa naging sitwasyon ng kanyang mga magulang na sinikap namang masagot at maipaliwanag ng kanyang nanay. Nagtapos ang kanilang usapan sa isang short prayer. Ang pagsasabi nga ng katotohanan ay hindi madali, lalo na kung alam mong masasaktan ang taong pinagsasabihan mo nito. Subalit, ang mahalaga ay alam nila kung ano ang totoo, kaysa naman na mabuhay sila na pinaniniwalaan ang sa tingin nila ay totoo, subalit isa pala itong malaking kasinungalingan. Ang mga netizens naman po ay nagbigay ng kanilang komento tungkol sa usapin. Sabi ni Likes, this is a conversation we needed nung maliliit pa kami. This should have been explained to us para di kami naghahanap ng sagot sa labas. Naghahanap ng pagmamahal sa iba. Sabi naman ni Lexi, when I'm listening to you explaining to her, parang you healed something inside me. Parang ito yung matagal ko nang gustong marinig from my parents na iniwan kami for their both new families. Sabi naman ni Maddie Pixie, I know you were just trying to comfort her po, pero she cannot understand pa po. It is not okay po. She cannot say na it is not okay, but it is not okay po. I hope she heals fast. This is too much for her age. Sabi naman ni Donna, I told my daughter when she was 4 years old that her father and I were no longer in a relationship. This was advised by both my psychologist and attorney. I did not show hatred or resentment toward her father because I wanted my daughter to remain neutral and form her own opinions. Although she later learned about the cheating issue from some of my relatives, I remained open and honest with her regarding whether her father sent financial support or not. Her father also chose not to communicate with her. Instead of dwelling on the situation, she focused and play. Or she focused on school, friends, and play. When people ask where her father is, okay, wait lang, nawala ako doon. Sabi niya, when people ask where her father is or say that it would be better for her to have a father figure, she simply explains that her father and I are separated. She also shared that she has uncles, including my cousins, and her lolo, all figures, my uncles, whom she looks up to. In my experience, the sooner children are given an honest, age-appropriate explanation, the easier it is for them to understand. Ayan. Ayun. And adapt to the situation. Okay? Well, yan po ang napakahalagang pag-uusapan po natin this morning. Bakit nga ba kailangan nating mabuhay sa pagiging totoo? Yan at iba pang usapin na may kinalaman sa pagsasabi ng totoo, ang ating pong tatalakayin with Pastor Mike Marquinez ng Iriga Church of God. Ayan. Makasama po natin si Pastor Mike via Zoom sa tanghaling ito. Pabatiin na natin si Pastor Mike. Pastor Mike, good morning and good noon and welcome po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Hello, Pastor.
1: Hello po. Hello po.
0: Hello, good noon.
1: Ate Mel.
0: Ayan. Ayun.
1: Ayan, good. Good afternoon po sa ating lahat and happy lunchtime.
0: Happy lunchtime. Ayan, parang may sumisagit seat. May sumasagit seat.
1: Nandito ako sa loob ng office ngayon kasi okay. Mas maano yung connectivity sa office.
0: Ay nako, thank
1: so,
0: you
1: sabi
0: po.
1: Ko of dami ng beses na sa labas, naka-phone pass na lang. Nahiya na ako.
0: Thank you, Pass. Nako, napanood niyo po ba yung video na ito na ng nanay at yung bunsong anak niya na kinakausap niya patungkol sa pag-amin niya ng katotohanan sa estado nilang mag-asawa?
1: Very touching po. Very ano. And,
0: oo nga.
1: Ayun. Maano eh, as a parent, parang ano, nakakadurog ng puso.
0: Oo nga. Oo. Uh-oh. Yeah. Sige po. So, pag-usapan po natin ngayon ang patungkol nga sa bakit nga ba, Pas, kailangan nating mabuhay sa truthfulness o sa pagiging totoo?
1: Kailangan natin mabuhay sa pagiging totoo. Dahil una, sabi ng Word of God, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life.
0: Mm-mm.
1: So, yung pagiging totoo is isa sa mga nature ni God. And as believers of Christ, we need to be true sa lahat ng ating ginagawa. Kasi being untrue is a direct attack to the very nature of God.
0: Mm-mm. Pero syempre pa, hindi madaling, 'di ba? Hindi madaling magsabi ng katotohanan.
1: Totoo po 'yan, totoo 'yan.
0: Oo. So, kailan po ba nagsisimulang matutong magsinungaling ang isang tao at bakit ba tayo nagsisinungaling?
1: Sa totoo lang po, kasi yun yung nature natin eh. We are sinful nature. Wala naman sa ating nagturo how to lie 101, di ba?
0: At wala naman siguro, wala naman din siguro maggagawa ng ganyan, di ba?
1: Wala naman ganun. Pero eventually habang nagkakaisip tayo, lumalaki tayo, yun yung talaga nagiging ano natin. Kasi yun yung nature natin. Yung ating sinful nature ay... sabihin natin nag-activate or it's present the very moment na nandito tayo. Nakikita ko ring factor is that may mga pagkakataon kasi na kapag tayo ay tumatayo sa katotohanan ay instead na ma-reward or ma-commend, kabaliktaran, na didisiplina, na bubuli, na siset aside, naka-cancel sa ano ngayon. So, yung iba, instead na tumayo sa totoo, doon na lang. Kasi merong totoong mahirap at may kasinungalingang madali.
0: Mm-mm.
1: So, yung iba, dahil mas, kumbaga, mas practical ba yung tamang term? Mas, madali, yun na lang, mas madaling tumayo minsan kapag hindi totoo yung isang bagay. So they chose na gano'n na lang.
0: Mm.
1: Tanda ko noon, merong isang team sa UAAP nung ako ay college. Meron silang nakitang discrepancy sa kanila mga players.
0: Oh.
1: And they come out in the open na sabi nila, nakita namin ito yung discrepancy. Instead of the league appreciating them, ay yung buong team ay sinuspend.
0: Oh.
1: And even yung hindi yung team, I believe it's basketball team yata, yung nag-come out in the open, lahat ng participating teams ng school na yun, sinuspend nila.
0: Okay.
1: So sometimes, di ba, we reward truthfulness na mali yung nagiging mechanism natin para i-address yung truth. Yun.
0: Mm-hmm. Oo. So, yun lang talaga, Pas, ang nakakalungkot. Ano? Kaya tuloy, because of what is the reward ng pagsasabi ng totoo, imbis na i-commend mo, i-disiplina mo pa talaga. Kaya naninindigan na lang yung iba na mabuhay sila sa kasinungalingan. Kasi pag nagsabi ka naman ng totoo, hindi ka naman paniniwalaan ka, pero may consequences ka kaagad.
1: Ayun.
0: Na matatanggap.
1: Opo. Oh. And norm din sa society, kasi yun nga, we are a fallen society na buhay tayo. We are in a fallen state. Kaya minsan sineselebrate na natin yung kahit mali, basta accepted ng karamihan.
0: Right.
1: And then kung ikaw naman ay nanindigan sa tama, na kahit ikaw lang mag-isa, eh, ikaw naman yung tumatanggap ng maraming criticism or pang-bash and everything, di ba? Marami tuloy, hindi na natin alam kung ano yung totoo. Hindi na natin alam kung saan tayo tatayo. Kasi, yun ang pinapakita ng society sa atin.
0: Ayun talaga ang nakakalungkot, ano? Kaya, hindi mo talaga alam, like sa isang tingin mo pa lang sa isang tao, hindi mo masasabi, totoo ba to sa akin? Or meron lang siyang facade na pinapakita para yun, ito yung maging siya. Oo. So, with that po, bakit nga ba mas madaling mag-tell ng lie kesa sa mag-tell ng truth?
1: Kasi po, una, truth hurts.
0: Tama.
1: Minsan, ayaw nating makasakit. Mm. Diba? Ayaw nating maka-offend. Kaya minsan, halimbawa, may workmate ka, nagtanong, maganda mo yung suot ko, kahit medyo masagwa sa tingin mo,
0: sasabihin mo, maganda.
1: Ay, okay naman! Okay lang!
0: Okay!
1: Okay. Diba? Parang hindi sila masaktan, hindi sila maano. So, yung mga gano'n na minsan, akala natin as a maliit na bagay. But pag nag-compound yun, minsan hindi na natin alam na hindi na natin alam na doon na pala tayo sa lies, nag-side. And of course, isa rin ay yung pananatili natin sa gray area.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, wala tayong paninindigan.
0: Yeah.
1: Hindi tayo tumatayo sa kung ano natin. So, para win-win situation,
0: baling-bing
1: sa gray area.
0: Parang baling-bing.
1: Baling-bing, parang
0: ganoon. Hindi mo alam saan talaga siya nakabaling. Oo.
1: Yes. Opo. So, tawag doon. Doon na lang ako sa gray area. Doon na lang ako tatayo. So, pag doon ako tumayo, happy lahat, safe lahat. Wala ako na-offend. Ang ano lang doon, ang prolong na pagtayo mo sa gray area, yun nga, hindi mo na rin alam kung ano yung totoo. At kahit alam mo yung totoo, minsan ay tinotolerate mo yung mali.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Kasi ayaw mo maka-offend. Parang ganun pa.
0: So, totoo yan, ano? Lalong-lalo na this time, ano? Kahit sa ating pong pamahalaan, Pastor Mike, ay nakikita din talaga natin na nangyayari ito at nakakalungkot.
1: Totoo po.
0: Mm-mm.
1: And ang kawawa po palagi ay yung mga tao. Of course, yung mga taong dapat nilang ginagovern, dapat nilang pinapamunuan, sila yung nalilito. Hindi na nila alam kung ano yung tama talaga. Kasi both are claiming na sila yung tama.
0: Yeah.
1: Both are claiming na sila yung totoo.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: So, ang hirap po. And even, di ba, pag sinabi mong governance, is not just management. It is managing the affairs of the state truthfully and well.
0: Right.
1: Yun po ang totoong ano ng governance. Mm-mm. So minsan na nawawala po yun. Nawawala yung ganoong essence.
0: Right. So kasi yung transparency or yung pagiging totoo, ano po, is talagang napaka ano siya, nasa crisis ito ngayon. Dahil ang madalas po kasi is we wanted to protect yung ating mga sarili from things na pwedeng maka-harm sa atin pag gawin natin kung ano yung tama.
1: Ayun, parang ating self-interest kasi ang ibabaw. Parang mas gusto natin mas fair, gusto natin ano, kasi in one way or the other, marami po sa atin ang kumbaga, we have our own fair share. Bakit nandito tayo sa status quo ganito? We have our own fair share. So para hindi na lang ma-ship yung blame sa atin, so it's either sa side tayo doon sa kahit alam natin na hindi tama, eh basta hindi ako, hindi mag ano yung light sa akin, hindi tatama yung light sa akin, hindi tatama yung truth sa akin, magko-compromise na lang ako. Parang ganun po yung kaisipan ng karamihan.
0: Oo, naalala ko lang din po yung, di ba, sa creation time pa lang, ay kitang-kita na natin yung...
1: No, nagtuturuan sila, di ba?
0: yung self-preservation ng tao, talagang nandun na talaga. Oo. Na which is, until now, ay yun talaga ang nature natin. So, paano po ba tayo haharap talaga sa sitwasyon na kailangan, wala kang choice. Wala kang choice kundi you have to confront the situation head on para lang manaig yung katotohanan na hindi mo naman din nasasaktan yung tao.
1: Yung hindi po natin kasi magagarantee na walang masasaktan. Yun. Kapag umarap tayo sa totoo, hindi po natin magagarantee na palaging happy lahat kapag inarap natin yung totoo.
0: Oo, oo, oo.
1: Ang ano doon ay harapin po natin yung totoo, plain and simple. Panindigan po natin yung totoo.
0: Mm-mm.
1: Panindigan po natin kung ano yung tama. Kasi yun nga po, yung kung ang pakilala ni Lord is siya ay truth. And being untrue, sabi ko nga kanina, is a direct attack sa kanyang very nature.
0: Mm-hmm.
1: So I would, sabi ni Apostle Paul, I would rather please God than please man.
0: Mm.
1: So, yun na lang po siguro talaga. Kahit malungkot lahat, kahit mahirap, sino ba yung dapat napi-please natin? Sino ba yung dapat yung audience of one na sinasabi?
0: Mm-hmm.
1: So, ayun po.
0: Yung example mo kanina, Paz, napaka-practical. 'Di ba? Hindi lang sa pananamit, minsan may nagtatanong sa atin about

0: akin po, as my experience as a pastor, ang akin pong ginagawa ay parang sandwich principle.
1: Ano yung sandwich principle?
0: Positive, negative, positive. Okay. Inaano ko, halimbawa, may kailangan yung address na totoo. Halimbawa, yung nagluto, hindi masarap. Sabihin ko sa una, uy, na-appreciate yung effort ng pagluluto mo. Talagang kitang-kita ko how you put your heart into it. Kaya lang, next time siguro, medyo buwasan mo ng asin.
1: Masyado kasi maalat. Kasi maalat.
0: O kaya, next time siguro, bigyan mo kami ng condiment. Siguro, nag-aalangan ka rin na maglagay ng alat dyan sa niluto mo. Kaya yun, medyo matatang. And then, tsaka mo sabihin ulit, but ang laki ng potential mo kasi hindi lahat nakakapagluto ng niluluto mo.
1: O, oh, diba?
0: So, in a way, nasabi mo yung totoo, na-address mo yung problema, at hindi ka nagsisinungaling.
1: Bakit po mahalaga yung sandwich principle na ito, Pastor Mike?
0: Kasi po, kasi yung self-awareness po, minsan, ay napakahalaga. At tayo po bilang mga tao, dahil yun nga yung fallen state natin, ayaw natin na nare-rebuke, ayaw natin na napagsasabihan, ayaw natin na nakokorek, kasi ang lagi nating ay tama tayo palagi. But again, mahalaga po yung sandwich principle na yun, kasi una, ina-affirm noon yung ginagawa mo ay tama.
1: Mm-mm.
0: Meron lang hindi tama doon sa ginawa mo. Kumbaga, yung kabuuan, tama. Yung main parts kang ina-address na ito, next time magawa. And na-evaluate mo, di ba? Yung word na evaluation, kinukuha mo yung value ng isang bagay na pinag-uusapan nyo. So, with that, na bibigyan mo ng value yung ginawa niya, and at the same time, nasasabi mo pa rin yung points na pwede niyang i-improve. Nawawala yung blind spot.
1: Tumpaga. Yes. Oo. Can you share some basic principles po? Why kailangan nating i-embrace na magsabi ng totoo at of course, maging totoo?
0: Opo. Nasabi ko na kanina yung number one sa Lord. Pangalawa, yung pagiging totoo po kasi it strengthens the relationship.
1: Sabi
0: na, Panginoon, let your yes be no and let your no be no.
1: Let your yes be yes.
0: Let your yes be yes. Sorry. Di ba? Let your yes be no talaga.
1: Okay.
0: Let your yes be yes and let your no be no.
1: Oo.
0: Diba? So, kasi kapag ka ganun po yung nangyari, alam mo at alam ng mga tao na bibuild nun yung integrity mo. Nabibuild nun yung pagiging totoo mo, na alam nila na kapag sinabi mo, ayun yun sa'yo. And then, of course, pag sinabi mong yes and no, pag sinabi mong yes and no, alam nila na may standard ka.
1: Mm-hmm.
0: Alam nila na merong kang, tawag noon, merong kang bakod na isiniset para, kumbaga, hindi yung standard na yon, yun din yung magiging batayan ng mga tao sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Paano ka nila i-address. Kasi kung wala kang standard, halimbawa, sino ba ang gusto ng balingbing na tao? Sino ba ang gusto ng taong walang paninindigan, di ba? Lahat naman tayo gusto natin yung tao na may standard paninindigan. But it comes with a cost. Hindi ka maninindigan ng walang cost, wala kang price to pay na babayaran.
1: Mm-mm.
0: And sometimes, pag hindi ka nagsabi ng totoo, may price to pay din yan sa dulo.
1: Yeah.
0: Sabi ng Bible,
1: lang.
0: What you sow. What you sow is what you reap, di ba? Pag hindi ka nagsabi ng totoo, pag nagsabi ka naman ng totoo, may price to pay dyan din na babayaran. So, mamili ka lang kung saan ka magbabayad. Mamili ka lang kung ano yung ano mo. So, kung tayo yung papipilian, the wise and the practical solution ay kahit mahirap, kahit merong singilan, doon ka sa totoo mag-side.

0: Alright. Nako, napakaganda ng binanggit nyo, Pas. No, kahit both naman kasi may price to pay, di ba? Pero doon na tayo sa mas maganda ang end result, kundi yung yes. pagsasabi ng totoo. Okay, so mga final thoughts po ninyo, Pastor, lalong-lalo na sa mga time na ito. Ano, why we need to live a life of truthfulness?
1: Yes, yung totoo po kasi, kaya niya magstand ang test of time, magstand ng kahit anong test kapag nasa side ka ng truth. Kaya niyang tumayo on his own. Whereas pag nasa lies ka, kailangan mo pang mag-fabricate ulit ng another lie. To support that lie. And then kapag ka palubog na another fabrication of lies.
0: Mm.
1: So parehas naman nakakapagod yun. Yung tumayo ka sa totoo at tumayo ka sa hindi totoo. Ang ano lang doon ay pag nasa totoo ka, ito yun, 100% sure, nasa side ka ni God. Mm-hmm. Diba? Ayaw naman natin na doon tayo sa opposition
0: opposite
1: ni God.
0: Opposite side.
1: Diba? Ang sa opposite side kasi alam natin kung sino yung ano nandun sa opposition. Diba?
0: Correct.
1: Sabi ng salit, ang pakilala ni Lord ay, I am the way, the truth, and the life.
0: Mm.
1: At sabi din ng Bible, Satan is the father of lies.
0: Of all lies,
1: so you,
0: yes.
1: Opo, you choose your side. And kahit yung pagka-gray area mo, sabi mo, sabi di ba, let your yes be yes and let your no be no.
0: Mm-mm.
1: Beyond it is from the devil.
0: Correct.
1: So, ibig sabihin, uh-oh, pati yung pagiging gray area mo, yung wala kang paninindigan, nasa side ka pa rin ng kaaway.
0: Mm.
1: So, ayun ang dapat nating tandaan. So, kahit mahirap, kahit minsan talagang it with papagurin tayo at may pressure tayong kakaharapin, may we choose to side doon sa tama at doon sa totoo.
0: Nako, thank you so much po, Pas, sa mga insights na naman and wisdom na share mo sa amin this afternoon. And may we request you po to lead us in a short prayer para po sa ating mga ka-TNT this morning.
1: Sige, let's pray. Lord, salamat po sa pagkakataon na mapag-usap ulit kami sa radio program na ito. I pray na continue to break, Panginoon, and move sa buhay ng bawat isa, sa bawat listeners na nakikinig. Ang dalangin ko po na kami po ay mag-side doon sa katotohanan. Lord, no matter how painful it is, no matter how hard it is, Panginoon, dahil Lord, ikaw, Panginoon, ay yung nature mo ay truth. And yun nga po, kapag kami ay nandun sa kabilang side, Lord, we are attacking your very nature, Lord.
0: Mm.
1: So, tulungan mo kami, Panginoon, na maging magkaroon ng paninindigan, magkaroon, Panginoon, ng mag-side kami sa kung ano ang tama at totoo.
0: Mm.
1: And Lord, I pray, continue to work, continue to move, Lord, lalo na sa aming bansa, Panginoon.
0: Yes.
1: Lord, ngayong mga pagkakataon ito, hindi namin alam kung ano na yung totoo, kung ano na yung bagay, Lord, na tama. But Lord, bigyan mo kami ng discernment. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, upang mag-decide kami kung saan kaming side. At patuloy, Lord, na ipag-pray namin yung aming bansa.
0: Yes.
1: Ipag-pray namin yung aming mga leaders, Panginoon, na bigyan mo rin sila ng wisdom at banal na takot sa iyo. Lord, wag mo pong papabayaan ang bawat isa, Panginoon. Lord,
0: thank
1: for
0: you,
1: those who are struggling, Lord, to have this, for those who have been struggling, Lord, na panindigan yung totoo, bigyan mo sila ng strength, bigyan mo sila ng lakas ng loob, Panginoon. And Lord, in the end, Lord, sa dulo, makikita namin yung pagtayo sa totoo ay ang makakapag-please sa'yo. Kaya po nang sinabi ni Apostle Paul, I would rather please God rather than to please man. Lord, sa mga panahong ito, Panginoon, kahit Lord, kami lang yung mag-isa nakatayo kung ikaw naman, Panginoon, yung kasama namin. We would rather be in that place rather than sa marami na hindi totoo. So Lord, I continue to pray for blessing, for favor, for good things sa bawat isa, sa bawat listeners, kay Ate Mel, Panginoon, sa DWAY, at sa lahat, Panginoon, na nakarinig ng broadcast na ito.
0: Thank you, Lord.
1: I speak blessing and favor, healing, Lord, sa aming land. At sa lahat pa ng aming gagawin, Panginoon, tulungan mo kami mag-side sa kung ano ito. Salamat po. Amen. We praise you and thank you in Jesus' name.
0: Amen. Amen. Nako, thank you so much, Pastor Mike, sa inyong time ulit. Magla-lunch, yes, magla-lunch pa lang tayo.
1: Ako, magla-lunch pa lang. May sa-sandwich na lang siguro.
0: Ah, okay, okay.
1: Okay.
0: Thank you. Ingat okay po, until next time.
1: God bless po. God bless po.
0: God bless you, Pastor Mike. Okay. So yan, nakasama po natin si Pastor Mike Marquinez ng Church of God Iriga. Kailangan ko na din po magpaalam sa inyo. Please stay tuned. Magbe-break lang po muna tayo sa ating broadcast from 12:30 to 1 in the afternoon para po mag-rest muna ating generator set doon sa ating transmitter site. Pero umantabay lamang po ano, dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagpoprograma sa mga susunod na oras. God bless you. Salamat din kay Jonathan Espinola sa pag-join po sa atin sa ating Facebook Live. Ako si Mel Manzanilla. Salamat din kay Don Alfonso Apinado sa technical side and of course, kanina kay Alvis Ray Ison. God bless you and happy lunchtime. Bye!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Nasusulat sa mga awit 18:2, si Yahweh ang aking batong tanggulan at ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at sanggalang. Ako po si Charito Dominguez, tubong Masbate, at naririto po ang aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus at nabago ang aking buhay. Pakinggan po ninyo.
1: Chato, tutuloy pa ba tayo mamayang gabi?
2: Oo naman, Jazz. Eh bakit mo na itanong? Bakit? May iba ka bang plano?
1: Wala pa naman, pero para mamayang gabi. Ituloy natin. Naon na yun?
2: O sige, hintayin ninyo ako sa parke ha. Uwi lang muna ako sa amin. Tom, gulats na ako eh.
1: Sige, ako rin. Magsasaing pa ako. Baka biglang dumating si Joel. Wala pa akong sinaing. Tsak, mag-aalboruto yun. Palagi pa namang may dala yung lechong manok.
2: Oh, sige, mamaya ha. Kita-kits tayo.

0: Eh wala naman mga silbi yung mga kalipin ninyo eh. Bakit hindi pa ninyo hiwala yan?
1: Ay, naku, Romer. In love na kaming dalawa ni Diyas sa aming mga asawa ko, no?
2: Palibasa, ikaw, Romer, di ka pa nakakatagpo ng dawan. Kapag makatagpo ka, saka ka mag-sermon sa amin. Ewan ko lang talaga kapag tinamaan ka ng magaling. Mababaliw ka.
0: Ewan ko sa inyo. Basta ako, kakayod ng kakayod. Para pagdating ng araw, mayaman na ako.
1: Eh kung gusto mong yumaman, eh dapat kumalis ka kay Kaatong.
2: Oo nga, Romer. Walang mangyayari sa atin kung namomorsyento lang tayo.
0: Eh anong gusto ninyo?
1: Bakas-bakas tayong tatlo ni Jess. Wala pa tayong amo. Ano? Call ba kayo?
0: Ano? Papasukin ninyo ang club na yan? May mga tropa dyan. Di kayo makakarakit dyan.
1: Lakasan lang ng loob yan, Chong. Pasukin natin, Jazz. May ginto ba dyan sa loob ng club?
2: Sige. Kung palaban ka, Chato, palaban na rin ako. Basta sa kadatungan, nare-recharge ako.
1: Ah, basta Romer, ah. Yung natutunan mo sa Boy Scout, dapat lagi kang handa. Paglabas namin ng club, start mo agad ang motor. Eskerda na agad tayo.
0: Sige, sige.
1: Jazz! Nakikinikinita ko ng maraming kanong sa loob! At pag may neckins, may dolyares!
2: Let's go hunting!

0: na tsaka.
1: Aba! Nakadiscarting dalawang sweetie ka. Kailangan start ko na yung motor ko. Now na!
0: Binasan mo na! Sakay na!
2: Ano ba? Masyado ka naman excited, sister. Tara na, let's! Romer! Alis na tayo!
1: Heto lang ha! Kanina pa ako nakastart!

0: patay at trouble ito. Mga bugaw sa club ng mga kano. Ako ang pakakantay nito. Kailangan nasa tone ang boses ko para di grabe ang gulpi sa akin. Papalag ako.
1: Oy, Bogey. Di ba ikaw yung kasama ng dalawang babae na pumasok sa club?
0: Pare, easy ka lang. Huwag kang galit. Maraming club. Saan bang club? At saka wala akong kasamang dalawang babae. Puro bakla ang kasama ko. Trip ba ninyo mga bading?
1: Hindi. Pero trip namin ang mambugbog sa kagaya mong sinungaling. Oh, mga tropa!
2: Oy!
1: Alam nyo na ang gagawin sa isang to. Dahil ayokong masira ang aking mga daliri, bagong manicure pa ito. Kaya kayo na ang umupak! Sabot! Pasa niyan! Pagantahin nyo!

0: Nakita mo? Halos hindi na natin makilala yung pagmumukha ni Romer. Bugbog sarado.
1: Ano pang hinihintay natin? Tayong gumawa ng problema. Tayong solusyon.
0: Sige, lalapit ako kay Ibyang. Yun lang yung solusyon.
1: Basta, ito ang tip ko sa'yo. Pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga.
0: Eh, bahala na. Be a good daughter ako kay Ibyang nito.

0: Ba, himala! At nagpakita ka sa akin! Akala ko ba ayaw mo makita ang pagmumukha ko?
1: Sorry na. Di kita matikis eh. Kahit balibalik ta rin naman ng mundo, nanay ko si Ibyang.
2: Tatakbo ka nga! Tarik kita!
3: Mang Banong! Tama na po! Hindi ko naman alam na anak pala ng kinakasama ninyo yung yumari sa club namin! At saka nag-aabot naman kami! Sobra-sobra pa sa kota!
2: Loko-loko! Hindi sa akin yun! Sa ibang pulis kayo naglalagay! Ano ako, barya-barya? Doon ka sa presinto magpagaling ng bukol! Oh! Lahat yan! Isa kay sa mobile patrol! Mga pasaway! Hindi nirespeto ang ating mga uniforme! Sisiga-siga rito!
3: Magbanong! Magbanong, wag na po! Magsisimba na po ako palagi! Magpapakabait na po ako!
2: Magsimba ka ng may bukol! Iyakin ka pala! Kanina pinagmumura mo kami! Para kang lalamo ng tao ah! Sa laki kong ito, baka mabilaukan ka! Gusto kong makilala ang amo mo!

0: Oh, Chato, mabuti at napasyal ka ngayon.
1: Eh, gusto ko sana magpasalamat sa inyo. Ikinulong ninyo yung mga nambugbog kay Romer. Eh, hanggang ngayon, nasa ospital pa yung kaibigan ko.
0: Eh, dapat lang makulong sila. Gumawa sila ng labag sa batas.
2: Oh, Chato! Narinig ko ang boses mo kaya ako lumabas. Banong. Ikaw pala ang kausap ni Banong.
1: Ah, nagpasalamat lang ako sa kanya. Tutuloy na rin ho ako. Naghihintay sa akin si Winfred.
0: Diba, eh, dito ka na maghapunan. Mamaya kasi mayroong Bible study dito sa bahay.
1: Bible study? Ano naman yun?
2: Yun yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Dinalo kasi kaming dalawa ni Banong nung pastor. Nagbabahagi siya ng salita ng Diyos. Napakaganda, anak! Subukan mong makinig!
0: Eh, kung inaalala mo si Winfred na di ka madadatnan sa bahay mo, ipararadyo ko sa mga kasamahan kong pulis na sabihan si Winfred na nandito ka sa bahay. Di tatanggi yun. Basta ko ang nag-abiso. May atraso sa akin ang kinakasama mong yun. May illegal na ginawa.
1: Sige ho, dito na ako maghahapunan. Kung sa bagay, ilang taon na rin akong di nakikisalo kay Ibiang.
2: Eh, ngayon anak, simula na ng pagbabago sa buhay natin. Dahil si Kristo na ang kasakasama natin.
0: Tama yun. Sama ako ng sampu, Ibiang. Maalala ko nga pala, magpapakasal na kami ng mama mo. Ilang taon na rin kaming nagsama ng di kasal. Kaya ngayon, magpapakasal na kami.
1: Magpapakasal na kayo? Aba, di ata ako makapaniwala. Magagawa ninyo yun?
2: Bakit hindi, anak? Ang dalawang pusong nakiibigan ay dapat pag-isahin ng Diyos.
0: Eh, si pastor ang magkakasal sa amin.
3: Chato, pinag-iisipan mo pa ba yan? Ayaw mo nun? Libre pala ang kasalang bayan. May paletsyon pa yung pastor. Kaya kami ng kalibin ko. Handa na rin magpakasal.
1: Eh, hindi ko alam kung papayag si Winfred ko eh. Alam mo naman, pareho kaming di naniniwala sa kasal. Kapirasong papel lang yun. Ang mahalaga, masaya kaming nagsasama bilang mag-asawa.
3: Kami naman ang kalibin ko, sabi niya para daw dalhin ang anak namin ang apelido niya. At may mga benefits na makukuha sa pagre-retire nito. Para sa amin din yon.
4: Kaibigan, kung ang kaisa-isa mong buhay ay pagtitiwala mo sa Panginoon Diyos, magsisi ka ng iyong kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong buhay. Dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon.

0: Jesus nang walang pagkukunwari. Namuhay na ako ng patas. Hindi na ako nanggagancho, sweetik at mandurukot. Kundi isa na po akong ebanghelista na walang ginawa kundi ang mangaral ng salita ng Diyos. Katuwang ko sa pagmimisyon ay si Winfred, ang dati kong ka-live-in. Ngayon ay asawa ko na pong tunay. Dahil kami ay ikinasal na. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma 6,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello kaibigan. It's Thursday na po and it's the 9th of July 2026 at eto na naman ang programang Music and Chat Recharge dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. Kumusta ang iyong afternoon? Ako si Mel, nasasamahan ka until 2:30 in the afternoon para sa ating Thursday edition of Music and Chat Recharge na sana ma-enjoy na naman natin ang mga naka-line up natin na song sa hapon na ito. At hindi nyo muna mapapakinggan na ating mga regular features, pero meron pa rin po tayong song of the week at nasa fourth day na po tayo na ating featured song of the week for this week entitled Beyond by Laundry Cantrell. May prayer time pa rin po tayo at marami pang iba, kaya kaibigan, ano man ang ginagawa at pinagkakabalan mo sa mga oras na ito, mag-relax lang tayo together dahil mahirap na mga panahon ngayon, at pag na tayo masyadong nagpapadala sa mga stressful na mga sitwasyon, mag-enjoy lang muna tayo ng mga naka-line up natin na song sa hapon na ito. At pwede mo itong ma-access through our online streaming site. I-click mo lamang dyan sa ating pong FB page, dahil nakapost na po sa ating FB page ang program link ng program na Music and Chat Recharged. At ito nga po ang ating FB page, FEBC Bicol -Care 104.3 The Way FM. At pwede mo na rin yang i-like at i-share para mas marami pa tayong maabot ng mga kaibigan. And nandyan na rin po ang ating online streaming site. Pwede mo lang din siyang i-click, basta't nabubulol tuloy ako. Meron kang internet, may data ka, nako, walang problema. So yan po ang ating bit.ly/thewayfm. At syempre pa, ano pa maabangan nyo today? Syempre, yung mga favorite songs ninyo na naka-line up din sa hapon na to. Happy birthday din pala sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today, ang aming ka-birthday month ni Ate Yvette. Hello sa iyo kaibigan, hindi man kita mababati by your name.

pero kami ay nakikicelebrate sa iyong special day sa araw na ito ng Thursday, the 9th of July, 2026. And ngayong araw na to, alam niyo ba, July 9 is notable day in the Philippine history. Sa ating kasaysayan is mostly known as the official day noong 1892 when Dr. Jose Rizal's deportation to Dapitan was made public. This banishment caused the collapse of La Liga Filipina and directly inspired Andres Bonifacio to start the Katipunan, was founded by Andres Bonifacio at iba pa pong mga kasama niya. Yan ay sa ating kasaysayan. And syempre pa, sa ibang bahagi naman po ng mundo sa araw na ito, ano ba ang pinagdiriwang? Ngayong araw na to, July 9, is Argentina's Independence Day from Spain. Ito ay isang major milestone that took place noong 1816. This important date in history is also when Catherine the Great took power in Russia and when the United States ratified the 14th Amendment for Civil Rights. Ayan. At ngayong araw na to, ano ba ang espesyal sa araw na ito? Ayan. This is, sabi ko nga, ang araw na ito is Argentina's Independence Day and South Sudan's Independence Day din. Na nangyari ang Sudan Independence Day noong 2011, samantalang yung Independence Day ng Argentina ay nangyari noong 1816. Nako kaibigan, ano ba ang iiwan natin na tala sa history sa araw na ito? Sana pumili tayo na may positibo, ano, na maiiwan tayo at maitatala sa kasaysayan. Mapamaliit man yan o malaki, ay gawin po natin inspirasyon ang mga susunod na henerasyon sa kung paano tayo namuhay sa araw na ito. Well, sit back na po tayo and relax dahil narito na ang mga nakaline up natin na song sa hapon na ito dito sa Music and Chat Recharged wherever you are listening right now. Dito ka man sa Albay, sa Masbate, sa Catanduanes ka man, Sorsogon, Camsur, Northern Samar and Leyte, and syempre pa through our social media platforms ay naabot niyo po namin kayo, of course through our online streaming din. Hello sa iyo kaibigan sa buong Pilipinas. Hello sa buong world. Ayan, na nakikinig at nakaantabay din sa atin. Maganda umaga sa iyo, magandang tanghali, magandang hapon, or magandang gabi. Dito lamang po yan sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Let's pray. Father, we thank you po sa araw na ito. Patuloy namin na pinagkakatiwala sa inyo aming mga kaibigan, mga kakaryan namin at Ka-Music and Chat. Alam mo, Lord, ang kanilang mga pinagdadaanan sa ngayon, mga may hirap na sitwasyon na maari, Lord, na nakakapagbigay sa kanila ng stress o kaya naman ay hirap sa kanila po mga pagdedesisyon. We pray, Lord, na bigyan mo sila ng wisdom and salamat din, Lord, sa paggabay at patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa mga panahon na ito na kami ay nakakaranas ng mga pag-uulan at salamat din, Lord, na ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin sa buong maghapon na ito. Dahil ito po ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, kaibigan, bago ako mag-say bye-bye sa'yo, may paalala syempre ako sa inyo mula pa rin sa salita ng Diyos. From Galatians 5:1, sabi po dito, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." Ayan, ano ba ang mga yoke of slavery? Yung mga minsan nagagawa natin mga mali, ano na paulit-ulit. Ay nako, siguro ako kaibigan, nahirapan ka din dyan. Lumapit ka lang kay Jesus, meron kang power to say no to sin. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya at tanggapin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Makakagawa pa din tayo ng mga pagkakamali, pero meron na tayong conviction, meron na tayong kalungkutan kapag nakakagawa.

gumagawa tayo ng kasalanan dahil si Jesus na ang nasa sa iyo, hindi na ang sarili mo. You can hear more about the goodness of Jesus Christ sa iba pa namin mga programa dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kaya tumuto ka lang until 7 o'clock ng gabi. Kaya ako naman po ay magpapaalam na pansamantala. Salamat sa pag-join mo sa akin sa ating Thursday edition of Music and Chat Recharged. This has been your friend Mel. Thank you din sa ating mga nakasama at Don sa ating sa technical side, Don Alfonso and Don Ramon. God bless you and ingat lamang po tayo. Bye!

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Minsan ay napasok po rin ang pagninegosyo, damit at iba pang pangangailangang araw-araw ang aming ibinebenta. Noon ay malaki ding puhunan ang kailangan upang umpisahan ito. Subalit sa kabila nito ay malaki rin ang kinikita ng negosyong iyon. Dahil mismo sa pag-awaan namin kinukuha ang mga ibinebenta. Bakit nga ba naman hindi namin ito magagawa? E malapit na kamag-anak namin ang isa sa mga matataas na opisyal ng kumpanyang iyon. Katunayan, marami ang lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong upang makapag-umpisa din ng negosyo. Subalit, ang kahilingan ganito ay hindi niya basta-basta pinagbibigyan. Minsan ay nasabi niya sa akin na mas magandang tulungan ang kamag-anak dahil magkakaroon siya ng malasakit sa negosyo. Samantalang kung hindi mo daw kaano-ano ang ilalagay mo sa ganung negosyo, ay maaari ka niyang iwan na nag-iisa sakali mang dumating ang pagsubok. Pero kung kamag-anak mo, malaki ang posibilidad na hindi ka niya iiwan at tutulungan kang makabangon sakali mang dumating ang mga suliranin sa negosyo. Marahil ganito ang nasa isip ni Nehemias nang inilagay niya sa pamamahala sa Jerusalem ang kanyang kapatid. Ganito po ang mababasa sa Nehemias Kabanatang 7, Talatang 2. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng dalawang mapagkakatiwalaan, si Hanani na aking kapatid at si Hananeas na pinuno ng mga bantay. Itong huli ay may takot sa Diyos at subok na ang katapatan. Muli na naman po nating tutunghayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias Kabanatang 7, unang talata hanggang 73. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa aklat ni Nehemias, ikapitong kabanata, simulan po natin sa unang talata. Ang kaaway ay merong iba't ibang mukha. Ito ay batay sa karanasan ni Nehemias at ng mga Hudyo habang itinatayo nila ang pader ng Jerusalem. Hindi lamang sa inyo kumikilos ang kaaway, subalit sa iba't ibang pamamaraan. Si Sanbalat, kasama ng kaniyang mga kaibigan at kasamahan, ay gumamit ng iba't ibang pamamaraan upang masiraan ng loob si Nehemias sa kaniyang mga ginagawa. Nakita natin na isa sa mga pamamaraan ng kaaway ay ang pakikipagkasundo. Natunghayan din natin na ang pakikipagkasundong ito ay hindi para sa ikabubuti ng mga Hudyo, subalit ng mga kaaway. Ito ang isang gawaing hindi natin dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Nasaksihan din natin sa nakaraang pag-aaral ang pagtatapos ng gawain sa Jerusalem. 52 araw silang nakipagbaka at nagbata upang matapos ang gawain iyon. Nasabi din natin na tanging sa pamamagitan lamang ng lakas at kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kaya nila nagawa ang mga bagay na kanilang dapat gawin. Kung sa kanilang sariling kakayahan lamang naitayo ang pader ng Jerusalem, marahil ay hindi ito matatapos ng ganoon kabilis, lalo na kung merong mga nag-aabang na panganib. At ito rin ang malimit na makalimutan ng ating mga kapatiran sa ating panahon. Sa ating pagsisimula sa ikapitong kabanata sa aklat ng Nehemias, muli po nating makikita ang pagtatapos ng pader sa Jerusalem. Ngayon ay sinimulan ng ipagtanggol ng mga tao ang lungsod ng Jerusalem, sapagkat ang kanilang kaaway na minsan nang hinadlangan ang pagpapagawa ng pader ng Jerusalem ay nagnanais sirain ang lungsod. Alamin po natin ang mga susunod na pangyayari sa aklat ng Nehemias sa kabanatang 7 sa unang talata na ganito po ang sinabi. Nang ang pader ay naitayo na at nailagay ko na ang mga pinto, mga bantay pinto, mga mangaawit at ang mga Lebita ay nahirang na. Nang matapos na ang pader ng Jerusalem, naayos na ni Nehemias ang lahat ng pinto, at nahirang na niya ang mga tagapagbantay sa mga pintuan, ang mga tagapaglingkod sa mga pintuang ito ay sila na rin ang nagbantay. At ang mga nangangalaga ng pader ay naging maingat sa kanilang mga ginagawa at pagbabantay. Ipinaalam nila sa mga tao sa loob ang lahat ng mga nangyayari sa labas ng pader. Kung merong mga kaaway o merong mga panganib sa labas ng pader, Ang mga nagbabantay ay agad na hinihipan ang trumpeta upang ipaalam sa lahat na merong panganib. Nagbabantay ang mga taong ito araw at gabi. Merong mataas na pamantayan ang gawain ito. Subalit makikita po natin na hindi lahat ng mga tuntunin sa kanilang gawain ay naipatutupad. Hindi dapat na nagwawalang bahala ang mga nagbabantay sa mga taong nasa loob at nasa labas ng pader. Sa pagkakataong ito, meron akong mga bagay na nais linawin. Meron tayong mga naririnig ngayon na hindi dapat ipagwalang bahala ang tungkol sa mga taong pumapasok sa ating mga pagtitipon, sapagkat hindi tayo dapat na makihalubilo sa lahat ng mga taong nagsasabing mga kapananampalatay at kapanalig. Pansinin po ninyo ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Unang Korinto sa kabanatang 5 sa talatang 11 ang ganito, "Kung ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao." Bagamat binigyan natin ng diin ang doktrina sa ating panahon, hindi natin maaring tawaging kapatid ang mga taong itinatanggi na walang kamalian ang Biblia, ni hindi tayo maaring makipaghalubilo sa kanila. Nang banggitin ni Pablo ang mga bagay na ito ay hindi niya tinutukoy ang tungkol sa doktrina. Tinutukoy niya ang tao sa loob ng isang simbahan na ayaw harapin ang suliranin tungkol sa kasalanan sa kaniyang buhay. Ang batayan ng pakikisalo sa isang kapatiran ay ang tungkol sa inyong mga paniniwala at doktrina. Kailangang ihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo at sa lahat ng doktrina na tumatanggi sa kaniyang kaluwalhatian. Gayunpaman, ay kailangan natin ang tamang pag-uugali sa ating pakikipaghiwalay sa kanila. Maraming simbahan ngayon ang nagbabangayan sanhi ng kanilang mga iba't ibang mga paniniwala. Sa mga taong nakikiapid o sa mga sakim, hindi niya binanggit dito ang tungkol sa doktrina. Hindi lamang dapat ihiwalay ang ating sarili sa mga taong tumatanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, gayon din sa mga taong lisya ang kanyang mga pamumuhay. Kailangan din nating maunawaan na sa ating pakikipaghiwalay sa mga taong iba sa ating mga pananampalataya at paniniwala tungkol sa ating Panginoon ay hindi dapat na hatulan. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa batang pastor na si Timoteo. Mababasa po natin ito sa 2 Timoteo sa 2 kabanata talatang 19. Ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi natin alam kung sino ang tunay na mga anak ng Diyos, subalit alam niya kung sino ang kanyang mga anak. Wala tayong karapatan na tumawag ng lupon upang labanan ng mga taong ito sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paghatol. Kailangan lamang nating ihiwalay ang ating sarili sa kanila at hindi ang hatulan sila. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang magbantay sa mga taong maaring sumira ng ating pananampalataya sa Panginoon. At karagdagan pa sa mga hinirang na mga tagapagbantay ay humirang din si Nehemias ng mga awit. Makikita natin sa susunod na kabanata na sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Ang espiritong merong pagpupuri ay espiritong merong kapangyarihan. Ang ibig pong sabihin, tayo ay mga taong merong pagpupuri sa ating puso. Subalit kagalakan ang madalas na wala sa ating mga simbahan ngayon. Sa aklat ng Efeso, sa 5 kabanata, talatang 18-19, ay inilarawan ni Apostol Pablo ang tanda ng isang taong puspos ng Espiritu. Ang sabi niya, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyo mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Anong sarap magbigay ng pagpupuri sa ating Diyos? Merong mga tao na nagiging hadlang ang musika upang magbigay puri sa Diyos. Maaring hindi tayo makaawit sa pamamagitan ng ating mga tinig, subalit ang tunay na pagpupuri ay nagmumula po sa ating puso. Kung ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoon, meron ka ring hangarin na laging magpuri sa Diyos. Sang-ayon sa ating nabasa, hindi lamang sila humirang ng mga tagapagbantay at ng mga awit, humirang din sila ng mga Levita. Ang mga Levita ay mga tagapaglingkod. Sa aklat ng Kawikaan sa 18 kabanata, makikita po natin sa 16 na talata ang ganito. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harapan ng mga taong dakila. Kung tayo ay tunay na tinawag ng Diyos, magbubukas tayo ng mga pintuan upang makapaglingkod sa Panginoon. Sa 2 talata ng kabanatang 7 sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng Kuta ang pamamahala sa Jerusalem sapagkat siya'y isang higit na tapat na lalaki at natatakot sa Diyos kaysa marami. Si Hanani ay hindi kapatid ni Nehemias sa dugo. Kung inyong naalala sa simula ng aklat na ito, nang dumating ang isang tao at nagbigay ng ulat tungkol sa kalagayan ng mga taong bumabalik sa Jerusalem. Siya'y isang kababayan ni Nehemias at hindi kapatid. Si Hanani ay isang pinuno sa Jerusalem at siya rin ang nagbigay ng ulat kay Nehemias tungkol sa kalagayan ng Jerusalem. Kung kaya't kilala ni Nehemias ang taong ito, ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Nehemias na aking ibinigay kay Hanani na aking kapatid at kay Hananias na tagapamahala ng Kuta ang pamamahala sa Jerusalem. Natanggap ba ni Hanani ang ganitong karangalan dahil sa mataas ang kanyang pinag-aralan? O siya ay galing sa isang seminaryo? Hindi natin mababasa ang mga ganitong bagay sa ating pag-aaral ngayon. Isa siya sa mga katiwala sa lungsod na ito sapagkat siya ay isang matapat na tao at meron siyang takot sa Diyos. Nang higit sa lahat, siya ay isang matapat na tao, hindi isang taong mataas ang pinag-aralan. Huwag niyo sanang dadamdamin ang aking mga sasabihin. Kailangan natin ng mga nakapag-aral na mga manggagawa. Subalit maraming mga nakapag-aral ang nasa gawain ng Diyos, subalit kulang naman sila ng mabuting katangian. Sinabi ni Pablo sa 4 kabanata sa talatang 2 ng aklat ng 1 Korinto, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. Maasahan ka ba ng iyong pastor? Maasahan ka ba ng iyong kapatiran? Tapat ka pa sa iyong simbahan? Ang katalinuhan ay kapakinabangan kung ikaw ay tapat. Wala namang saysay ang katalinuhan kung wala kang katapatan. Sa 3 talata, ganito po ang sinasabi. Sinabi ko sa kanila, huwag bubuksan ang mga pintuan ng Jerusalem hanggang sa ang araw ay uminit at samantalang sila'y nagbabantay, isara nila at ikandado ang mga pinto. Humirang kayo ng mga bantay mula sa mga mamamayan ng Jerusalem, bawat isa'y sa kanyang binabantayan at ang bawat isa'y sa tapat ng kanyang bahay. Ang lahat ng lagusan sa lungsod ay kailangang bantayan sa buong maghapon at sa buong magdamag. Sapagkat maraming mangyayari kailangan nilang manatili sa pagbabantay. At ang bawat isa ay kailangang magbantay kahit na ang kanilang tahanan lamang. At gayon din naman, binigyan tayo ng Diyos ng pananagutan sa ating mga tahanan. Makikita natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Marcos sa Kabanatang 13, talatang 37 ang ganito. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ito ang dapat na gawin ng bawat mananampalataya. Ang 4 na talata sa 7 kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po ang sinabi. Ang lungsod ay maluwang at malaki, ngunit ang mga tao sa loob nito ay kakaunti at wala pang mga bahay na naitayo. Hindi lahat ng gusali sa loob ng lungsod ay tapos na sa pagkakataong iyon. At maaring malimutan nila ang pagbabantay habang nagtatayo sila ng kanilang mga tahanan. Kapansin-pansin na sa kanilang paggawa ay binibigyan nilang palagi ng kahalagahan ang pagtatrabaho at pagbabantay. Ganito rin sana ang ginagawa natin sa ating mga simbahan sa kasalukuyan. Basahin naman po natin ang 5-7 talata. Inilagay ng Diyos sa aking puso na tipunin ang mga maharlika, mga pinuno at ang mga taong bayan upang magpatala ayon sa talaan ng lahi. Aking matnatagpuan ang aklat ng talaan ng lahi ng mga nagsiaho noong una at aking natagpuan ang nakasulat doon. Ang mga ito ang mga tao ng lalawigan na nagsiahon mula sa pagkakabihag na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Sila'y nagsibalik sa Jerusalem at sa Juda, bawat isa'y sa kanyang bayan. Sila'y dumating nakasama ni Zerubbabel, Yeshua, Nehemias, Azarias, Raamis, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Mesperet, Bigbay, Nahum at Baana. Ang bilang ng mga lalaki ng Israel ay ito. Ganito rin ang makikita natin sa aklat ng Isra sa 2 kabanata. Sangayon sa sinabi ng Diyos sa aklat ng mga awit, sa kabanatang 112, sa talatang 6, ang matuwid ay maalala magpakailanman. Kaya inulit ang talaan ng mga taong ito sapagkat sila ay tapat sa kanilang pananampalataya. Kilala ng Diyos ang mga taong tapat sa Kanya at balang araw ay isusulat niya ang pangalan mo at ang pangalan ng lahat na naging tapat sa Kanya. Sa kabanatang 7, talatang 17, sa aklat ng Nehemias ay ganito pa po ang idinugtong ni Nehemias. Ang mga anak ni Asgad, 2,322. Sino si Asgad? Siya ang isa sa mga bihag na dinala sa Babylonia. At sa loob ng 70 taon ng kanilang pagkakabihag, dumami ang kanyang lipi. Merong 2,322 tao ang makapagsasabing sila ay galing sa lipi ni Asgad. At kung merong taong hahamon sa kanilang pagiging Israelita, kailangan lamang nilang sabihin na sila ay galing sa kanilang lipi. Kilala nila ang bawat lipi. Kapatid, nais mo bang malaman kung ikaw ay anak ng Diyos? Kung ikaw ay nagtitiwalang si Jesus ang iyong tagapagligtas, siya ay suma sa iyo at ikaw ay may buhay. Kaibigan, kailangan ay ngayon pa lamang ay malaman mo na kung ikaw ba ay anak ng Diyos upang maitala rin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, unang kabanata, 12 talata ay ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Basahin naman po natin ang talatang 6:1 na ganito po ang nasusulat. At sumusunod ay iyong umahon mula sa Telmila, Tilharsa, Kerub, Addon at Imer. Ngunit hindi nilan mapatunayan ang mga sambahaya ng kanilang mga ninuno kung sila ba ay kabilang sa Israel. Meron din namang mga tao na hindi nila mapatunayan ang kanilang pagiging Israelita. Ang sabi nila, sa aking palagay ay ako ay isang Israelita. Oo, maasa kami na kami ay mga Israelita. Ang kanilang palagay at haka-haka ay hindi nakatulong sa kanila. Kailangang tiyakin nila kung sila ay kasama sa lahing ito upang makapasok sa lungsod. Gayon din naman ay hindi tayo maaring makapasok sa kaharian ng langit kung hindi natin tiyak kung ano at sino tayo sa harapan ng Diyos. Sa talatang 64 ay ganito po ang sinasabi. Hinanap ng mga ito ang kanilang talaan ng lahi doon sa mga nakatala sa talaan ng lahi. Ngunit iyon ay hindi natagpuan doon, kaya sila'y ibinilang na marurumi at inalis sa pagkapari. Hindi nila alam kung kaninong lipi sila galing. Hindi lang natin kailangang maligtas, kailangan din nating malaman na tayo ay ligtas at napatawad na sa ating mga kasalanan. Sa talatang 65 ay patuloy pa ang sinabi ni Nehemias. Sinabi sa kanila ng tagapamahala na huwag kakain ng kabanal-banalang pagkain hanggang sa tumayo ang isang pari na may urim at may tumim. Ang pagkilala sa mga pari noong panahong iyon ay sa pamamagitan ng kanilang mga kasuotan at mga bagay na nakalagay sa kanilang mga dibdib. Dito makikita na sila ay tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Subalit sa ating panahon, makikita at malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ng ating pamumuhay. Basahin po natin ang huling talata sa ating pag-aaral ngayon, sa talatang 73. Kaya't ang mga pari, mga libita, mga bantay pinto, mga awit, mga ilan sa mga mamamayan at ang mga lingkod sa templo at buong Israel ay naninirahan sa kanilang mga bayan. Nang dumating ang 7th buwan, ang mga anak ni Israel ay nasa kanilang mga bayan. Ito na po ang huling talata sa 7th kabanatang Nehemias. Ang mga Israelita ay nasa kanilang bayan at tahanan. Sa ilalim ng pangungunan ni Nehemias, isang malaking gawain ang natapos, subalit hindi pa dito natatapos ang lahat. Meron pang ibang kailangang gawin. Ilang mahalagang aral ang ating makikita sa kabanatang ito. Una, nakita natin ang pagtatalaga ng mga tagapagbantay at ang kanilang mga gawain. Tayong mga anak ng Diyos ay hindi lamang tinawag mula sa kasalanan, subalit tinawag din tayo upang bantayan natin ang ating kaligtasan na tinanggap mula sa Diyos. Gayon din naman, kailangan nating bantayan ang ating masamahan at ang mga tao na ating pakikisamahan. Isa pa sa ating mga natunghayan ay ang pagkakatapos ng pader sa tulong ng Diyos at sa kanilang pagkakaisa. At dahil sa mabuting pamumuno ni Nehemias, natapos ang pader na matagal na nilang inaasam. At ang pinakamahalagang aral na makikita natin ay ang pangangailangang malaman natin na tayo ay bahagi sa pamilya ng Diyos. Tulad ng mga Israelita, kailangang malaman nila at patunayan na sila ay mga Israelita. At tayo man ay mahalagang malaman at patunayan natin na tayo ay anak ng Diyos upang maging karapat dapat sa kaniyang kaharian. Kung hindi mo pa nalalaman na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay nag-aalinlangan tungkol sa iyong kaligtasan, ngayon ay tanggapin mo na siya na iyong tagapagligtas. Subalit kailangan nating tandaan at malaman na tanging sa ating Panginoong Hesus lamang makakamtan ang kaligtasan. Sapagkat sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12 ang ganito, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo, pinupuri ka namin pinasasalamatan, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming mga pag-aaral ng iyong salita. Salamat Panginoong Diyos sa mga nasusulat na mga kasaysayan. Mga kasaysayang merong kahulugan sa buhay espiritual ng bawat isa sa amin. Panginoon, ang lahat ng mga ito'y meron pong ibig sabihin sa aming mga buhay sa oras na ito. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na maging tagapagbantay sa aming kapaligiran, na hindi kami sasang-ayon sa gawain ng mga kaaway o ng sanglibutan ito. Kami, Panginoon Diyos, ay gawin mong maging matatag at malakas sa aming mga pananampalataya upang makapanindigan sa katotohanan. Bigyan mo po kami ng kaalaman at karunungan upang malaman namin kung ano ang mali sa mga katuroan na ipinangaral ng marami ngayon. Panginoong Diyos, kami po ay gabayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At gayon din, Panginoong Diyos, tulungan mo po kami na magkaroon ng katiyakan na kami nga ay kasama sa iyong pamilya, kami nga ay iyong mga anak upang maging kalugod-lugod at karapat-dapat. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ikaw ay mangusap sa bawat isa. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong salita. Kami po umaasa at nagtitiwala na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Cathy Amaka.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Cathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa CARE 104.3 DWAY-FM para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs. Bisitahin na ang Papuri Official Download Site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page. At muli tayo ay nagpapasalamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga mensahe at pagbati sa ating Facebook page. Unahin po natin ang kapatid na si Faustina Frankie Habla. Gandang hapon, Miss Cathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Nakikinig habang nagluluto. Thanks po sa pa-picture nung anniversary. Sobrang bless ako nung anniversary. Sa mga papuri singers, ang babait ninyo, game na game sa pa-picture. Ganda pa po ng mga boses. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sister Faustina. At magkita-kita tayong muli sa susunod na anibersaryo ng FEBC Philippines. Ayan. Mula naman kay Rosa Ariguin, magandang hapon po mga kapapuri. Sa Diyos lagi ang papuri. At sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Ma'am Cathy. Mula yan kay Rosalinda Ohano Manzano. At good afternoon, papuri, always listening on PM Radio. Mula yan kay Epifanio Salvador. At mula kay Melissa Puno Padilla, ang cute po ninyong magkapangpangan. Ayan, salamat. Nagsusumikap na magsalita sa Kapampangan dahil meron akong pamangkin at kapatid na nasa Apalit, Pampanga. Salamat sa inyong lahat, mga kaagapay. Ang ating pong tampok na mga awit sa hapong ito ay mula po sa Papuri 13, Pinakamamahal Kong Bayan Album. At bago po natin mapakinggan ang ating unang tampok na awit, ating pong paksain ang bakit ang pagsunod o pagtalima ay mahalaga sa Diyos. Ayan, ating siyasatin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagsunod. Mayroong maraming sinasabi ang banal na kasulatan tungkol dito mula Genesis hanggang Revelation. Sa kwento ng sampung utos ng Diyos, ating matutunghayan kung gaano kahalaga sa Diyos ang konsepto ng pagsunod. Nasusulat sa Deuteronomy 11:26, sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. At ang buod ng mga talatang ito ay sumunod ka at ika'y pagpapalain, sumuway ka at ika'y isusumpa. Sa bagong tipan, ating matututunan sa pamamagitan ng halimbawa ng Panginoong Hesukristo na ang mga mananampalataya ay tinawag sa buhay ng pagtalima o life of obedience. Ano ang kahulugan ng pagsunod ayon sa Biblia? Ang pangkalahatang konsepto ng pagsunod, parehong sinasabi sa Luma at Bagong Tipan, ay makinig sa mas mataas na autoridad. Ang atin pong unang tampok na awit mula po sa Pinakamamahal Kong Bayan, Papuri 13 album, ay ang Pinakamamahal Kong Bayan. isinulat ni Soc Villanueva at inawit naman ni Edward Granadosin. Halina't ating pakinggan ang awit na ito na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Cathy Amaka ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig at harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Cathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, mayroon pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At bago yan, sa ating pagpapatuloy, sa ating pinapaksa na kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod at pagtalima sa Kanya. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga sa Diyos ang pagsunod sa Kanya. Maging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Kung hindi dinadaya ninyo ang inyong sarili, sino mang nakikinig sa salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng taong tumitingin sa kanyang mukha sa salamin at pagkatapos makita ang kanyang sarili ay umalis at kaagad nalimutan ang kanyang anyo. Subalit ang taong masusing tumitingin at nagpapatuloy sa sakdal na kautusang nagpapala sa tao, siya ang pagpapalain ng Diyos sa kanyang mga gawain. Kung siya'y tagatupad at hindi lamang tagapakinig na lumilimot sa kanyang narinig. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Kanya. Sa aklat ng 1 at 2 Juan ay malinaw na ipinapaliwanag na ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay nagpapahiwatig ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Nasusulat sa 1 Juan 5, 2 hanggang 3, ito ang palatandaang iniibig natin, ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. Love means doing what God has commanded us, and He has commanded us to love one another, just as you heard from the beginning. 2 John 6. Ang ikalamang o ikalimang dahilan kung bakit dapat nating o dapat tayong sumunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay nagpapatunay ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 1 Juan 2, 3 hanggang 6. Sa ganitong paraan, nalalaman natin na nakikilala natin siya kapag sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi sinusunod ang Kanyang mga utos ay isang sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ang sinumang sumusunod sa Kanyang mga salita, totoong naganap sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganitong paraan ay nalalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sinumang nagsasabi siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat din namang lumakad kung papaano lumakad si Jesus. Ang atin pong panghuli at ikaapat na tampok na awit ay ang dalangin ko na isinulat ni na Lamberto at Nelson Valino na inawit naman ni Celeste Mililia. Ngunit bago tayo magtapos at bago natin mapakinggan ang awit na yan, nasusundan pa ng mga ibang awiting papuri, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Cathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Good evening sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa Thursday edition po ng Heartline. Ito po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Mga kaagapay, ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kaya kayo po ay na-encourage na amin tumawag sa atin pong mga numbers na mamaya sasabihin ni Ma'am Joyce. And I just want to thank and greet all our listeners, Ma'am Joyce, sa CARE Station 104.3 FM sa Legazpi City. Hello po sa inyo lahat dyan sa buong Bicol Region. Kumusta po kayo? Salamat sa inyong pag-tune in po sa program ng Heartline. Of course, ang lahat ng stations ng FEBC ay proud and active member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po inyong kaagapay, Ate Merlin Guillermo.
1: At ako naman si Dr. Joyce Piepgo. Hope you can stay tuned po up to the end of our Heartline show. Kung kayo man ay may mga questions or meron kayong mga counseling needs, you can call Back to the Bible 0933-824-1475. Pwede kayo tumawag din sa FEBC 0998-962-6779. Mm-hmm. A reminder lang po, lahat ng counseling natin ay by appointment. So feel free to call, make your appointment. There's a minimum fee po or donation as we so call it. Thank you.
0: Ayan po ang ating counselor ngayong gabi, and I hope kung mayroon kayong katanungan, nabanggit po niya, pwede kayong tumawag sa Back to the Bible or sa FEBC. Nais ko lang batiin din ang ating mga listeners. Halimbawa, si David Ted Duluhan, si Chris James Jimena, Erwin Torres, Wenceslao, Nevis D, Minita Antonio, Irene Galicia, Chona Ido, Nestor Ballesteros, Chris Rivera, Amy Chidoro, Zenny Velasco, Lourdes Paraiso, Rosalinda Boyko, Naptali Pepico, at Edith Paglinawan. Of course, nakikinig din po sa atin si Jo Chan at saka si Helen Pedrosa at marami pa pong mga nakikinig sa atin. Katulad po ng mga Widows Might Philippines. Hello, hello po sa inyo. Siyempre, Ma'am Joyce, nag-i-enjoy kami every time na magkakasama kami mga widows.
1: Wonderful.
0: Wonderful talaga. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa nangyari. Ano ba nangyari sa asawa namin? Siyempre, namatay na nga, di ba? But we just keep on moving on, and you know, empowering each other. So yun po ang ministry ng Widows Might Philippines. And we just came from Malaysia. Nag-enjoy po kami sa aming retreat doon. Yung iba galing Bangladesh, Indonesia, galing sa, of course, sa Malaysia, may galing sa India, sa Myanmar. So salamat sa Diyos na yung Widows Might ay umabot na rin sa Asia. Yan, mga kaagapay. At of course, ayaw namin na dumami kami. Ibig sabihin, ayaw namin dumami ang widowers. Or widowers, Ma'am Joyce, diba? Mm-hmm. Ayaw namin dumami sila. Oo.
1: Bye,
0: ang hirap.
1: Bye.
0: Ayan. So mga kaagapay, again, ang ministry po ng Back to the Bible ay mayroon po silang counseling program, mayroon silang mga seminars. Magsisimula ulit, Ma'am Joyce, yung pastoral counseling modules. Simula sila sa August, September, October, November. Bawat buwan, mayroon pong 4 Saturdays, isang module po yon. So ito po ay kung mag-i-enroll kayo sa iba't ibang seminaries or sa ibang school, equivalent po itong mga lessons na nakukuha po sa module dito po sa Back to the Bible Philippines. Of course, kasama nagtuturo dyan sila Dr. Benny Guillermo from LaSalle at saka sa ATS, Ken naman galing Ateneo. And of course, marami pa pong mga teachers na pwede pong maka-assist sa inyo po na nais na mag-enroll sa pastoral counseling. Simula na po kayong mag-inquire. You can call again 0933-824-1475 para po sa details po para sa pastoral counseling. And I'd like to congratulate lahat po ng umattend last June 27 doon sa family conference. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, and I hope and I'm sure as I have been blessed, I have learned a lot kahit na po ako'y lola na, widow, and yet I have learned so many lessons from Pastor Jebo Banzuelo, kay Pastor Manrictan Pascual, kay Dr. Joyce Piapgo, of course, yung kanya pong yung talk niya about empowering women, alam niyo yon, at saka si Doc Benny at si the Pastor Ken Guillermo at saka si Lorraine, maraming salamat po. And I hope at marami pang mga family conference na pwede nating magaganap sa iba't ibang lugar. Yan po ay panawagan din ministry ng Back to the Bible.
1: Yes, wonderful. I hope that
0: painitan na Ma'am Joyce, ano, parang

0: person. Kasi, syempre, ibang point of view mo, iba rin ang point of view niya. So, i-acknowledge mo yung point of view niya para magbaba mo na yung guard niya. And then, hopefully, they would also be able to see your point of view.
1: Madalas kasi, Ma'am Joyce, pagka nag-fighting an argument, ano, hindi nakikinig ang bawat isa. Dahil nag-iisip sila kung ano yung sasabihin niya, iisipin niya kung paano niya ano yon ang kanyang yung ipaglaban niya yung kanyang karapatan. So imbis na pakinggan, mga kapatid, pakinggan niyo muna bago kayo magsalita. Baka naman tama yung partner ninyo.
0: Yes, yes, oo. And another one is that hindi naman kailangan palaging ikaw yung may last say. Hindi naman kailangan na dapat kailangan yung sayo ang masunod, no? It's okay na hindi yung way mo ang masunod. Pwede din naman way na ibang tao, no? As Dr. Gottman would say it, it's a shared power.
1: Oh, okay.
0: Oo. Minsan, mafe-feel dapat yung isa na yung sa decision naman niya ang masusunod. Minsan, ikaw din naman ang masusunod. Hindi pwede palagi yung sayo ang nasusunod all the time.
1: Ma'am Joyce, kasi mayroong mga couples akong nakakausap. Parang na lang tumahimik na lang ang sabihin ng husband. O sige, ikaw nang tama. Tapos biglang nga alis. Anong masabi mo doon pagka ganun ang conflict nila?
0: Well, number one, it is nice na gusto mo mag-give way, no? Para bang, o sige, ikaw na lang bahala. O sige, ikaw na ang tama, right? So, kumbaga pa, maganda naman yung objective. Oo, para tahimik lang, ikaw na lang. Kaya lang para sa akin, the way you said it is not very nice, no?
1: Okay.
0: Ikaw na bahala o ikaw na yung tama. Masakit masyado, no, for the other person. Parang hindi ka willing or maybe may kasaling panunumbat dyan, no, na palagi na lang ikaw ang tama. Rather, kung gusto mo talaga, ang objective mo is peace and calmness, you can always say, okay, I see your point of view. Hindi natin yung sayo. Rather than, ikaw na ang tama, and putting it to, okay, let's have it your way. I think the tone will set the difference as well too. Kung galit ka ba na sumunod o talagang willingly ka na i-embrace yung perspective niya.
1: Yan. So yun po mga kaagapay, ano, hindi natin maiwasan ang argument at ang conflict. Pero ang sabi nga natin dito, as much as possible, you discuss what is the main issue, and then later on, you can listen to each other's opinion. Hindi po lagi yung ako ang tama or siya ang tama. Kasi ang effect po nito sa ating mga anak, di ba? Nakakapagod din naman, nakaka-stress din, Ma'am Joyce, di ba?
0: Oo naman, nakaka-stress. Every fight, every argument, no? is a stressful thing. Eh kung gusto niyo mas maraming wrinkles, eh pwede, no? Pero kung ayaw niyo ng maraming wrinkles, no? Tingnan mo si Ate Merlin, wala masyadong mga wrinkles, no? Then, it would be best that you give and take, you listen to the perspective of the other person as well.
1: Ayun, ako ang pangatlo, Ma'am Joyce, alam mo ba, mga kaagapay, ang pangatlong dahilan na naghihiwalay ang mag-asawa, 54.6% according to the research, ha? Infidelity, Ma'am Joyce, grabe, no?
0: Infidelity. Yeah. Bakit ba umaabot tayo sa infidelity? Palagi din natin sinasabi dito sa ano tawag natin sa show natin or sa radio station natin, program, na yung infidelity, yun na yung climax ng relationship ninyo. Hindi yan siya beginning, no? It's the climax. Which means to say, hindi pa umabot doon, marami na nangyayari. Baka marami na kayong arguments, baka siguro hindi na kayo nag-uusap, baka wala na kayong intimacy. So marami na nangyayari bago umabot na nagkakaroon ng infidelity. Kasi hindi naman overnight yung infidelity, no? Hindi naman na bigla-bigla, yun na yun, meron ka ng iba. Hindi naman. It started slowly. So we all have to be very careful, very vigilant. Kasi yung infidelity kasi is the climax. And from that climax, infidelity can lead to many other feelings for the other person. No? Betrayal, meron na tayong anger, meron na tayong resentment. And those will definitely destroy a relationship.

0: Yung counseling ministry, Ma'am Joyce, for the past years, karamihan ng na infidel ay mga lalaki, tama ba?
1: Aba, hindi po. In my experience, 50-50 po tayo.
0: Ay, ganon?
1: Marami ding babae na merong lalaki.
0: Oh my goodness, ngayon ko lang
1: Oo.
0: narinig yan.
1: Oo. Iba na talaga ang, ano tawag nito? Iba na ang situation ngayon
0: Oh
1: para bang
0: my.
1: equal rights, no?
0: Okay.
1: What men can do, the women will do as well too. So that is the sad part, no? And I
0: Wow.
1: hope naman that we don't do it. Lalaki ka man, babae ka man, we don't do it because we go into marriage loving and wanting to protect the other person. Tapos ang ginagawa natin ngayon, we're doing the opposite. We're hurting the one we promised to love forever.
0: Oh yeah.
1: So I hope naman that we stay vigilant, you be careful, you continue to cling on to God and to increase yourself by loving the Lord and increasing your faith para you will be living a holy life.
0: I remember, Ma'am Joyce, for the past Thursdays, kasi there were times that you were not feeling well, no? So si Pastor, no?
1: Jerry.
0: Sereno. Oo, Jerry Sereno. O naging topic namin yung how Satan attacks marriages. I think we also have discussed it before. At ang pinakaano talaga ni Satan, yung infidelity, no? Na you feel so happy when you are with this person, para bang you enjoy talking to the other person, to the opposite sex, and di mo na mamalaya na unti-unti pala talaga you're falling in love and with that person, and then falling out of love sa yung partner. So yun po, napaka-scheming talaga ang style ng demonyo, mga kapatid.
1: Yes.
0: You know, para bang idadahilan mo yung ministry, idadahilan yung worship team as kasama kayo sa praise and worship, sa choir, or kasama kayo sa visitation.
1: Yes.
0: Maganda naman, di ba? Hindi nyo naman pinlaano yun na magsama tayo para tayong dalawa na hindi eh. Di ba, Ma'am Joyce?
1: Correct, correct. And it started with a good reason for a good cause, but it ended up differently already. Kaya the Bible said, do not give the enemy a foothold, no? Isang paalang, bawal na, no? Kasi hindi naman tayo nagsisimula na binibigay kaagad natin ang buong-buo natin sa enemy. Isang paalang, papasukin mo lang ang paa ng demonyo, no, we would be able to fall na. So I hope that we also work overtime as the enemy is also working overtime to destroy our marriage as well.
0: Wow. Nakakatakot, ano? I mean, you know, sabi nga ni Ma'am Joyce kanina eh, nagulatok, sinabi niya 50-50, no? Pati mga kababaihan ay naging unfaithful sa kanilang husband, at ang husband ganun din. And it's a sad situation, no? Ngayon na the more na kailangan po natin talaga na mag-attend ng mga seminars, sa mga family conference. Yan po ay palaala sa ating mga listeners. Ma'am Joyce, bago tayo mag-break, ito din ang sunod, ano? Yung marrying too young. Ang sa research, sabi 45.7% marrying too young. Ano kaya ang edad yung too young?
1: Oo nga, ano kaya ang edad ng too young, no? Nowadays people don't get married too young na siguro, but anyways, if sinulat dito base sa research, no?
0: Oo.
1: Marrying too young. Probably marrying too young is hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral.
0: Okay.
1: Marrying too young is because probably hindi pa sila prepared na to go into married life, pero nagkaroon na sila ng anak, kaya nag-get married na lang sila. Mm-hmm. Pwede rin doon, no?
0: Mm-hmm.
1: But nonetheless, marriage is a serious matter. Marriage is a hard work. So bago kayo pumunta into marrying someone, make sure na you are prepared emotionally, you are prepared financially, you are prepared spiritually, right? Because it takes a lot of effort and determination to be living a holy life. Iwanan mo na talaga yung buhay mo na bulakbol, buhay mo na babaero. No, you have to make a decision for that. So I hope that we don't marry too young, which means to say that we are not being mature enough to go into marriage.
0: So ito pong paalala sa ating mga kabataan ngayon. Minsan kasi ang mga magulang, kunyari ako, nag-asawa ako ng too young. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral ko. Tapos ang mga ka-eskwela ko, engineer na, doctor na, ganyan-ganyan, successful. Siyempre ang tendency ko, Ma'am Joyce, as a mom who did not finish studying at nag-asawa ng maaga, I would really tell my daughter not to marry too young. Minsan kasi hindi naintindihan ng kabataan ang sinasaba ng mga magulang, di ba? Na to discourage them. Kasi nung nangyari sa akin, yan, nangyari sa nanay mo, nag-asawa siya ng tuwing, ang dami niyang regrets. Kaya nga ayaw niya mangyari sa iyo yun, kapatid. Kung ikaw ay nakikinig sa amin ngayon, you're still young, you're not finished with your studies yet, you're still unstable sa iyong trabaho, huwag muna, di ba? Maraming panahon man, I mean, marami namang pagpipilian, maraming tamang panahon kung kailan kayo pwedeng mag-asawa. Pero Ma'am Joyce, ano ba talaga yung tamang edad? Kasi baka ang tuwiyang sa atin, 30 years old, joke lang.
1: Para sa akin pa naman, it is not the number. It is maturity, no?
0: Oh,
1: at yung maturity kasi hindi mo mag-gauge sa age. Meron naman 30 years old, para isip bata pa rin.
0: So,
1: too young pa rin yun kasi hindi pa sila mature, no? Pero meron naman mga 25 and 26, naku, very mature na sila. Their age is still young, but their maturity is high. So, you can see that ready na sila magpakasal. Right. So it all depends on your maturity. But I would say a good gauge to get to know the other person better, it will be between 2 to 3 years. Which means to say, you are together at in a relationship, you get to know each other even better, 2 to 3 years kayo together. Yun naman.
0: Wow. Oh, that's a good advice, Ma'am Joyce, ha? Dapat magkakilala kayo. Of course, kailangan po talaga, kaibigan, makatapos sa pag-aaral. Hindi naman yung magte-take ka pa ng doctorate or ano pa. I mean, makatapos ka lang ng college, 'di ba? Tama-tama na yung 22, 23, 24. Pwede na makahitrabaho ka lang. Yan, kaibigan, ay ma-encourage sa amin na kayo po ibag-asawa na. Tandaan natin, ha, pang-apat po na dahilan kung bakit nagkakaroon ng separation ay marrying too young. According po yan sa research 45.7. Ayan. So mga kaibigan, magbe-break po muna tayo. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce. Mayroon tayong mapapakinggan music or ID, station ID or prayer for the nation. Babalik po kami.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Sama-sama po tayong manalangin para sa ating bayang Pilipinas at para sa bawat Pilipino. Dakilang Diyos, pinupuri po namin kayo at sinasamba. Hallelujah! Inilalapit namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang amin pong bansang Pilipinas, ang Mindanao, Visayas at Luzon. Inilalapit namin sa inyo ang bawat Pilipino nasa loob ng Pilipinas o nasa labas man ng Pilipinas. Hinihiling po namin na patuloy ninyong akayin ang bawat mamamayang Pilipino para sa pag-unlad at pagyabong ng aming pananampalataya at ng aming buhay espiritual. Agapayan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami upang sa aming moral na pamumuhay bilang individual o bilang pamilya ay amin pong maipakita ang banal na takot sa inyo pagrespeto sa inyo at ganun din pagtupad sa inyong mga kautusan. Inaalaala po namin, Panginoon, ang bawat pamilyang Pilipino, pinangungunahan man ng mga solo parents o ng couples, dalangin po namin ng katatagan, lalo na sa panahon ngayon ng krisis. Hinihiling po namin, Panginoon, sa gitna ng krisis, ay pahalagahan pa rin ang bawat isa ang buhay, katotohanan, kabaitan at gawang kabutihan, mapa sa matanda, mapa sa nakababata, mapa sa bawat isa manggagawa man o mga nagnenegosyo. Dalangin po namin, tulungan ninyo kami, gabayan ninyo kami na labanan ang disinformation, ang fake news at ganun din ang pagkakahati-hati na dulot ng iba't ibang mga ibinabalita na hindi totoo o kaya naman ay nakakagalit. Hinihiling namin, Panginoon, gabayan nyo ang bawat Pilipino nasa Pilipinas man o nasa labas ng Pilipinas. At maraming salamat, hindi po ninyo kami binibitiwan bilang isang lahi na nagpapasalamat, sumasamba at nananalig sa inyo. I-bless po ninyo siya na kasabay kong nananalangin sa mga sandaling ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Siya nawa.

0: Nagbabalik po kami, Ma'am Joyce, dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. And I hope dun po sa aming 4 points na sabi sa inyo, reasons why marriages are breaking up. Grabe, di ba, mga kagapay, yung sabi kanina, yung lack of commitment, tapos marrying too young, tapos yung infidelity, ano pa ba yung reason kanina?
1: Too much,
0: no?
1: Arguing.
0: Too much arguing and conflict, di ba? So yun po, marami pa po kami isi-share mamaya. And, pero ngayon, mayroon po mga questions sa pinadala sa atin. Ano? Sabi ng tanong, Ma'am Joyce, Ate Marlene, malaki po ang agwat ng edad ko sa misis ko. Older siya ng 5 years. Medyo hirap din siya magsabit sa akin. Feeling ko superior siya sa lahat ng bagay. Mas malaki ang sahod niya, mas matalino siya sa akin. Ito ang problem ko. Paano ko po i-deal itong struggle ko with my wife, Ma'am Joyce?
1: Mm-hmm. Okay. Dapat pala ang kausapin namin yung misis mo, no?
0: Oo.
1: O baka naman meron siyang sinasabi na makes you feel a little bit small kasi mas malaki ang sweldo niya. Possible, mm-hmm. no? Possible din na siguro sa mga gestures niya, no, sa mga comments niya na you don't feel good about it, no? But for example, wala man dito misis mo, ikaw yung nagtanong, no? So, we will address it to you.
0: Yeah.
1: I hope number one, kung hindi siya nakikinig sa mga feelings mo, I hope that you can seek some form of counseling, no? Kasi minsan it takes another person to bring up the topic or to bring up the issue to her para ma-realize niya. Kasi
0: okay.
1: Yun na nga, mas matanda na nga siya, dominante pa. So, minsan yung mga suggestion mo, hindi kanya tinitake seriously. So, you might as well, we do have a problem and it would be nice that we seek some form of counseling. Pwede kayo tumawag sa Back to the Bible, 0933-824-1475. No? Another thing na kung ano man yung pwede mong gawa, no, with this kind of situation is that during sa time na hindi siya galit, during sa time na hindi ka rin galit, during sa time na feeling mo na ay parang ano ito, ito ang magic moment na makikinig yan siya sa akin, no? Baka hindi palagi pero minsan pag meron, baka naman pwede mong hawakan yung kamay niya, sabihin mo sa kanya na mahal kita, pero minsan na hurt ka lang. And hanggang dyan lang, sana naman ang sunod na question niya is saan ka ba na hurt? Anong sitwasyon ka ba na hurt, no? Pero kung hindi naman niya tinanong, ang ibig sabihin niyan ay wala pa siyang realization, hindi pa niya alam na na-hurt ka talaga, no? Next try again na lang next time, no? Pero sa mga ganitong bagay, huwag mag-give up. Kasi alam mo naman talaga na a few years, 5 years ba yun? A few years older
0: five
1: siya
0: years.
1: Sa iyo? O 5 years? A few years older siya sa iyo, no?
0: Yeah.
1: And I'm sure yung pagka-dominante niya, hindi lang yan ngayon lumabas. Noon lumabas na yan, no? So, it is possible na noon na in love ka sa kanya dahil gusto mo yung dominante siya, siya yung nagde-decide para sa inyo, aba siya ang tumutulong sa iyo pagdating sa problema. It's possible na gustuan mo siya dahil dyan. Pero ngayon na mag-asawa na kayo, yung pinakagusto mo, ayun na yung pinakaayaw mo. No? Malay mo bilang wife, bilang nanay, she is a very organized person. Pwede rin. Pero kasi akong ganyan na counselee, Ate Merle, yung gusto niya, yun yung ayaw niya. No? Which means to

0: Say, nagustuhan niya yung misis niya dahil very independent. Dahil
1: Mm.
0: she can solve problems of her own. Pagkatapos ngayon na nagsosolve na ng problems on her own without consulting, nagagalit pa si husband. So, kausapin mo siya. Sabihin mo na na-hurt ka. So hopefully naman, with the humility that you talk to her, sana makikita niya yung perspective mo. Oo. Yun naman para sa akin.
1: Oo. Thank you, Ma'am Joyce, no? Kasi minsan eh mayroon ding pride, siyempre may pride din ang husband, 'di ba? Na parang he feels na he is ignored as the leader of the family, 'di ba? And then
0: Oo.
1: maaring si
0: Not
1: Mrs. ay
0: respected.
1: not respected, 'di ba? At maaring si Mrs. naman, ang feeling niya she's in control kasi she has all the advantages, 'di ba? She earns a lot, and then mas matalino, sabi nga niya, mas
0: Oo.
1: matalino. Pero mga kaagapay, hindi po yan madadala sa talino or sa edad or sa income mo. Ang salita ng Diyos, hindi po sinabi sa Ephesians, yung sabi ng Panginoon, wives, submit to your husband. Kapag ang husband mo ay mas matanda sa iyo, or kaya ang husband mo ay mas malaking income, hindi ganon. Unconditional po ang sinabi ng Lord ng submission. Di ba, Ma'am Joyce?
0: Tama, tama, oo. If we go back to the basic rule, no? If we follow the rules of the Lord, edi hindi tayo magkakaroon ng problema. Ha? So which means to say, we wives have to submit our husbands. No matter how smart we are, no? You look at Ate Merlin and I, we are smart wives. No?
1: Yes.
0: But we
1: Oh,
0: try to submit to our
1: we
0: husbands as
1: submit to our
0: oh,
1: husband.
0: oh, kasi pag ganun talaga, minsan, meron nga akong sinabi sa kliyente ko, napakatalino talaga niya. Uy, sa pandemic, she was able to put up 5 online businesses, no?
1: Wow.
0: Talagang very, very, very, very smart. So sinabi ko sa misis niya, kasi if you are this smart, no, hindi ka maabot ng husband mo. Maybe
1: Oh.
0: you have to try to sometimes be a little bit dumb, no? Para yung husband mo naman can come in and help you. Eh kasi ngayon lahat ng problema may sagot ka. Hindi mo na kailangan yung husband mo, right? So kailangan mo rin siya minsan sabihan na, you know, kailangan talaga kita tungkol dito sa problema kong ito. Para he would feel na, uy, naku, kailangan pala ako ng asawa
1: Correct.
0: ko. Needed pala ako, no? Hindi pala ako invincible, no? Invisible, no? So I hope that as women, no, kailangan natin konti itago-tago yung katalinuhan natin. Yeah.
1: I-act out naman natin na joke lang. I-act out naman minsan may kahinaan din tayo, no? So,
0: Oo.
1: sana nga.
0: Kasi kung sobra tayong perfect, no? Para naman tayo si Wonder Woman at saka si Darna, eh talagang matatakot yung mga as-husbands natin. Tapos
1: Ma'am
0: alam mo ba,
1: Joyce, oo, go
0: pag ganun
1: ahead.
0: kasi, maghanapin sila ng iba kasi gusto nila maging Superman.
1: No? Kasi
0: Yes.
1: minsan ang mistress, Ma'am Joyce, ano, wala sa itsura. Alam niyo, di ba? Nasa-shock yung mga wives. Bakit pumatol yung husband doon sa isang babae na hindi naman maganda, hindi matalino? Pero
0: Right.
1: bakit, di ba? Bakit pumatol si husband? Kasi nakita niya yung babae na yon ay lesser sa kanya, sa talino, tapos submissive yung mistress. Kaya doon po tayo, isipin po natin mga kaagapay, kung ikaw matalino, sobrang mayaman, isipin mo na masakit para sa husband kung ikaw ay very superior ka, controlling. Ma'am Joyce, i-share ko lang kasi alam niyo yon, yung anak ko, yung daughter ko si Kathy,
0: Oh.
1: mas older siya sa husband niya. Si Topher, no? Dumo. But na-appreciate ko every time na kunyari, may ano kaming family, sabihin lagi ng anak ko si Kathy, matanungin ko muna si Topher. Alam niyo yun, hindi siya nagde-decide on her own na, I mean, I see in her yung respect niya kay Topher, and I just love my daughter for doing that. And they are
0: Yes.
1: blessed. They are blessed talaga. Not
0: They
1: only,
0: follow. They follow the rules.
1: right. And they are blessed financially, spiritually, socially. I mean, holistic talaga ang blessing sa kanila dahil ginagampanan nila pareho ang kanilang role and responsibilities. So yan po, sana mga kagapay, ano, ma-example ko lang aking anak.
0: Praise
1: kasi,
0: God.
1: Oo, praise God for that. Here's another question, ah, Ma'am Joyce. My husband has been bedridden for 5 years now due to stroke. Sa totoo lang, hirap na po ako. Meron pa akong pangarap na marating sa career ko. Nakatali ang oras ko sa pag-aalaga sa kanya. Di namin kayang kumuha ng caregiver. Pag-pray niyo po ang husband ko. Kailangan ko rin ng advice niyo. Parang nauupos na rin po ako. You know what nauupos? Parang na, parang candle na, na ano.
0: Ah, okay.
1: Oo.
0: Definitely, no? Someone nasa sa position mo na ganyan, na nagte-take care ng somebody, no? Maybe we can call this that you are a bit exhausted, no? Na napupuyat ka na. At saka sa ganitong situation, pwede naman mag-rest, no? Hindi naman siya imposible na, ay, bawal talaga mag-rest, no? Physically, you need to rest. Maybe for a day or two, maybe for a week, to rest, no? Kumuha ka muna ng kapatid mo, kapatid niya, o ano ba dyan, no? Na mag-ano muna, mag-relievo sa'yo, no? So, kasi nagiging, I'm sure nagiging 24/7 ka na sa pagbabantay as a primary caregiver. So, number one, it's okay na kumuha ng relievo, which means to say, take a few days off to recover yourself as well too. Pero pag nakaka-recover ka na, each day, pwede ka naman din kumuha ng a few days, a few hours of rest, no? So, depende. If that day okay ka, mas mahaba ang ano mo, pasensya mo, you spend more time with your husband. Pero if there are days na marami tayong problema, marami tayong iniisip, so pwede naman na igsian mo yung time, meron kang self-care na time. So, it all depends on how you feel. Kasi it's all about what your body is telling you. Kasi hindi naman magsisinungaling yung body natin na napupuyat tayo, napapagod, nauupos ka na. So take some form of rest. It could be a spiritual rest, knowing na wala ka nang magawa, naging bedridden na yung husband mo. You have to trust in the Lord. You have to commit it to the Lord. Accept it na ito na yung situation mo ngayon. No? So it could also be resting fully in the arms of our Lord God.
1: Wow.
0: Pwede din.
1: Sa point na to, Ma'am Joyce, no, nabanggit mo kasi maghanap ng karelyebo. So parang sa akin, kailangan po natin na magkaroon ng, alam mo yon, yung a community where you belong, you become so active sa church, meron kayong D group, meron kayong Bible study group, meron kayong mga kaibigan, a community, di ba? Kasi there will come a time talaga, mga kaibigan, na kailangan natin ng mga kaibigan natin. Kamag-anak, ay dapat ay close ka sa kamag-anak, boss, sa in-law, sa side mo, kasi we need each other talaga. There will come a time na talagang we need other people. Kasi may mga couples, Ma'am Joyce, na parang they isolate themselves, parang hindi sila masyadong active sa church, ayaw nila makihalubilo pag after ng worship, uwi agad, darating ng late, uwi agad. Naku mga kapatid, alam niyo po, kailangan natin may community. Kaya nga po ang sabi ngayon, we have to strengthen discipleship programs at church. May kanya-kanyang organization na kasi katulad nito, no, na napapagod na. Kung marami kang kaibigan, naku, mag-aagawan niyan, magbantay mga kabarkada ng husband mo, di ba, Ma'am Joyce, na kailangan po natin yun. So, just a little advice po sa atin. Ngayon na malakas pa kayo at if you are going to church, please get involved sa church. Kasi minsan, kailangan natin ng prayer warriors. Kailangan natin ng masabi sa church. Minsan magpadala ng prayer. Sino to? Hindi kilala, di ba? So yun po mga kaagapay. There will always a time that we need other people. We need a community. So yan ang aking advice, sermon, joke lang. Mayroon pang tanong, Ma'am Joyce. Ito sabi niya, very stressful po ang marriage namin. Madaming dapat ayusin. Hindi namin alam paano i-handle financial problems, problema sa mga pakialam, merong mga in-laws, problema din sa mga anak namin. Sa totoo lang, stress na stress out ako as a wife, naku, Ma'am Joyce, sobrang stress talaga.
0: Oo nga naman, no? But remember, stress is a normal thing, no? Lahat tayo may stress. And when there are changes sa buhay natin, talagang magkakaroon tayo ng stress. At minsan naman ito mga changes sunod-sunod, no? For example, yung mga anak natin, nagti-teenager na. Yung parents natin,
1: Elderly.
0: nag-hospitalize na, elderly na.
1: Oh
0: So,
1: my.
0: nagkasabay-sabay. Tapos yung husband natin, nagkaroon na ng midlife crisis, no?
1: Oh
0: So,
1: my.
0: sabay-sabay, no? Sabi nga niya, daming problema. May financial, may in-laws, mayroong mga anak. Ito, ganito. Do it one step at a time. Ano bang gusto mo muna i-focus, no? Gusto mo ba i-resolve muna ang financial? O, yun ang pag-usapan muna natin. Kung yung financial man ang problema mo, no? Ayan, kasi talagang kung kulang ang budget or kulang ang income, talagang maghanap tayo ng ibang source of income, no? E kung hindi naman tayo makapaghanap ng source of income, ay talagang mag-tightening of the belt tayo, no?
1: Wow.
0: Talagang maghihigpit ng sinturon at spending within our means lang, okay? Pag ang problema mo naman ay pakialamerang mga in-laws, nako, ang dami nito, no? Alright, mag-usap kayo mag-asawa, no? Na sana proprotektahan ka ng asawa mo. Eh, pero kung hindi ka naman maproprotektahan ng asawa mo, meron akong advice sa'yo. Temporary lang itong advice. You keep 2 arms length away from them muna. Which
1: Ay.
0: means, huwag mo na palagi mag-meet, huwag mo na palagi mag-labas-labas kumain. Selected lang, no? Selected in a sense na talagang hindi ka na pwede maghindi. Yun na lang yung mga pupuntahan mo. Kasi nasi-stress out ka nga. Pero hopefully ma-resolve yung mga problems ninyo para pupunta ka na. Pero paano ba i-re-resolve? May isang akong solusyon dyan, no? Ang solusyon dyan, pasok dito sa tenga, labas sa isang tenga. Huwag mo dibdibin. Huwag mo iserious ang lahat na sinasabi nila. What you can do, you do. What you cannot do, sabihin mo na hindi mo pwede. Hindi mo kaya. Pasensya na, no? Ang statement ay palaging una ang I'm sorry. I'm sorry, Nanay. Hindi kami makapunta ngayong Sunday. I'm sorry. Hindi ko magawa ito. Hindi kita masamahan sa doktor. I'm sorry. O, unahin mo yung sorry mo, ha? Tapos magbigay ka ng reason din kung bakit. Kung ang problema mo naman, mga anak, aba, there is power in prayer. There is power in attending seminars to know your children better. Mag-register sa family conference. Ay, tapos na pala. Maybe your church, maybe your church can make one, no? And invite us. Pilipinas man or hindi sa Pilipinas, kami ay open in flying to your country, ha? Okay? Alright? And sa lahat ng stress, do know, kasangga mo ang Panginoon Diyos.
1: Wow. Sabi nga, Ma'am Joyce, diba, yung Psalm 55:22, napag-usapan natin yun, no? Cast all your anxiety to the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous forsaken. Oh, be shaken. Diba? Parang yung verse sa 1 Peter 5:7, parang ganun, cast all your cares on Him for He cares for you. Ganun din po sinabi ni Haring David sa Psalm 55:22. So lahat po tayo mga kaagapay ay mayroong nakaka-stress sa paligid, nakaka-stress ang politika natin, nakaka-stress ang ekonomiya, nakaka-stress ang educational system, nakaka-stress na po lahat-lahat. Pero kaagapay, ang sabi nga sa Bible, bahala ng Panginoon dyan. Ilagak natin lahat ng sa Panginoon lahat ng ating mga problema para hindi tayo ma-stress. 'Di ba, Ma'am Joyce? Buti na lang hindi ako ma-stress. I don't take problems seriously.
0: So dapat pala ka ang tanong namin sa iyo, Ate Merls. Ano ang secret mo?
1: Secret nga eh.
0: Lagot ka, ayaw mo mag-share ng sekreto mo. Ha? How to be you at 70
1: to be
0: plus.
1: Me, yeah,
0: still
1: 73.
0: Young and beautiful. Oh, see?
1: Praise the Lord, hallelujah.
0: Oh, walang stress.
1: Ma'am Joyce, naku, natutunan ko talaga. Tsaka yung alam mo, Ma'am Joyce, yung sa atin kasi lagi tayong mayroong fellowship, I don't isolate. Tulad ngayon, wala na si Kuya Clem, di ba? Eh ako ay people person ako, hindi ako pwede walang kasama. Nag-iisa ako sa bahay. Pero Ma'am Joyce, I have all these things that I need to do. Marami akong natatapos, ang daming kausap, ang daming tatawagan sa phone, na mga nagpapa-pray. Yun ang paraan ko na para hindi ako mag-isip sa sarili ko. Katulad kanina, naisip ko lang si yung ating ka-prayer warrior, no? Kasi parang nadapa yata siya or whatever na ano yata yung kanyang basa. So I praise God, nalaman ko kanina, nag-pray kami, nalaman ko na sa x-ray wala po siyang fracture. So praise God for that. Diba? So yung mga kaagapay, huwag tayo lagi magpapastress, ano? Kung may mag-cause ng stress sa atin, ah, problema. Sabihin mo sa problema, teka muna, magpahinga muna ako. Huwag niyo laging harapin head on ang inyong mga problema. At siyempre, ang nais kong idagdag, Ma'am Joyce, go seek counseling. Kausapin niyo si counselor, si Dr. Joyce Piapgo. Ayan, lapitan niyo po siya at sabihin mo, Ma'am Joyce, lagi akong na-stress, ano gawin ko? Marami po siyang sekreto paano ma-de-stress. Diba, Ma'am Joyce?
0: Nagawa na kami ni Ate Merlin ng YouTube nito.
1: Oo nga. Distressing from problems. So, diba? Ayun.
0: Ah. Yes.
1: Another question, Ma'am Joyce. Sabi ng ating listener, we've been married for 22 years. From the start, it was exciting. However, as time goes on, I feel bored. Hindi na maayos ang communication namin. Feeling ko hindi na ako masaya sa aming relationship. Normal po ba na ang mag-asawa ay nakakaranas ng ganitong relationship? Kasi pag nakikinig ako sa inyo, parang madaming marriages ang nawawasak dahil boring na ang relationship. Paano po ma-overcome ang boredom?
0: Okay, no? Oo naman, naawa naman ako sa ano natin, texter natin. Number one, is this ano common ba? Oo naman, no? As the stages of relationship says, no? 22 years tapos na talaga kayo sa honeymoon period ninyo, tapos na kayo sa adjustment period ninyo, kaya nabo-bored na kayo, no? Pero just like all other situations, pag ikaw ay bored, maghanap ka ng ibang ways para hindi kayo ma-bored, no? 22 years of marriage, baka you're nearing your retirement age, no? Maghanap kayo ng gawain. Gusto niyo ba mag-pickleball? Gusto niyo ba mag-visitation? Gusto niyo ba mag-marathon run? Diba? So, pwede naman kayo gumawa ng ibang-ibang mga activities para hindi magiging boring, no? Kung talagang boring pa kayo, pumunta kayo sa simbahan ni Ate Merlin Guillermo. Marami silang mga outreach, no? Medical outreach, no? Food outreach ba dyan? Marami silang mga outreach dyan. Sharing the gospel na outreach, meron din yan sila. So, pwede kayo pumunta, no? Magpaka-busy kayo. O tanungin niyo yung pastor niyo, no? O sa simbahan niyo, ano bang pwede ko mako-contribute dito? Na pwede ko gawin. Baka naman every Saturday pumunta ka ng simbahan. Ilinisin mo lahat ng upuan dahil pupunta na ang bisita ng mga missionaries on Sunday. Aba, pwede, di. Hindi ka na mabuboard. Ha? Basta hindi ka lang mapili, right? Okay? So, yun naman ang ibig ko sabihin. So, totoo naman yun, no, dito sa programa namin, marami kaming dinidiscuss na mga problema sa relationship namin, no? Kasi ito naman kasi ang programa namin, relationship in marriage.
1: Right, right.
0: Pero kung tanungin nyo kami, marami bang mga happy marriages? Ay, marami din naman.
1: Marami, oo.
0: Oo, marami naman. Tingnan mo na lang yung marriage ni Ate Merlin, o, di ba? O, tingnan mo na lang yung mukha ko, di ba? May problema, pero syempre, kalamitan, happy naman, no?
1: Correct, correct.
0: Kung hindi man happy, magpre-pretend na lang tayo na happy, o, di ba? No, the joking aside, the point there is, sarili nating problem, gawaan natin ng paraan. Lahat naman ng problema, may solusyon. Ang solusyon ay mag-communicate. Kausapin natin ang partner natin, ang spouse natin. And of course, no, we come to the Lord in prayer as well, telling the Lord how can he help us? How can we change, no, in our own way? O, sa totoo lang, yung dinescribe mo sa amin, yung relationship mo na bored, ay hindi kami. Oh, marami nga kayong problema eh. Paano ka ma-board dyan, di ba? So, I hope that you find a solution to your situation.
1: So, lahat naman ng, ano, Ma'am Joyce, lahat ng marriages, lahat ng tao ay gusto ng masaya. Di ba? Ayaw natin yung boredom na yan. Naku po. So, kaibigan, you can do something. Yun nga ang advice si Ma'am Joyce. There are a lot of things that you can do to avoid boredom sa marriage. Kasi pagka na-bore na kayo sa marriage, yun, naku po, ay tuloy-tuloy na yan. Manghihina na talaga. Wala nang way na mag-usap. Lalo na ngayon, Ma'am Joyce, di ba? Pagka nabobore yung isa, sinong kinakausap? Aba, ay social media, di ba? So, imbis na yung partner mo, ang kausap mo, ay mas nakatutok ka sa, ano, sa cellphone mo, ay talagang boring ang buhay nyo. So, to avoid din mga kaagapay is pag-usapan din nyo ang buhay-buhay ninyo. Minsan, di ba, i-review nyo paano kayo nagkita noon, di ba? Yung ganun.
0: Yes, oo.
1: 22 years pa lang.
0: 22 years na. Dapat fresh pa sa memory nila.
1: Yes, yes. Ano mo, Ma'am Joy, sabi ko nga minsan, no, I think sa family matters, natutuwa ako kapag ka mayroong naglalagay sa Facebook na celebrating our 45th anniversary, celebrating our 50th wedding anniversary. Natutuwa ako doon. Alam mo yun? Talagang
0: That's
1: my heart
0: nice.
1: Is really, yeah, it's nice to know that they are able to sustain their marriage. Kaya kagapay, kung nagawa ng maraming couples umabot sa 50, 60 years, kayo din, kaya nyo din yan sa biyaya ng Panginoon. Di ba, Ma'am Joyce?
0: Oo. At saka may naisip ako ngayon kung bored sila, no? Oo. Kasi naisip ko, kasi kailangan ko rin yung gawin sa amin. Kung kayo ay bored, no? Halungkatin mo nga yung mga pictures ninyo, no?
1: Oo nga, at, ano?
0: Titingin kayo, magkukwento kayo tungkol sa mga pictures na yan. Kung hindi naman, kung bored pa kayo, no, hanapin mo yung pictures na nasa digital. Kasi ngayon, mga digital, wala nang ano, wala nang printed, di ba? There's this church kasi having their anniversary, 75th anniversary nila, no? Pagkatapos, sabi nila, yung mga first few years ng mga ano anniversary, even up to the 60th anniversary, marami sila pictures kasi maraming hard copies. After the 60th
1: tama.
0: Na, the past
1: wala
0: 15
1: na.
0: Years, wala na masyadong pictures kasi palagi na tayo digital eh. Diba? Hindi na tayo nagpiprint. Hindi na tayo nagpiprint. So, wala ng katalog. Wala ng copies. So, ngayon, humihingi sila ng kopya. So, naisip-isip ko yun kasi nagreklamo din yung anak po. Sabi na, we have been traveling pero we have not been recording. Sabi ko, oo nga, no? So, baka siguro every travel, pagtapos natin, pumili tayo ng 25 pieces or 30 pieces or maybe 10 pieces, no? To print it out and make it as an album para, you know, we will always have memories of that. Oo.
1: Correct,
0: so, baka
1: correct.
0: Pwede natin gawin yan. So, in every, nyo sa lahat ng file nyo sa digital files, no? Kung ano ba yung worth keeping, worth printing it out, i-print nyo para you will keep an album. Yan. O, hindi na kayo ma-board, ha? Okay?
1: Yan. Yan, mga kaibigan. Ang ganda ng advice si Ma'am Joyce. Another question. Sabi ng ating message. Masyado akong selosa. Oh, si wifey ito. Lagi akong nakakaramdam na may karelasyon ng husband ko sa ibang babae. Ayaw ko po ng ganitong pakiramdam. Pero hindi ko po maiwasang magselos pag nakita kong may intimate na kausap ang husband ko. Feeling ko may relasyon sila. Lagi naman dinideny ng husband ko na wala talaga silang siyang babae. Ayan, so Ma'am Joyce.
0: Kahit continuation. Pa,
1: alam ko naman, mahal niya ako. Ano po ang advice sa akin para maalis ang pagseselos ko? Ayan.
0: Kung isundin natin ang ang payo ni Gary Chapman, ang ibig sabihin noon, yung love bank mo ay hindi puno. no? Konting galaw lang ni Mister, feeling mo na na hindi ka na love or nagsiselos ka na. So kumbaga pa
1: Okay.
0: hindi puno yung pagmamahal mo na konting galaw, mafi-feel no parang jealousy na, no? So that's number one. So baka kailangan natin i-advise si husband na bigyan ka ng hugs every day, bigyan ka ng kiss, sabihin sa iyo na mahal ka niya. That can help, no? Number two, it could also be dahil kulang ka talaga sa pagmamahal. So which means to say, nung maliit ka pa, hindi mo nakukuha yung pagmamahal mo sa mama mo, baka hindi mo nakuha yung pagmamahal sa family members mo, kaya you long for pagmamahal. So nung hindi binigay ng husband mo, ayun, na magnify tuloy, no? Pwede rin yung ganun, no? Oo. Pero if there's something that should remind you na mahal ka, mahal ka ng Panginoon Diyos, no? So you keep reminding yourself na maski na hindi ka minahal ng husband mo na the way you wanted it, aba mahal ka ng Panginoon Diyos, di ba? Dahilan nga sa iyo, nagpakamatay nga siya sa krus eh, di ba? So mahal na mahal ka talaga ni Lord. So I hope that you will remind yourself that God loves you very, very much as well too, no? So kung hindi naman binibigay sa iyo ng husband mo yung I love you, so baka ikaw na lang magsabi na mahal kita, dear. Tapos sana naman ang response niya is mahal din kita. Pero panghawakan mo yung sinabi mo. Sabi mo naman na alam ko naman na mahal niya ako. O yun, bakit mo nalaman na mahal ka niya? Araw-araw ba umuwi siya? O kung araw-araw naman pala siya umuwi, mahal ka niya. Sa'yo ba binibigay ang lahat ng pera niya, sweldo niya? Kung oo naman, edi magmamahal din yun, right? So isipin mo, tandaan mo, ano yung mga ways na ginagawa na niya na nagpapakita na mahal ka niya.
1: Baka Ma'am Joyce, kasi ang sinabi niya pag nag-usap siya nung husband niya doon sa
0: Ibang
1: ibang
0: babae.
1: babae, parang very happy, alam mo yon, parang
0: Pwede.
1: excited na excited. Pag ikaw ang
0: Oo.
1: kausap, parang baka naman boring, baka lagi na lang masuspetsa, 'di ba? Masyadong negative ang iyong ano sa husband mo. Baka naman ganoon, 'di ba,
0: Oo,
1: Ma'am Joyce?
0: sige, sige, pwede naman. Alangan naman sabihin natin sa husband niya na bawal na siya magsalita sa lahat ng babae.
1: Oh, hindi
0: Ba
1: pwede.
0: Oo, sa text siguro, I would say, no need to text any other women, no? Pero kung if it helps, no? Then sabihin mo na lang sa asawa mo na baka iwas-iwasan mo ang pag-uusap sa kanya kasi iba yung pakiramdam ko. Pero kung ang pakiramdam mo sa lahat ng babae na may kausap, ganun, ikaw na talaga yung may problema din.
1: Ay, oo,
0: O, di
1: tama,
0: ba?
1: tama.
0: Pero kung sa
1: Oo.
0: selected few lang, isa, dalawa, tatlo, baka naman masabi mo na ay baka may ibang intention ito, no? Meron kasi yung mga wives' intuition, no? Meron akong kliyente, sabi niya, from day one pa lang, yung office mate niya, feeling niya, iba na talaga ang pakiramdam niya. O, eh, so totoo naman din, may nakita na siyang ebidensya na ganun, right? So malalaman din yan. So ipag-pray mo na kung totoo man yung hinala mo, mahuhuli mo siya. Na hindi na niya kailangan ma-deny kasi mahuli na siya eh, no? Pero kung ako ikaw, ayaw ko siya hulihin, no? Kasi baka hindi mo kayanin. At saka naman, pag-pray mo na lang na hindi niya gawin para
1: Yes,
0: hindi masakit
1: yes.
0: para sa inyo.
1: Kasi alam mo, kaibigan, nakaka-stress din po, pareho yan. Doon sa tao na masyado mong pinagseselosan sa husband mo, na yung triggering factor na hindi naman niya talaga ginagawa yon. Pero Ma'am Joyce, paano kung totoo talaga na may ano,
0: Oh, kung
1: na
0: totoo kasi
1: intuition
0: intuition
1: ni
0: mo, correct.
1: paano yun?
0: I would always say it in a more positive way. I would say it, I trust you, ha? May hinala ako, pero I trust you na hindi mo ito gagawin dahil alam mo na mali ito. Alam mo ang parusa ng Diyos.
1: Oh
0: I
1: my.
0: trust you. So I will say it in a more positive way. Rather than, huwag mo gawin yan, ha? Nakakasama yan. Hindi ko sasabihin yan. I will say it in a more positive way. I trust you that you wouldn't do anything foolish that will destroy our relationship.
1: Tsaka siyempre, Ma'am Joyce, yung power of prayer, ano?
0: Definitely.
1: Kaya nga
0: Without a doubt.
1: may libro si Elizabeth Moore, no? The Praying Wife. So yun po,
0: Yes.
1: mga kaagapay, ang ating panglaban talaga. Halimbawa, yung testimony ni Dan Orkiko at saka si Don Orkiko, 'di ba? Sila po yung pastor sa CCF na nagtestimony si Don or yung wife niya, si Dan naman, yung husband niya talagang kaliwa kanan ng mga babae niya, tapos nagda-drugs, lahat-lahat ng bisyo. Pero ang ginawa po ni Don na talagang wala siyang ginawa kundi manalangin, maatin siya sa Don Watch Prayer sa CCF, manalangin ang manalangin. By God's grace, mga kaagapay, si ang husband niya. Ngayon ay transform at pastor na, very effective siya sa kanyang ministry sa couples kasi dinaanan nila yon. So mga kaagapay, panalangin talaga panglaban natin sa anuman pong problema sa buhay mag-asawa. Ma'am Joyce,
0: Amen.
1: another question ha. Abinya, Ma'am Joyce, ang issue namin ay yung walang respect sa privacy ang bawat isa. May password po ang laptop at cellphone ko, pero pilit ng wife ko alamin ang password. Feeling ko, tuloy walang tiwala ang wife ko sa akin. The reason I keep the password is to keep the confidential issues in the company where I am a manager. Siyempre po, hindi pwede mabasa ng wife ko ang laman ng aking emails at sa messenger. Paano po i-deal itong problem ko with my wife? Ayan, Ma'am Joyce.
0: Okay. No? Sabi mo, wala siyang tiwala sa iyo. Pero ikaw rin, wala ka mang tiwala din sa kanya. No? So, pareho lang kayong dalawa. Kasi, kung sabihin mo na totoo naman, may privacy yan. Totoo naman sa trabaho mo yan. Then I would suggest that you create a different account, an email account for your office, and a different email para sa mga regular messages mo. Right? Okay? That could be one. Number two, pwede naman din maggawa ka ng kalokohan, gamitin mo ang office address or office email address, right? Samahan mo siya sa pagtingin. Anong gusto mo titingnan dito? Ito? Okay. So this one is office. Quickly glance at it. Ma'am, I'm so sorry. This is about work, right? So, kasi your wife, kung hindi naman siguro siya pipilit na titingin, kung wala siyang pagdududa. So that means to say, meron na siyang pagdududa. Kaya niya gusto tingnan, right? At kung hindi na mo naman siya patingnan, then the more mag-increase yung doubt niya at hindi siya maniniwala sa iyo. Kasi meron kang tinatago, right? So kung wala ka naman tinatago, makita mo sa kanya. Kung work man yan sa trabaho man yan, you can sit down with her, walk through it, and then tell her that this is work-related, no? Hindi naman, you have to trust your wife na this is work-related. Hindi naman siguro niya ibulgar kung ano ba yung sekreto dyan. So, trust is very important. So, wala kayong trust sa bawat isa.
1: No, ang hirap na no, pagka pareho walang tiwala sa isa't isa, 'di ba? Alala ko naman Ma'am
0: Yes.
1: Joyce sa husband ko noon nung nilagyan niya ng password nung nainis siya sa akin. Kasi may nag-invite sa kanya, ako na ang sumagot. Alam mo yun, kasi walang password. Ako na ang sumagot na sabi ko, ay hindi siya pwede kasi conflict sa schedule. Tapos nagkita sila doon sa nag-invite. Sabi na, ay Pastor Soyang, hindi ka pala pwede sa ano namin. Ay kailan po ba yun?
0: Nako.
1: Mali ako.
0: Oo nga
1: O
0: naman.
1: kaya, oo,
0: Hindi ka
1: mali
0: lang
1: ako
0: dapat
1: talaga.
0: mag-reply.
1: Yes,
0: Oo.
1: oo. So yun, nilagyan niya na ng password. Naintindihan ko naman na hindi na naging issue sa akin yun na nilagyan ng password kasi may tiwala naman ako sa asawa ko, di ba?
0: Patanong
1: Kasi yun.
0: lang. Tanong lang. Eh bakit napakasobra mo namang efficient wife at ikaw naging secretary at nagsagot?
1: Ako ang nagsagot sa lahat. Ako ang
0: Oo nga.
1: nagsagot.
0: Bakit
1: Oo.
0: man? Bakit ikaw nagsagot? May meeting ba kayo dati?

0: praise and thanks in Jesus' name. Amen. Amen.
1: Amen, mga kabagapay. Maraming salamat sa nag-assist sa atin sa studio. Of course, si Phil Lagtapon, nag-assist sa atin sa broadcast. At ang ating pong RTB team, sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa lahat po ng mga engineers. Of course, ako pong Ate Merlin Guillermo.
0: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you so much for tuning in. God bless you all.
1: Ayan. God bless you po and hope to see you again next time.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang hapon mga ka-Express Mate! Welcome aboard sa UV Express, the ultimate vibes express. Ang biyahe na kung saan hindi lang musika ang kasama natin, kundi may konting kwentuhan, konting tawanan, and syempre mga awiting. Sure na sure akong mapapakanta ka habang ikaw ay nasa daan, nasa opisina, nasa bahay, o nagpapahinga. Ako ang inyong cute na driver at maraming salamat sa pagpili ninyong sumabay sa atin ngayong hapong ito. Kung ikaw man ay pauwi na galing trabaho, papunta pa lang sa susunod mong lakad, nasa biyahe kasama ang pamilya, o simpleng naghahanap lang ng magandang kasama sa hapon, welcome na welcome ka rito. Alam mo, ang buhay parang biyahe rin. May mga pagkakataong mabilis ang takbo. Parang gusto mong matapos agad ang lahat ng problema. Pero may mga araw ding parang may traffic. Pakiramdam mo, walang nangyayari. May mga liko na hindi mo inaasahan. May mga humps na nagpapabagal sa'yo. At may mga pagkakataong kailangan mo talagang huminto sandali para makahinga. Pero sa bawat biyahe, may natututunan tayo. Minsan may mga taong makakasabay natin ng sandali lang ang itatagal, pero maiiwan silang aral. May mga lugar na akala natin ordinaryo lang, pero doon pala tayo makakahanap ng bagong pag-asa, bagong direksyon, o simpleng dahilan para umiti ulit. Kaya ngayon sa oras na to, gusto kong maging pahinga muna natin ang programang ito. Walang pressure, walang kailangang patunayan. Sandali muna nating i-set aside ang stress, yung deadlines, yung notifications, at mga iniisip natin. Samahan nyo lang ako sa susunod na oras habang sinasabayan natin ng magandang musika ang ating kwentuhan. Siyempre, gusto rin naming marinig ang boses nyo. Ano man ang nasa isip mo ngayon? Kwento man yan, experience, opinion, shoutout, birthday greeting, Thanksgiving, prayer request, o simpleng pagbati sa mga mahal mo sa buhay. Pwede mo kaming samahan sa ating kwentuhan. Ang UV Express ay hindi lang isang programa. Ito ay isang komunidad na kung saan bawat kwento at bawat pasahero ay mahalaga. Minsan kasi, ang kailangan lang ng isang tao ay makinig. Hindi agad solusyon, hindi agad advice, kundi taong handang magsabing, "Sige lang, nandito lang ako." At kung sakaling mabigat ang araw mo ngayon, sana kahit papano ay makapagbigay kami ng konting ngiti, konting lakas ng loob, at konting pag-asa. Kung maganda man ang araw mo, mas masaya kung maibabahagi mo rin ang good vibes na yan sa iba. Sa loob ng ating biyahe, aasahan nyo ang mga kantang pwedeng maging soundtrack ng araw nyo. Kaya ihanda na ang inyong headphones, lakasan ng konti ang volume ng iyong radyo, o i-share ang ating live stream sa inyong pamilya at kaibigan. Sabay-sabay nating gawing mas magaan, mas makabuluhan, at mas masaya ang hapong ito. Kaya ano pang inaantay mo ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Shifting our gears to autopilot mode. Don't go anywhere aside from turning up the volume.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sa muli po, isang napakagandang gabi sa bawat isa na naka-tune in po ngayon sa kanya-kanyang Facebook account at sa ating pong mga nasa radio, sa kanya-kanya din po ng mga tahanan. Ang aking pong pagbati sa iyo, kapatid, sa mga oras na ito ay isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa inyo. Nawa po ay sabayan niyo po ako sa loob din po ng 30 minuto para po sa atin pong pakikinig at pag-aaral muli ng salita ng Diyos. At tayo po ay sabay-sabay muli na mapagpala. Sa gabi pong ito ay kasama ko po si Kuya Mon Diaz. Salamat Kuya Mon sa iyo pong pag-assist at nandyan din po yung aking asawa sa labas. Maraming salamat. Sa magandang panahon na tayo po ay nakapagbiyahe nang hindi po inabot ng traffic. Kaya maganda pala maaga para hindi po inaabot ng traffic. So ganun pa ma'am. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid ko na nasa live streaming na po ngayon at mga ka-carians, magandang gabi. Hallelujah, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo po muna ay sandali na manalangin. Panginoon, kami po ay sabay-sabay na nagbibigay ng pasasalamat sa iyo sa gabi pong ito. Sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pagod man ang aming po mga physical na katawan. Pero salamat dahil mayroon kaming Diyos na kung saan sa iyong presensya, Lord, ay mayroon kaming kapahingahan. Salamat po, pagpalain mo po ang aming pong pag-aaral ng mga salita mo sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Kapatid, mayroon muna po ako na katanungan sa iyo. Opo, ikaw na nakikinig sa mga oras na to. Nakaranas ka na po ba ng delay sa pagbabiyahe sa panahon na mayroon ka pong kasama, inihintay mo? Opo, ako po ay minsan ko na pong naranasan na ma-delay. At kapatid, ikaw, ano po ba ang iyong ginawa sa panahon na mayroon kang mayroong delay? Una, isa pong nakakabagot, nakakapagod, dahil syempre mayroon kang hinahabol, mayroon kang iniisip, na hinihintay, naghihintay, pero mayroon palang delay. Pero ganun pa man, sa kabila ng pag-agam-agam na yan, darating pa kaya? Anong oras kaya? Na-experience ko po kasi na sa journey ng pag-travel, halos nakailang beses na din po kasi akong nakaranas ng pagdi-delay. Pero ganun pa man, wala talaga magagawa ay kailangang hintayin. Pero salamat sa Panginoon dahil ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, is about may delay. Ang mahalaga ay darating. Opo. Sinasabi po dito sa aklat po ng ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang mga pangako. Tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa tinutupad ng Diyos ang pangako niya dahil binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Isang napakagandang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Dahil sa kabila po na mayroon man na pagdelay, ang pinakamahalaga ay darating. Bakit nga ba sinabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, bakit mayroon pong pagdidelay or mayroon pong pag-aantala? Ano po ba yung bagay na gusto ng Panginoong Jesucristo na mangyari sa atin? Ang sabi po niya, sapagkat hindi po nais ng Panginoon, opo ikaw at ako kapatid ko, hindi ng ating Diyos sama nais na tayo po ay mapahamak. Kaya bagaman mayroon po na pagdelay, kalooban ng Panginoon na iligtas niya po kasi ang atin pong mga kaluluwa at binibigyan niya tayo ngayon pa lang ng panahon at pagkakataon na tayo po ay magbalik loob sa Kanya.
sa pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Jesucristo, itong bagay na nais ng Lord para sa atin na binibigay niya, natalikdan natin ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Talikuran natin yung mga kasalanan, mga bagay na hindi naman makakatulong sa ating paglagong espiritual, mga bagay na minsan na nating kinamuhian, minsan na nating tinalikdan, kaya daat pinagsisihan, kaya ito yung panahon. At bakit sinabi ng Panginoon na mayroon pag-aantala? Dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ito yung mga bagay na dapat po nating gawin. Ano pa po ba? Magtiwala tayo sa pangako ng ating Diyos na dahil hindi niya tayo, no, sabi niya dito, hindi natin hawak ang mga sitwasyon. Dahil hindi natin, kapatid ko, hawak ang mga sitwasyon. Ang ating Diyos Ama ang siyang may control ng lahat ng bagay. Kaya dapat lang na panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang Diyos na siyang makapagpapangyari lamang ng ganitong bagay at wala ng iba pa. May delay, ang mahalaga ay darating. Ano ang dapat nating gawin? Maging matapat sa paglilingkod at manatiling nakaugnay sa Diyos. Ito yung bagay na gusto ng Panginoon para sa atin. Manatili tayong maging matapat. Manatili tayong maging matatag dahil ang sinabi naman ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sabi po dito, magpakatatag, manalangin, huwag matitinag at magpakasipag sa gawain. Wow! How wonderful! Ito yung napakagandang encouragement ng ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa mga naunang mga mananampalataya, sa mga naunang lingkod at naglingkod sa Panginoon, ang ipinamamanhik po sa atin. Sa kabila ng maraming mga hamon sa buhay na hindi natin maunawaan, hindi natin maiwasan, talagang nandiyan yan. Ang buhay po natin ay punong-puno ng mga hamon sa buhay. Pero salamat dahil mayroon tayong Diyos. Ang kanyang mga salita, ang pangako ng Diyos ay atin pong dapat na panghawakan na sinasabi niya dito na magpakatatag. Manalangin tayo. Hallelujah. At isa pa, gawin po natin ano yung nais ng Lord para sa atin. Be a doers of God's mandate. Hallelujah. Dahil sa kapag ginawa natin itong kalooban ng Panginoon para sa atin, yung mandate ng Lord para sa atin na be a doers, tandaan natin, may sakripisyo man, kapatid. Pero ang atin pong mga pagpapagal, tandaan natin, kailanman ay hindi po yan nasasayang. Hallelujah. Our labor is not in vain. Manatili tayong maging matapat, maging matatag na naglilingkod at nagtatalaga ng ating mga buhay sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Lord ang lahat ng bagay, mga alalahanin, bagabag, kasama natin ang Diyos. Tandaan natin, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya. Opo, may mga hardship tayong kinakaharap. Pagod na tayo. Lalong-lalo na sa lugar na kinalalagyan natin, punong-puno ng mga hamon. Sa community natin, sa pamilya, sa ministry, o anumang sa trabaho at anumang larangan ng buhay na mayroon tayo kinakaharap. Lahat tayo ay punong-puno ng challenges, pero ang nais ng Lord sa atin, maging matatag, maging matapat tayo. Remain faithful, remain humble, dahil pagpapalain tayo lalo ng Panginoon. Hallelujah. Ano po ba? Huwag tayong mapagod na gumawa ng kabutihan. Ang sarap po na encouragement para sa atin. Huwag tayong mapagod. Dahil si Lord ang magre-reward sa atin sa maliit at sa malaking bagay na mga pagpapagal po natin para sa Panginoon.
sa pagbabahagi ng kanyang mga salita to the lost, to the poor, hungry in spirit. Hallelujah. Yung mayroon tayong na-usher na mga kaluluwa na madala natin sa paana ng Panginoon, na makilala, tanggapin din nila si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Tandaan po natin ang lahat ng yan na kabutihan na nais ng Lord para sa atin. Minsan sinasabi natin, no, dahil sinabi dito, napapagod na ako. Opo, sabi ko nga minsan sa mga kasamahan sa congregation, minsan namamatian ta, mapagal asin mapawot, pero alagad tugang ko, magpadagos ka. Kapatid, ikaw na nakikinig sa gabing ito, may kasama ka ba sa loob ng tahanan? Tapikin mo naman ang iyong katabi. Sabihin mo, magpatuloy ka, kapatid. Dahil alam natin, ang labor natin is not in vain. Hallelujah. Anong uri po ng delay ang iyong kinakaharap? Lahat tayo may mga delay. Pero tandaan natin, may mga delay man po. Ano ba kaya yung bagay na nais ng Lord na ituro sa atin? Bakit may pag-delay? Dahil along the way, sa panahon na naka-tune in tayo sa presence ng Lord, mapapakinggan natin ang audible voice ng Lord, yung clear instruction ng Panginoon. Lord, kaya pala may delay. Dahil Lord, hindi mo nais, Panginoon, na ako ay mapahamak. Ang nais mo, Panginoon, sa akin ay napakaganda. Napakaganda ng plano ng Lord para sa atin. And the Lord will open ng panibagong opportunity. Magbubukas ang Panginoon ng panibagong door sa buhay natin. Sa mga challenge na may delay man po, tandaan natin, kapatid ko, pumanatag, magtiwala, umasa tayo sa Panginoon. Kapatid, huwag ka pong susuko. Even though may delay, manatili tayong maging matapat na naghihintay sa ating Panginoon. Kagaya nga sinabi ko kanina, manatili tayong maging matapat. Hallelujah. Dahil lalo tayo ng Panginoon na pagpapalain. Alam ng Lord kung ano ang nasa ikabutura ng atin pong mga puso. Kaya sa mga oras na to, may delay ang mahalaga darating. Kaya sa delay na yan, ikaw kapatid, bilang nakakilala sa Panginoon, inuutusan tayo ng Panginoon na ibahagi natin ang kanyang mga salita. Inuutusan tayo ng Panginoon habang bukas pa, habang may panahon at pagkakataon pa, ibahagi natin ito sa atin pong mga mahal sa buhay. Ang nais ng Lord, ang tayo po ay yung pagkakataon na binibigay niya sa atin ay wag po nating sayangin. Hallelujah. Pwede po ba sa mga oras na to, kapatid, inaanyayahan kita na tayo muna po ay manalangin. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po ay muling nabibigay ng pasasalamat sa iyo sa gabi pong ito. Kagaya, Panginoon, ng mga salita mo na amin pong napakinggan sa aklat ng 2 Peter at sa aklat, Panginoon, ng Corinthians. Salamat dahil ikaw ang aming Diyos na laging nagpapaalaala sa amin. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, dahil tinuturuan mo kami ng mga salita na dapat po naming sabihin at mga bagay na dapat po naming gawin. Lord, inilagay mo po sa balikat namin bilang mga nakakilala sa iyo. Bakit may pagdidelay ay dahil nais mo po ng aming pamilya, ang aming sambahayanan ay maligtas at sila din po ay magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo nga kami, Panginoon, ng spirit of boldness, spirit of courageous, upang ikaw ang mga salita mo ay patuloy po namin na mahayag. Nawa, Panginoon, sa gabi pong ito, ang mga salita mo na amin pong napakinggan ay magbigay muli ito sa amin ng paalaala. Purihin ka sa gabi pong ito sa pangalan ni Jesus.

Amen. Praise the Lord. Sa mga naso ay napakinggan nyo po ang awit na ako'y magtitiwala. Opo, ang salita ng Panginoon ay patuloy po natin na asahan at pagkatiwalaan. Hallelujah! So sa gabi pong ito, ito pong mga kasama po natin na nasa Facebook Live ay akin pong binabati ang aking prinsesa. Hello, Bibi Love, Titay. Aking kapatid, si Dabeng. Hello, Pastor Noe. Si Noe gumawa ng arka. Hello po, miss na kita. Magandang gabi din po sa aking hipag, si Ate Maris. Oops, ang aking cellphone. Hello, Ninang Ganda, Arlene. Hello, Ate Ason, Batalya. And hello, Pastora Sel. Magandang gabi. Hello, Nak. Alex, kumusta na kayo? Ang pagpalain nawa ng Panginoon ang inyong pagsasama. At okay, ganun pa man, isang maganda gabi pong muli sa bawat isa. Ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po natin na maranasan. And sa muli, Kuya Mon, maraming salamat sa iyo pong pag-alalay sa akin sa gabi pong ito. Maraming salamat. God bless po sa bawat isa. Bye-bye. Patuloy po natin na pakinggan at subaybayan ang tanglaw sa daan ng buhay sa darating na bukas. Good night. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

ito. Ang Care 104.3 The Way FM, sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE Number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

0: Job 33. Alagad mo niyan, Job, danguganin marahay ang gabos kong sasabihon. Andam na ako sa pagtaram kan nasa isip ko. Tudok sa sakong puso ang gabos kong tataramon. Asi nagsasabi ako kan katotohanan. Ang espiritu nin Dios ang naglalang sako. Asin ang hinangos kan makakamhan ang nagtao sako nin buhay. Simbaga ako kung kaya mo. Pakarayaan sa imong mga itataram. Ikaasin ako, pareho sana sa atubang nin Dios. Pareho kitang hinaman hali sa laboy. Kaya mayo nin dahilan na matakot ka sako, daita ka dadaugon. Sa katunayan, uya ang mga nadangog ko sa imo. Malinig ako, mayo nin kasalan. Dalisay ako, asin mayo nin ginibong karatan. Alagad, nakakako ang mga dahilan ang Dios tanganing salakayon ako. Asin, ibinibilang niya ako na sarong kaiwal. Ansa kong mga bitis sa iyang kinakadinahan. Asin minamasdan niya ang gabos kong hiro. Alagad sinasabihan ta ka, Job, nasa sala ka. Mas dakula ang Dios kisa rin man sa tawo. Ta daw ta nakikisuhay ka sa iya sa pagsabing, diin niya si simbagon an arin man sa sakong tataramon. Huli ta ang Dios nagtataram sa saro o sa duwang paagi. Maski diiya naabot kan pag-iisip nin tawo, kun banggi, mantang nagkakaturog ang mga tawo, minataram ang Dios sa paagi nin mga pangaturugan asin mga bisyon. Ipinapadangog niya sa inda ang mga buot niyang itaram. Asin, natatakot sinda sa iyang mga patanid. Ang Dios nagtataram sa inda tanganing, pauntokon sinda sa pagkakasala. Asin, ilikay sinda sa pagiging mapaabaw-abaw. Ilinilikay niya sa kagadanan ang sa indang kalag. Asin ang sa indang buhay sa pagkapahamak sa espada. Ang tawo sinasagwi nin Dios sa paagi nin helang, asinin kulog sa iyang mga tulang. Kaya ikinakauyam niya ang tinapay, asin mayo siyang gana maski sa masiram na pagkakan. Minaniwang siya nin marahay, kaya haros nahihiling naan sa iyang mga tulang. Madali na siyang magduman sa kinaban kan mga gadan. Tibaad may magdatong na anghel sa pagsurog sa iya. Saro sa rinibong anghel ning Dios na nagpapagirumdom sa tawakan sa iyang katungdan. Sa pagkaherak, masabi ang anghel, taling kasi siya. Tiis siya dapat magduman sa kinaban kan mga gadan. Iyan ang pantubos tanganing makataling kas siya. Magiging hoben asin makusugirarean sa iyang hawak. Kung siya mamikbi, sisimbagon siya nin Dios. May kaugmahan na masamba siya sa Dios. Tatanuson giraray nin Dios ang gabos na bagay para sa iya. Masabi siya sa atubang nin mga tawo, nagkasala ako. Dae ako naggibokan matanos alagad, ilinigtas ako nin Dios. Dae niya itinugot na magduman ako sa kinaban kan mga gadan. Asin buhay ako sa gudgun yan. Gigibuhon nin Dios ang gabos na ini sa sarong tawo. Makadua o makatulong beses. Iliniligtas niya ang buhay nin sarong tawo asin tinatauan siya kan kaugmahan nin pagkabuhay. Paghinanyog Hob, danguga ako. Pagalo asin, mataram ako. Simbaga ako kung igwakan nin itataram. Pagtaram, hulita, buot kong tauan ka nin katanusan. Alagad kundai, pagdangog sako. Pag-alo, asin tutok doan ta ka kung paano maging madunong.
1: So I say this,

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

isang pinagpalang umaga po muli sa inyo kaibigang kakaroon. Welcome na naman po tayo sa mabugang panalangin dito sa K104.3 The Way FM. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ben Fernandez Jr., ang makakasama po ninyo sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kahilingang panalangin, pwede kang makipag-ugnayan sa aming telepono. Numero 0998-843-0573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platforms, FB, K104.3, The Way FM, o sa YouTube naman po, K104.3, The Way FM, at sa Instagram, K104.3, o mag-chat sa ating Korean Official GC. Tuloy po tayo sa ating pagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ayon po sa isinulat ni San Juan sa John chapter 14, mula po sa 10 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ganito po ang pagkahayag sa 10. Hindi ba ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa galing aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniniwala kayo sa akin. Ako'y sumasama at ang may sumasa akin. Kung ayon nyo maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinabi ko na ito sa inyo, ang nananal sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa

Ma, at ano mong hilingin ninyo sama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparanglan ang ama sa pamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hilihiling ninyo sa pangalan ko. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo, Panginoon. Muli namin hinihilingan yung patnubay, Panguna, sa aming pong pagbulay-bulay ng mga salita mo. Hayaan mo po na yung muli ay makita namin ang iyong kalooban at lalo namin maunawaan kung gaano kahalaga ang aming oras na kasama ka, makinig ka sa pananalangin. At lalo tigit, Panginoon, sa pangako mo sa pamagitan ni Jesus, ang lahat naman po ay iyong ipagkakalob. Ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat ng marami. Lahat ng ito, O Diyos, dalangin ko, kailangan namin sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. So, pray in Jesus' name. Manalangin sa pangalan ni Jesus. Sabi nga po sa John 10:30, ako ang atama ay isa. Why pray in Jesus' name? Bakit po? Because Jesus has gone back to the Father. Our faith in Him is also our faith in God. So whatever Jesus did as a human, we can do also. Katotohanan nga po, magagawa po natin masigit pa dahil mismo ang Panginoon Jesus ay nagsabi po dito po sa verse 12, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works than this will he do, because I am going to the Father. So napakalinaw po dito po sa talatang ito. Minsan sinabi niya sa Tagalog, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. So, why we pray in Jesus' name? Because Jesus has gone back to the Father. Our faith in Him is also our faith in God. The reason we can do what Jesus did and more, kung natin magagot yung kikit pa, because dahil sa Kanya mismo, because of Him, Jesus speaks for us. Sabi nga po ng ating Panginoon, He speaks for us before the Father. And we are never alone in our undertakings. Hindi po tayo nag-iisa. Meron po tayong Diyos na kasama dahil pinangako niyan. At dahil dito, because of this, nothing is too great for us to do. There is no problem too heavy that we can bear it because our God is greater than anything or problem. Tama nga po yung isang awiting, mga unang awitin ng Kristiyanong awitin, sabi niya, there is no problem too big that He cannot solve it. There is no mountain too tall that He cannot move it. May magagawa po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya mga kapatid, ano man po ang ating mga dalain sa buhay, ano man po ang ating hinaharap sa buhay, ano man ang mga darating pa sa buhay, ang Panginoon ay lagi nandyan sapagkat siya ay nasama. At ang siya at Ama ay isa. Ang ating dalangin ay tunay na kanya napapakinggan. So another reason why we pray in Jesus' name, because whatever we ask the Father in the name of Jesus will be afforded a hearing. Nakikinig ang ating Panginoon. Sabi nga po sa verse 13, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. Sa Tagalog, sabi po, at anumang hilingin niyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama at sa pamagitan ng Anak. At kung ituloy pa nga sa 14, gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. So, yung salita pong word, whatever, dito po, whatever you ask, yung salitang whatever, here is not an all-inclusive. God will grant only that which in accord with His holy nature and glorifying to Him. Ayon po sa kanyang kalooban, hindi naman po yung pangkalahatan. Thus, we do not pray in Jesus' name that we win kung ano man mga kailangan, mga sugal o mga bagay na gusto natin gawin for our own interest. Hindi po. No? Even Jesus said, na sinabi sa verse 14, if you ask anything in my name, I will do it. Jesus is a holy, so there is no space for any evil doing in Him. Hindi po yung mga bagay na hiling natin na pansarili
o mga masamang halaman, hindi po, kundi ayon lamang sa nature ng kabanalan ng ating Panginoon at yung makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. So, He will not bless any injustice or the abuse of others. No sin is acceptable to Him, though He will accept any sinners who repent. When we pray in Jesus' name, in accordance to His will. So maging simpleng panalangin natin, Lord, You are truly righteous and just, and yet forgiving and loving to us. Though at times we doubt and sins against You, You're always there. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin. May Your name be glorified, be honored. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Yes, purihin ang Panginoon.

Muli po tayong sasamahan sa panalangin ni Pastor Joey Luzes para sa ating bansa at iba pang mga mahalagang panalangin. Samahan po natin ang panalangin ito.

0: tayo pilima ako sa ating panalangin ngayong umaga. Diyos na mabuti at tapat sa lahat po ng panahon, ako'y patuloy na papasalamat sa iyong biyaya, sa iyong katapatan sa iyong mga buhay, sa iyong patuloy na pagsundo sa iyong pangailangan, sa iyong patuloy na pagtagtugon sa iyong madalangin. Salamat nga Panginoon sa iyong patuloy na gabay sa buhay po ng bawat isa, sa kalakasan, sa karunungan, sa kapayapaan, sa pag-ingat Panginoon ang pati namin naranasan. Isa na dakilang Diyos, salamat po sa iyong patuloy na katapatan sa amin. Sa gitna po ng mga pagsubok na iyong naranasan sa mga personal na buhay, sa aming mga iglesia, maging po sa aming pong bayan. Tunay nga Panginoon na ang iyong pong kabutihan at katapatan ang kapayapaan mula sa iyong pag-ibig naranasan. Kaya ngayon mga Panginoon, patuloy po kami papasalamat sa iyo, sa iyong biyaya, sa iyong pagkalupo sa amin ng pagkakataon na makapag-aral po ng libre ang marami po sa iyong mga kabayan. Salamat nga Panginoon sa iyong patuloy na paggabay sa mga tagapanguna ng sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. Sila po ay inyo pong ginagamit upang patuloy matugunan ang pangailangan ng aming mga mag-aaral sa bawat sulok ng iyong bansa. Patuloy kaming dumadalangin po sa iyong Panginoon ay kayo po ay patuloy pong magpakayag po sa kanila. Patuloy mo silang tulungan, bigyan Panginoon ng mga plano at kaisipan Panginoon na makakatulong upang patuloy na kilang Diyos na may angat ang kalidad po ang dakasyon sa iyong bansa. Alam po na yung Panginoon na marami po yung hamon, marami po mga hamon Panginoon ang naranasan po namin. Kaya dumadalangin po kami sa iyong Panginoon ang intervention. Giling po namin pati niyo pagkilos na makagawa po ng mga magandang mga programa at intervention Panginoon ang mga tagapanguna ng sektor po ng edukasyon Panginoon upang ang bawat mag-aral Panginoon ay tuloy na matuto at bihanda Panginoon sa pagharap po nila ng buhay. Dalangin po namin Panginoon patuloy mong ihanda ang mga paralan. Sa nalapit Panginoon po bukas po ng bagong eskwela, dinadalangin po namin Panginoon patuloy mong ihanda nawa ang mga guro sa kanila pong sinumpang tungkulin. Prepare their bodies, Lord, their mind, their soul, their spirit, Lord. Na kanila pong magampanan po ng buong husay at buong katapan ng kanilang mga tungkulin. Dinadalangin po namin Panginoon patuloy mong pangusap po sa kanila. Continue, Lord, to refine their character, Lord, na hindi lang po sila makapagturo intellectually, kundi Panginoon, makita sa kanilang buhay ang isang asal at asal Panginoon na nakalulugod po sa iyo. Nadalangin po ng Panginoon, patuloy niyo pong pagkilos sa lahat po ng mga paaralan. Mailayo Panginoon sa mga temptations, distractions, Lord, na maaari makasagabal sa pag-aaral po ng mga bata. Panalangin po ng Panginoon na maging bukas tao ang mga paaralan sa Ebanghelyo upang patuloy Panginoon may bahagi ang iyong mga salita. Nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy po magkabayan ng mga mag-aaral na makilala ka, lumago sa iyong paglilingkod sa iyo, at higit sa lahat, Panginoon, makasunod sa iyong kalooban. Lalaing po na yung Panginoon, patuloy mong tulungan ng mga magulang sa kanila paghanda, Panginoon, ng mga pangalan po ng kanilang mga anak. Kaya nga, Panginoon, so pwede po na pag-provide ng kanilang mga pangailangan, kaya po magsundo, Panginoon, ng mga pangalan po ng kanilang mga anak. We pray, Lord, for blessing upon parents, Lord, na sila po ay magkaroon po ng sapat na financial, Lord, upang matugunan ang pangalan po ng mga anak, Panginoon. Even pray, Lord, for those students, Lord, mga mag-aaral, Panginoon, na papasok sa kanilang eskwela. Ngayon pa lang, Panginoon, dalangin po namin pati paghanda po sa kanila. Magkaroon nawa ng excitement, ng desire, Lord, ng passion, Lord, for learning. Sapat, Panginoon, alam po namin na hindi dapat masayang ang mga pagpapagal na ito ng mga guro at mga magulang bagay ng komunidad, Panginoon, kanilang kinabibilangan. We pray, Lord, for your continuous presence, Lord, in the lives of these children. Nanawa po ay sila po ay makakilala po sa iyo. Lumagal, Panginoon, sa mga salita at patuloy, Panginoon, tumugon sa iyong nice, Panginoon, sa kanilang pong mga buhay. We pray, Lord, that you continue, Lord, to use the sector of education, Lord, na patuloy pong may bahagi yung mga salita, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng kanila po mga pagtuturo upang sila, Panginoon, ay lumaki na merong pagkatakot, Panginoon, sa iyo. We pray, Lord, na tulungan mo nawa mga mag-aaral na huwag pong tularan at huwag pong ma-discourage, Panginoon, sa mga nangyari, Panginoon, sa iyong bayan. Saka mga nangyari po sa iyong mga government officials, Lord, sa mga issues, Panginoon, ng corruptions, at mga bagay po hindi po maganda. Lord, I pray na sa maskwelahan pa lang, Panginoon, ay mahubog nawa ang mga mag-aaral sa tamang asal, sa katapatan sa paglilingkod, at sa lahat ng pagdakot po sa iyo. We pray, Lord, na patuloy palain po ngayon pong bansa sa gitna po ng mga hamon na ipong nangyaharap po ngayon. Nawa po ay patuloy pong kumilos po kayo, Panginoon. Kumitom na ako ng iglesia upang patuloy magbahagi ng mga salita po ninyo. We pray, Lord, for our government leaders, Lord, na nawa po ay makita po nila, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, sa iyo. We pray, Lord, na ingatan niyo pa ang pong bayan. We pray that you will intervene, Lord, sa gitna po ng mga circumstances na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam po namin na meron kayo mas malawak na layunin, Panginoon. We just want, Lord, to pray that you continue to strengthen us, strengthen your church, your people. Bigyan mo kayo pagnanlakas at kapayapaan, Panginoon, na mapagtagumpayan mga hamong ito sa iyong mga buhay. Pagpalain niyo po ang iyong bansa, it's not, Lord, ay patuloy po makilala kayo sa bawat sulok ay iyong bayan. Muli, pinapasalamatan ka po namin at pinabalik po namin sa ulat papuri sa kinang pangalan ni Jesus. Amen.
1: Patuloy po tayo sa pananalangin. Ama, opo, pinagkakaisan po namin ang mga dalangin ito, ang edukasyon, ang bansa, at kasama na rin po, Panginoon, dalangin namin ang aming ang iyong iglesia. Patuloy po ang dalangin ng iyong lingkod ay pagkaisahin mo, patuloy mong pangunahan na dumating sa panahon na talagang iisang katawan na ikaw ang siyang hari, ikaw ang siyang tinataas. Gamitin mo ang lahat ng mga opportunity for this desire, Lord. Kasama na po ang aming radyo, Panginoon, itong The Way FM, Lord, upang sa noon ay maabot ang bawat mga magagawat kapatid sa hangarin ng pagiging isa sa layunin ng pagdadala ng mabuting balita hanggang saan lahat ay makarinig sa iba-ibang kaparaanan at kaiba-ibang mga kaloob na ipinigay mo sa mga iglesia. At maging ang pananalangin na ng bawat isa ng aming mga kasamahan sa kagaruhian, yung aming panalangin ay patulaming maging priority ng buhay namin sapagkat ito ang aming hininga. Salamat ng marami. All things truly, Lord, be us in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito po sa programang Mabungang Panalangin. Ako ang inyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. of Sea Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Kung kayo po muli ay naghahanap pa ng lugar kung saan kayo ay mas makakilala pa sa ating Panginoon Jesus, pwede po kaming bisitahin dito sa aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision ng Bitano Legazpi City. At nagpapasalamat din tayo sa ating nakasama sa Technical Side, Simon, at susunod na po ang oras na Pilipinas. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoong Heso Kristo. God bless us all.
2: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Isang magandang umaga po sa araw na ito at hindi po muna ninyo mapapakinggan ang ating pong baretang Bicolandia sa loob ng dalawang araw simula ngayon pong araw na ito hanggang bukas. Dahil iatid po muna namin sa inyo ang serbisyo publiko na mula po sa ating partner agency, ang PhilHealth, kung saan ang kanilang serbisyong PhilHealth ang inyo po munang mapapakinggan patungkol sa kanilang mga programa na pwedeng mapakinabangan ng kanilang mga miyembro. Kaya narito na po para sa inyo ang serbisyong PhilHealth, hatid po namin sa inyo dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at ako po ang inyong kasama, Mel Manzanilla.

Sa bawat mahalagang sandali, nandyan si nanay at tatay. Malakas, malusog, at handang alalayan ang pamilya. PhilHealth, para sa pamilyang Pilipino.

0: Alagang PhilHealth. Magandang araw po sa lahat. Welcome sa Alagang PhilHealth. Sa programang ito, bibigyan ng inaw natin ang mga programa, benepisyo at iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa PhilHealth. Ako po si Gigi Naron ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 5 at kasama ko po ngayon ang aming head ng Public Affairs Unit, si Ms. Larry Ilagan. Magandang araw, Ms. Larry.
1: Hi, Gigi. Magandang araw sa iyo at magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Excited na po kami na ipalam sa ating mga listeners ang mga benepisyong PhilHealth.
0: Yan. So, simulan na po natin ang ating usapan ngayong araw. Alagang PhilHealth.
2: Mga ka-PhilHealth, mag-ingat sa AI-generated posts. Hindi lahat na nakikita online ay totoo. May mga posts na gawa ng AI na mukhang tunay. Narito ang ilang paraan para malaman kung AI-generated ang isang post. Una, suriin kung saan galing ang post. Tingnan kung ito ba ay mula sa official page o website ng PhilHealth. Sunod, tignan ang mga larawan o video na ginamit sa isang post. Maaring may mali sa AI-generated content, tulad na lang ng kakaibang hugis ng kamay o daliri, hindi natural ang facial expressions, malabo o may misspelled text sa background, may bigla ang pagbabago sa mukha o paligid, at may mga deformed figures o paulit-ulit na patterns. I-check din kung may kaparehong post sa ibang trusted sources o official news channels. Kung wala, malamang ito ay fake news. Pwede rin gumamit ng Google Image Search. I-upload ang kahinahinalang larawan para makita kung nagamit na rin ito sa ibang posts o websites. I-check din ang sobrang shocking o emotional na posts. Kung ang post ay sobrang nakakagulat, nakakatakot o nakakapukaw ng matinding emosyon, maaaring ginawa ito para madaling kumalat kahit pa hindi ito verified. Tignan din ang grammar at caption. Kadalasan, ang AI-generated posts ay may mali sa grammar. Hindi natural ang wording, paulit-ulit ang mga salita, o kaya hindi tugma ang caption sa nilalaman ng content. Paalala, ang pag-post at pagpapakalat ng maling impormasyon ay punishable by law. Maging mapanuri at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Be safe sa cyberspace, mga ka-PhilHealth.
3: Sa panahon ngayon, nagkalat ang mga manluloko. Sa bahay, sa negosyo, online, maging sa health insurance. Kahit sino ay maaaring magsampa ng reklamo laban sa mga kawanin ng ospital, doktor o kapwa miyembro. Kung may paglabag na nagawa, pumunta lamang sa legal office ng pinakamalapit na PhilHealth Regional Office sa inyong lugar o dumiretso sa Fact-Finding Investigation and Enforcement Department sa PhilHealth Central Office. Maaari ding makipag-ugnayan sa PhilHealth Call Center o mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Huwag nating hayaan na masira ng iilan ang bagay na nagbibigay proteksyon sa ating mga mamamayan. May magagawa ka para labanan ang health insurance fraud. At sama-sama nating pangalagaan ang health insurance ng pamayanan.
4: Nangangambang maglabas-masok sa ospital dahil sa sakit na pabalik-balik? Nababahalang baka sa muling pag-admit ay hindi makagamit ng PhilHealth benefits sa parehong sakit? Kung dati-rati, isang beses lang babayaran ng PhilHealth ang pagpapagamot ng pasyente sa parehong kondisyon sa loob ng 90 days, hindi na ngayon. Ngayong wala na ang Single Period of Confinement o SPC rule, kampante na ang lahat sakaling ma-admit dahil sa parehong sakit sa loob ng 90 days. Huwag matakot magpagamot dahil sagot kayo ng PhilHealth.
5: Magandang araw!
6: Ako ay isang PCare staff.
5: Ako naman ay isang PhilHealth malasakit personnel.
6: Narito kami para gabayan kayo at bigyan ng impormasyon na kailangan sa pag-avail ng benepisyong PhilHealth sa panahon ng pagkaka-admit sa ospital hanggang sa pag-discharge ng pasyente. Kaya naman sa aming mga miyembro na kasalukuyang naka-confine, huwag mahiyang lumapit sa aming mga PCares at PMalasakit staff. Be informed, be empowered.
5: Talk to us. Nandito kami para sa inyo.
7: Alagang PhilHealth.
0: Bago po tayo mapunta sa ating usapan, nais muna naming ipakilala ang PhilHealth, especially ang PhilHealth Regional Office 5 at ang mga taong nasa likod ng programang ito. Simulan natin sa tanong na, Ma'am Larry, ano ang PhilHealth?
1: Yan, napakagandang tanong, Gigi. Ang PhilHealth or ang Philippine Health Insurance Corporation ay isang ahensya ng gobyerno na may mandatong tiyakin na ang bawat Pilipino ay may access sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Layunin ito na mapagaan ang gastusin ng ating mga kababayan pagdating sa pagpapagamot at iba pang serbisyong medikal.
0: So, bakit mahalaga sa bawat Pilipino ang PhilHealth?
1: Ayan, ang kahalagahan po ng pagiging membro ng PhilHealth ay ito ang kaagapay natin pagdating sa ating kalusugan. Ang pagiging PhilHealth member po ay nag-aatid sa atin ng financial na protection or financial protection, Gigi. Sa oras na tayo ay magkakaroon na ng sakit o kaya naman tayo ay na-hospital. Of course, isa po sa mga benefits na tayo ay member ng PhilHealth is yung comprehensive benefits kung saan yung ating mga inpatient needs. Kaya ito yung mga nangailangan ng confinement, yun naman pong mga outpatient kagaya ng dialysis, at saka yung mga C benefit packages ng PhilHealth kagaya ng breast cancer. Meron din tayong access sa primary care services kung saan hindi lamang kapag nagkasakit tayo pwedeng gamitan ng PhilHealth. Pumapasok na po dito yung prevention and intervention para bago pa man tayo magkasakit o lumala ang ating sakit ay meron ng mag-aalaga na preventive measure sa atin. Then, syempre, support natin yan sa ating mga vulnerable groups, yung ating mga indigents, ating senior citizens, ang ating mga PWDs, solo parents na sa terminolohiya ng PhilHealth ay subsidized by the national government.
0: So napakahalaga talaga ng PhilHealth sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya sana po lahat kayo na nakatutok ngayon ay member na ng PhilHealth. Dito Ma'am Larry sa Bicol Region, paano natin masisiguro na abot kamay na ang serbisyong PhilHealth?
1: Yan, dito sa Bicol Region, Gigi, ay namuna ang PhilHealth Regional Office 5 sa pagpapatupad ng Universal Healthcare. Nakabase ito sa Legazpi City, ang ating opisina, at na ang ating opisina, ang Regional Office, ay namamahala ng 6 na Local Health Insurance Offices or mas sinatawag po natin itong LIOS. So, sa bawat probinsya ng Bicol Region, ay meron po tayong nakaabang na PhilHealth Office. Kung kaya naman po, nandyan ang ating LIO Albay, LIO Camarines Norte, LIO Camarines Sur, LIO Catanduanes, LIO Masbate, at LIO Sorsogon.
0: So aside from the local health insurance offices, Ma'am Larry, or kumbaga sa layman's term, ito yung provincial offices natin.
1: Yes.
0: Meron pa po bang ibang opisina ng PhilHealth na pwedeng puntahan ng ating mga members?
1: Yan, ginawa natin yan, Gigi, to ensure na mas may access yung ating mga members sa ating mga services. Kaya naman po ang PhilHealth Regional Office 5 ay nagtayo pa ng 6 na express offices maliban doon sa ating existing na 6 na LIO offices. Ito po ay matatagpuan sa Tabaco, Ligao, para sa probinsya ng Albay, para naman po sa probinsya ng Camarines Sur, nandyan po ang Express Nabwa at Goa. Mayroon din po tayo sa Masbate, sa Tikaw, at isa sa Sorsogon, sa Irusin, Sorsogon.
0: And bukas din ang mga opisina, Ma'am Larry, Lunes hanggang Biyernes,
1: yes.
0: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero of course, Ma'am Larry, meron din naman tayo ng mga malayo na nga sa sentro ng probinsya, tapos malayo pa dun sa sentro ng parang distrito nila. Ano po ba ang mga ginawang intervention ng PhilHealth para mas mapalapit ang serbisyo sa kanila?
1: Yan, tayo ay nakipag-ugnayan sa ating mga local government units para magkaroon po tayo ng karagdagang pan-service desk. Meron po tayong Libon, Santa Elena at Capalonga para sa Camarines Norte. Sa Liban na naman po sa Camarines Sur. Sa Tanduanes ay naandyan po ang Bagamano, Pandak, at Karamoran. At sa Masbate ay meron tayong Kawayan at San Pascual. So padami na ng padami ang ating mga opisina, Gigi, para masigurado na kung pwede lang sa bawat sulok ng Bicol Region ay mas mapadali ang servisyo na din sa ating mga members.
0: Oo, napakaganda na initiative yan, Ma'am Dear. Kasi imagine, imbes na babiyahe sila ng ilang oras, yes, yung iba sasakay pa ng bangka para makapunta sa PhilHealth office, at least malapit na lang sa lugar nila. Kahit hindi yan everyday na bukas yung service desks, yes, at least may specific day in a week na andun po ang taga-PhilHealth para magbigay ng frontline services para sa mga members natin na nasa malalayong lugar. Na naman, Ma'am Larry, kilalanin natin ang PhilHealth team na gagabay sa atin sa mga talakayan natin ngayong araw at sa mga susunod na araw.
1: Yeah, nung nauna po, Gigi, pa-introduce ko muna ang ating Regional Vice President. Siyempre po, ang ating unit ay under, at ang buong PhilHealth Regional Office 5 ay under po sa pamumuno ng ating Regional Vice President, si Sir Alberto Manduyao. At ngayon naman po, sa Public Affairs Unit, ay kami po naman ni Ms. Gigi ang makikita ninyo para magbigay po sa inyo ng napapanahong information tungkol sa inyong PhilHealth.
0: Opo, syempre, the Public Affairs Unit led by Ma'am Larry. Kami po ang mga kasama ninyo sa mga programang ito. And ako din po, Geraldine Aron. And of course, ang isa pa po nating kasama, si RV Mangampo, para po magbigay ng mga impormasyon sa inyo, hindi lang sa araw na to, kundi sa mga susunod pang episode natin ng Alagang PhilHealth.
1: Yan. At saka, some point in time, Gigi, sa mga susunod natin na mga episodes, ay magtatap din tayo ng mga experts pa natin, yung mga officers, other officers ng PhilHealth na pwedeng mag-discuss sa atin ng mga current news about PhilHealth.
0: Opo. So, na-mention mo, Ma'am Larry, yung mga current news about PhilHealth. So, aside from yung mga benefits natin, ano-ano po ba ang maaaring nating abangan dito sa ating mga talakayan sa Alagang PhilHealth?
1: Yan, ang pinakauna ng Chan Gigi ay masiguradong alam ng ating mga members ang mga benefits at services ng PhilHealth. Of course, gusto din natin na ma-capacitate ang ating mga members kung paano ang pagpapamiyembro, pagpapa-update sa PhilHealth, kung ano po ang mga updates tungkol sa universal healthcare, yung mga pagbabago po sa aming mga programa at mga benefits, at of course po, yung ating mga upcoming activities na baka po naman gustong i-share ng ating mga offices, other offices dito sa Regional Office 5 para po makahikayat tayo ng participation. Kaya siguro doon po natin na tumutok lang tayo sa bawat episode ng PhilHealth, dahil sa mga episodes po na susunod, ituturuan po namin kayo ni Ms. Gigi kung paano po hindi lang maging PhilHealth member, kung hindi po paano makapag-avail ng flawless na nasyong mga PhilHealth benefits.
0: And speaking of flawless, alam naman po natin, Ma'am Larry, na flawless ang pag-avail natin ngayon ng ating mga health benefits nang dahil sa batas, specifically the Universal Healthcare Law or RA 11223, which is isa sa mga topics natin ngayon. At pati na rin yung mga steps na gagawin natin para ma-ensure natin na talagang walang bahid ng hirap ang ating pag-avail ng benefit. So simulan natin, Ma'am Larry, ano po ba ang Universal Healthcare or UHC?
1: Ang UHC, Gigi, ito ay malawakang reforma sa health sector kung saan buong bansa natin ang involved, hindi lang PhilHealth Regional Office 5 ang naglalayan po na mabigyan ng access ang lahat ng mga Pilipino sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan nang walang dapat ipangamba sa gastusin. Kasi yung mga sakit, Gigi, masakit na sa katawan, masakit pa sa bulsa.
0: True.
1: So, dyan po nakatadhana dun sa nakasaad sa ating universal healthcare na ang lahat ng Pilipino ay dapat maging miyembro na ng PhilHealth. Para kapag kailangan po ng health insurance, ay agaran po tayong makakapaggamit ng servisyong pangkalusugan.
0: Oo, so napaka-importante talaga na maging member ng PhilHealth ang lahat ng Pilipino para sa pagpapatupad ng universal healthcare. Kaya nga, Ma'am Larry, ang madalas na tanong sa atin, madalas na tanong sa ating social media, even sa ating mga radio programs, Paano nga ba maging miyembro ng PhilHealth?
1: Yan, at siguro ang mga members natin, ang unang-una ang tinatanong na sa kanilang sarili is, PhilHealth member ka na ba? Mm-hmm. Kasi ang kagandahan ng Universal Healthcare Gigi ay sa ilalim nito ay magkakaroon tayo ng dalawang category mm-hmm. ng membership kung saan lahat ng mga possible members natin ay hinahati na lang sila according to direct or indirect contributors.
0: Okay.
1: So, anong pagkakaiba nung dalawa? Ang isipin lang po natin is kapag may kakayahan na magbayad ng contribution sa Philippine Health Insurance Corporation, ang tawag po sa kanila ay direct contributors.
0: Example nga, Ma'am Mary, kung sino tong mga direct contributors na may kakayahan magbayad.
1: Yan, karaniwang mga empleyado, mga migrant workers, yung mga business owners,
0: mm-hmm.
1: o kaya naman professional practitioners, at yung ating mga lifetime members. So yung mga membro natin na dati pang nakapag-contribute na sa ating corporation at nung nag-retire na sila,
0: mm-hmm.
1: ay ngayon ay makakapag-avail pa rin sila ng ating benepisyo.
0: Yan. So, klaro na kung sino yung mga direct contributors, mga may kakayanang magbayad. Now, Ma'am Mary, sino-sino naman po ang mga indirect contributors?
1: Ang mga hindi nakabilang dun sa ating direct contributors ay i-classify natin bilang indirect. Kasama dito yung mga ang terminology natin, Gigi, is subsidized by the national government. So, hindi po sila libre. Kung saan po ang ating mga miyembro po ay pwedeng papasok dun sa senior citizen category, yung sa ating NHTSPR, so yung sa ating 4Ps, and po ang karaniwang pumapasok dito sa ating indirect contributor. So, ang mga dati na dating miyembro ng PhilHealth, aktibo man po or hindi, ay nananatiling miyembro. Samantalang kapag ang mga hindi pa po, tinuturing pa rin po itong kabilang sa ating programa at ang ating coverage nga po para dyan na ika-classify lang talaga sila according to the two types of category.
0: And then, nakagandahan pa niya, Ma'am Larry, kahit yung mga matagal ng inactive, di ba? You are still part of the National Health Insurance Program. And hindi lang po yung member, Ma'am Larry, di ba? Meron din siyang mga dependents. So,
1: yeah. Sa Torre Gigi, mayroon naman palang unleak sa PhilHealth. Kasi kapag ako po isang miyembro at meron po akong mga qualified dependents, patay ng aking anak or kaya naman asawa po na walang pinagkukunan ng kabuhayan or nakasalalay talaga sa akin, pwede ko po sila i-declare as aking qualified dependents. Ngayon, as qualified dependents, pareho lang po ang maaavail nila na benefits sa akin na primary member. So, by one take one, by one take two, depende, Gigi, sa number of dependents na naka-declare. Tsaka, paalala natin dun sa ating mga member, talagang ang ating number is lifetime na. Pag nabigay sa kanila ito, hanggang sa kahit na inactive sila, ay yung kanilang PhilHealth number ay i-reactivate lang kapag sila ay naging active with sa ating kampanya na pagbabayad or kaya naman ay pag-avail ng benefits.
0: Oo. Meron talaga din talaga akong mga kakilala, Ma'am Larry, na nagtatanong sa akin kasi alam nila na nagtatrabaho ko sa PhilHealth. Sabi nila magpaparegister sila. Sabi ko, sige, ito ang form. Tapos nung ipinasa na nila, ang sinasabihan sila na meron na pala silang membership. Mm-hmm. Akala nila dahil matagal na silang hindi naguhulog, yes. Kailangan nila magparegister net. Pero hindi po. May lifetime, may forever.
1: Yes, yung PhilHealth identification number or PIN, lifetime na po yan na numero ng ating mga miyembro.
0: Opo.
7: Alagang PhilHealth.
8: Karapatan ng bawat Filipino na magkaroon ng malusog na pamumuhay. Sa Universal Healthcare o UHC, may garantisadong programang pangkalusugan na dekalidad at abot kamay ng lahat. Sa UHC din, may maaasahang healthcare provider network kung saan nagkakaisa at tulong-tulong ang mga healthcare providers sa pagbibigay ng mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan kasama ang pag-iwas sa sakit at gamutan sa malubhang karamdaman para sa lahat ng Filipino. Ang kailangan nating lahat ay magkaroon ng primary care provider na maaaring mag-alaga sa ating buong katawan, hindi lang sa isang bahagi nito. Ang primary care provider mo ang mag-aayos at magre-rekomenda ng mga pangangailangan tungkol sa iyong kalusugan. Kung kinakailangang makita ka ng espesyalista o kailangang maospital, mabibigyan ka ng payo sa tamang panahon kung hindi masyadong maaga at hindi rin nahuhuli. Sa UHC, may primary healthcare provider ang bawat Filipino na siyang magiging gabay sa pangangalaga tungo sa kalusugan para sa lahat. Ang PhilHealth ay kaagapay ninyo sa layuning ito. Sa UHC, ang kalusugan ng bawat Filipino ay protektado at sigurado.
3: Minsan, nararamdaman natin mag-isa tayong humaharap sa mga hamon ng buhay. Nilalabanan ang bawat problema at ipinagdiriwang ang mga sariling tagumpay. Kaya naman laking ginhawang malaman na may nag-aalaga sa iyo. Isang katuwang na laging handang sumuporta. Kaakibat bumangon. At magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kami ang PhilHealth, ang iyong kasangga sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Habang tinitiyak na ang bawat Pilipino ay may proteksyong pinansyal laban sa mga gastusing medikal, nandito kami para sa iyong pamilya. Kaibigan at mga mahal sa buhay. Para sa buong bayan. At higit sa lahat, para sa iyo. Kami ang PhilHealth, your partner in health. Para sa bawat Pilipino.

kapag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? May paraan ng pangangalaga sa katawan para maging malayo sa sakit. Lahat tayo may sakit sa pamilya. Diabetes, high blood, high cholesterol. Para maging malayo sa sakit, kailangang unahan at pigilan ang pag-usbong ng mga nama ng sakit. Ang yakap ng PhilHealth ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Programang gawin tayong malayo sa sakit. Kung ang sasakyan kailangan ng preventive maintenance, ganun din sa atin. Sa yakap ng PhilHealth, malalaman ang kondisyon ng ating katawan. At pag alam natin ang lagay ng ating kalusugan, maaaring makaiwas sa mga sakit. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth. Tulong para maging malayo sa sakit.

0: Kulang ata ang dala kong pera.
1: Alam mo bang maaari ka nang makatanggap ng libreng gamot at primary care check-up sa ilalim ng bagong programa ng PhilHealth? Hindi lang yun, libre din ang laboratorio, ultimo cancer screening tests.
0: Talaga? Pwede mo malaman ng mga detalye?
1: Oo naman po! Alam niyo po bang noong July 25, 2025, inilunsad ng PhilHealth ang PhilHealth Yakap? Ito ang mas pinalawak at pinagbuting PhilHealth konsulta para maging malayo sa sakit. Ang PhilHealth Yakap ay para sa bawat Pilipino, para sa bawat PhilHealth member at dependent nito. Paano nga ba makagagamit ng PhilHealth Yakap? Tara, alamin natin! Simulan natin sa pagpili ng Yakap Clinic. Kung ikaw ay hindi pa member ng PhilHealth, ito na ang oras upang magparehistro ka. Kapag ikaw ay miyembro na, maaari ka nang pumili ng Yakap Clinic gamit ang eGovPH app. PhilHealth Member Portal. Para naman sa listahan ng mga accredited Yakap Clinics, maaari itong makita sa PhilHealth website o iscan lang itong QR code. Kapag nakapili ka na ng Yakap Clinic, puntahan ito at gawin ang First Patient Encounter o FPE. Dito, kukunin ng iyong Yakap Clinic ang basic health information mo. Iba pa ito sa medical consultation na iha. Ang doktor sa Yakap Clinic ang magre-rekomenda kung ano ang kailangang laboratorio, kaya nakadepende ito sa assessment sa'yo. Kung kinakailangan, bibigyan ka ng referral para sa laboratorio, cancer screening test at follow-up check-up. Tandaan na tanging ang doktor ng Yakap Clinic kung saan ka nakarehistro ang magbibigay ng reseta at rekomendasyon, depende sa kalagayan mo bilang pasyente. Kapag naresetahan ka ng gamot na hindi available sa Yakap Clinic, maaari kang papuntahin sa anumang accredited na gamot facility. Kailangan mo lang ipakita ang reseta at pirmahan na ang gamot availment slip na ibibigay sa iyo bilang patunay ng pagtanggap nito. Alam mo ba na ang gamot na ito ay sa ilalim ng benepisyo ng PhilHealth gamot? Mayroong hanggang 20,000 pesos na halaga ng gamot ang makukuha kada miyembro kada taon sa mga accredited gamot facility. Walang limit ang paggamit ng PhilHealth Yakap Nay dahil ang bilang ng libreng primary care check-up ay naaayon sa kondisyon mo at payo ng doktor. Hindi lang yon, libre mo ring makukuha ang mga benepisyo at serbisyo sa Yakap Clinic. Maliban na lamang kung private na Yakap Clinic kasi maaari silang maningil ng hanggang 900 pesos kada pasyente.
0: Ang dami naman palang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth Yakap. Libre pa! Maraming salamat sa detalyadong pagsagot.
1: Wala pong anuman. Kung mayroon po kayong ibang katanungan, maaari po kayong dumalaw sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o tumawag sa PhilHealth Hotline. Tumawag o magpadala ng text message sa Smart at Globe numbers. Magpadala ng mensahe sa email address o tumawag gamit ang click to call sa PhilHealth website. Para sa PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan, PhilHealth Yakap, para malayo sa sakit.
2: Maraming salamat sa pag-antabay mo sa serbisyong PhilHealth sa araw na ito at patuloy mo po ang aabangan ang ilan pa mga serbisyong PhilHealth sa mga susunod na pagkakataon dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5.

0: Avaw City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pangunahing balita.
1: Ilang mga lokal na pamahalaan ang nagsuspendino ng klase sa eskwela ngayong Biyernes, Hulyo 2026 dahil sa Super Typhoon Inday, gayon din sa epekto ng habagat na nagbabanta sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kasama sa mga nagsuspendido ng klase ay ang Aurora, All Levels Public and Private, gayon din ang Caloocan City, No Face-to-Face Class sa lahat ng antas, public and private, at mag-shift sa alternative delivery mode. Wala ring pasok sa Las Piñas, All Levels Public and Private, gayon din sa Malabon kung saan walang face-to-face classes, All Levels Public and Private, bagkus sila ay mag-shift sa alternative delivery mode. Gayon din naman sa Mandaluyong City, no face-to-face classes sa preschool hanggang grade 12 at ALS, sa public and private. Gayon din naman sa lungsod ng Maynila, Marikina City, Muntinlupa City, Parañaque City, Quezon City, San Juan City, at Valenzuela City. Sa iba pang bahagi ng Luzon, walang pasok sa Basista at Lingayen sa Pangasinan, All Levels Public and Private. Samantala sa Visayas, walang pasok sa Antique, gayon din sa Cebu Province, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, gayon din naman sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Iligan City, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, maraming lugar sa Maguindanao del Sur dahil nga sa banta ng bagyo, gayon din ng habagat at ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, hindi muna kinumpirma ng Office of the Vice President kung dadalo si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado sa susunod na linggo. Sinabi ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na wala pa siyang maibibigay na pahayag patungkol sa pagdalo ng Vice Presidente. Ginit naman ni Senate Presiding Officer Francis Escudero na handa ang Senado anumang oras kung magpasya si VP Sara na personal na dumalo sa paglilitis. Inihayag ni Escudero na nakahanda ang Senado na tiyakin ang maayos at ligtas na pagdaraos ng mga susunod na pagdinig. Nagpatuloy ang paghahanda ng impeachment court habang hinihintay ang susunod na hakbang ng kampo ng pangalawang pangulo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Isinantabi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na kumukwestiyon sa No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ipaliliwanag ng Korte Suprema na nawalan na ng saysay ang mga petisyon dahil sa mga pagbabagong ginawa sa pagpapatupad ng programa. Inalis rin ng mataas na hukuman ang pansamantalang pagpigil sa pagpapatupad ng NCAP ng mga lokal na pamahalaan at ng Land Transportation Office. Nilinaw ng Korte Suprema na ang desisyon ay hindi nangangahulugang legal o illegal ang NCAP, kundi nakabatay sa kasalukuyang kalagayan ng mga petisyon. Patuloy namang ipatutupad ng mga kinaukulang ahensya ang NCAP alinsunod sa mga umiiral na patakaran.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Desisyon sa hiling na dagdag singil ng Meralco posibleng ilabas ng Energy Regulatory Commission sa Agosto o Setyembre. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Inaasahang maglalabas ang

0: Energy Regulatory Commission o ERC ng desisyon sa hiling ng Manila Electric Company o Meralco na dagdagan ang distribution charge sa katapusan ng Agosto o sa Setyembre matapos makumpleto ang inspeksyon sa mga pasilidad nito. Humihiling ang Meralco na itaas ang average distribution charge mula piso at 35 sentimo kada kilowatt hour sa 2 piso at 34 na sentimo kada kilowatt hour para sa taong 2020 hanggang 2030. Ayon sa ERC, patuloy pa nilang sinusuri ang aplikasyon at iniinspeksyon ng mga pasilidad ng Meralco bago maglabas ng pinal na desisyon. Nilinaw din ng ERC na hiwalay nilang iimbestiga ng mga reklamo ng ilang consumer patungkol sa mataas na singil sa kuryente o tinatawag na bill shock. Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacanang na ipoproseso at ipagkakaloob ngayon taon ang Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus o PBB para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ayon sa Palasyo, ang pondo para sa bonus ay magmumula sa 2026 General Appropriations Act at maaari pang maipamahagi ng mas maaga. Saklaw ng bonus sa mga kwalipikadong regular, contractual at casual na kawani na ang sahod ay mula sa Personnel Services o PS Allocation. Upang maging kwalipikado, kailangang makamit na isang ahensya ang itinakdang pamantayan sa performance at magkaroon ng kabuuang score na hindi bababa sa 70 puntos. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 55 centavos sa US dollar, 43 pesos at 42 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 59 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 39 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga ang binabantayang bagyong Inday kung saan patuloy itong humina at tinatahak ang direksyon ng northwest sa may sea-east of Batanes. Ayon sa pag-asa, ang sentro ng bagyong Inday ay nasa 620 kilometro sa east ng Basco, Batanes at kumikilos ito northwest sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay nito ang hanging hanggang 150 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 185 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, sa eastern portion ng Babuyan Islands at sa northeastern portion ng mainland Cagayan o sa Santa Ana. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang nakataas sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, gayon din sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at sa Ilocos Norte. Samantala, ayon sa pag-asa, ang Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxsargen at ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat. Nagbabala ang pag-asa na maaaring makaranas ng malalakas na pag-ulan at hangin ang ilang lugar dahil sa epekto ng bagyo at habagat. Kaya't pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad. Ang agwatang temperatura ay maglalaro mula 27.1 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:33 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinalaga si Efren Nemenyo bilang bagong hepe ng BJMP. Presidente ng Ateneo humarap sa pagdinig ng Senado sa pagkasawi ng dalawa nilang student-athletes. At sa palakasan 2027 FIBA Women's Asia Cup, idaraos sa Cebu City.
1: Bagong araw, bagong balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jail Director Efren Nemenyo bilang bagong pinuno ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kapalit ng nagretirong si Jail Director Ruel Rivera. Nanumpa sa tungkulin si Director Nemenyo sa harap ni Interior Secretary John Vicremulia sa seremonya sa Quezon City. Pamumunuan ni Nemenyo ang mahigit 26,000 kawani ng BJMP na nangangasiwa sa higit 118,000 persons deprived of liberty sa buong bansa. Hinikayat ni Rimulya ang bagong BJMP chief na mamuno ng may katapatan at maging huwaran sa hanay ng mga kawani ng ahensya. Nangako naman si Nemenyo na paiigtingin ang laban sa katiwalian at ipagpapatuloy ang maayos at ligtas, gayon din ang makataong pamamahala sa mga kulungan sa ilalim ng BJMP.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Humarap sa pagdinig ng Senado ang Pangulo ng Ateneo de Manila University na si Reverend Father Roberto o Bobby Yap kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Humingi ng paumanhin si Father Yap sa mga pamilya ng dalawang nasawi at inaming walang anumang salita o tulong na makapapawi sa sakit ng pagkawala ng isang anak. Sinabi niya na mula nang mangyari ang insidente nitong Hunyo 8 ay patuloy na nakikipag-ugnayan at nagbibigay ng suporta ang Ateneo sa mga naulilang pamilya. Tiniyak ng Ateneo na magpapatuloy ang pagbibigay ng pastoral at psychosocial support sa mga estudyanteng naapektuhan ng trahedya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang pangyayari, lumagda ang Department of Justice at ang Department of Budget and Management sa isang kasunduan para palakasin ang pagiging bukas at tapat ng pamahalaan sa publiko. Pinangunahan ni na Justice Secretary Frederick Vida at Budget Secretary Kim Robert De Leon ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding o MOU. Layo ng kasunduan na palakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya sa pagpapatupad at pagsubaybay sa mga programa sa ilalim ng Philippine Open Government Partnership o Philippine OGP. Binigyang diin ni Vida na mas napagtitibay ang tiwala ng publiko kapag nagtutulungan ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga paaralan at ang iba pang sektor ng lipunan. Ipinagpatuloy din ng mga miyembro ng PHOGP Steering Committee ang pagtalakay sa mga plano at hakbang upang higit na mapalawak ang pananagutan, pagiging bukas at pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nangako ang Estados Unidos na patuloy nitong makakatuwang ang Pilipinas sa pangangalaga ng seguridad sa West Philippine Sea habang papalapit ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Binigyang diin ni U.S. Secretary of State Michael George Desombre na nananatiling pinakamahalagang batayan ang desisyon ng International Arbitral Tribunal sa mapayapang pagresolba ng mga singgalot sa karagatan. Iginit din niya ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at US sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sinabi naman ng mga eksperto na naging mahalagang sandigan ang arbitral ruling sa pagtatanggol ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng pandaigdigang batas. Muling iginiit ng Pilipinas ang pangako nitong igalang at ipagtanggol ang batas na pang-international bilang gabay sa mapayapang pagresolba ng mga alitan sa karagatan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magkahiwalay na lindol ni Yanig ang La Union at ang Eastern Samar. Ito at ang iba pang balitang bayan sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Niyanig ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas matapos ang dalawang magkahiwalay na lindol sa La Union at Eastern Samar. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumama ang magnitude 4.5 na lindol sa bayan ng Pugo, La Union na may lalim na 11 kilometro. Habang naramdaman ang pagyanig sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Naitala naman ang magnitude 4.9 na lindol sa karagatang sakop ng Balangiga, Eastern Samar sa Eastern Visayas na may lalim na 71 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Nilinaw ng FIVOX na wala namang naiulat na malaking pinsala o nasawi mula sa dalawang lindol at wala rin namang inaasahang malalakas na aftershock. Ngunit pinayuhan pa rin ng ahensya ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga paalala ng mga lokal na otoridad sakaling magkaroon muli ng pagyanig. Samantala, hiniling ng Regional Development Council sa Eastern Visayas na payagan ang mga electric cooperative sa rehiyon na direktang bumili ng kuryente mula sa Leyte Geothermal Power Plant. Layunin ng hakbang na mapababa ang singil sa kuryente matapos ng pagtaas ng generation charge ngayong buwan. Iginit naman ng konseho na dapat unang makinabang ang Eastern Visayas sa geothermal energy na nagmumula mismo sa Leyte. Inaasahan naman ng mga opisyal na makatutulong ang panukalang ito upang mapagaan ang gastos sa kuryente ng mga residente sa rehiyon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Handa na ang Cebu City na mag-host ng 2027 FIBA Women's Asia Cup, ang unang pagkakataon na idaraos sa Pilipinas ang pinakamalaking women's basketball tournament sa Asia. Inilunsad ng FIBA ang opisyal na tatak at logo ng torneo na gaganapin simula ngayong July 12 hanggang 18 sa Cebu. Lalaban ang Gilas Pilipinas Women kontra sa mga nangungunang koponan sa Asia para sa korona ng kontinente. Binigyang diin ng Samahang Basketball ng Pilipinas na ang pag-host ng torneo ay patunay ng tiwala ng FIBA sa kakayahan ng bansa na magsagawa ng malalaking paligsahan sa basketball.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Itinalaga ng Philippine Olympic Committee si Ricky Lim bilang bagong chef de mission ng delegasyon ng Pilipinas para sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pinalitan ni Lim si Alpan Lilio matapos nitong magbitiw sa naturang tungkulin. Pinili naman si Lim dahil sa kanyang karanasan bilang pinuno ng Karate Pilipinas at dating chef de mission ng delegasyon ng bansa sa Asian Winter Games sa China. Aabante ang Pilipinas sa Asian Games na may 430 atletang lalahok sa 40 sports kabilang ang dalawang gintong medalist na si Carlos Yulo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DepEd target kompletuhin ang hiring ng 10,000 school counselor associates sa Setyembre. COMELEC sinimula na ang paggawa ng mahigit 2.3 milyong balota para sa Bangsamoro elections. At sa ibayong dagat, tensyon sa Strait of Hormuz tumitindi dahil sa alitan sa gitnang silangan.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Target ng Department of Education na makumpleto ang pagkuha ng 10,000 school counselor associates bago matapos ang Setyembre ngayong taon. Inihayag ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral sa pagdinig ng Senado na inaprobahan na ng Civil Service Commission ang kwalipikasyon para sa pagkuha ng mga bagong counselor. Ipaliliwanag ni Cabral na inaayos na lamang ang ilang dokumento at ang iba pang kinakailangang proseso bago tuluyang makumpleto ang hiring. Inamin din ng opisyal na hindi pa sapat ang 10,000 school counselor associates para matugunan ang pangangailangan ng higit 46,000 pampublikong paaralan sa buong bansa. Uunahin ng DepEd ang paglalagay ng mga counselor sa mga paaralan na nakapagtala ng maraming kaso ng pambubuli at iba pang karahasan upang mas mabigyan ng suporta ang mga mag-aaral.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sinimula ng Commission on Elections o COMELEC ang paggawa ng mahigit 2.3 milyong balota para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakda sa darating na Setyembre 14. Inihayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na inaasahang matatapos ito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ipinaliwanag niya na mas matagal ang pagsusuri sa mga balota dahil isa-isang titignan ang bawat isa para matiyak na walang mali ota bago gamitin sa halalan. Inuna ng COMELEC ang paggawa ng mga balota para sa Tawi-Tawi at iba pang malalayong lugar upang matiyak na maipadadala ang mga ito sa tamang oras. Nilinaw din ni COMELEC Chairperson Garcia na walang gagawin na sobrang balota para sa halalan upang maiwasan ang anumang pagdududa o alegasyon ng dayaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang dako, nagbuga ng makapal na abo ang pagputok ng bulkan Canlaon sa Negros Island, kung saan umabot ito hanggang sa ilang bahagi ng Cebu. Kinumpirma ng FIVOX na tumagal ng halos 3 minuto ang katamtamang pagsabog at nagpalipad ng makapal na ulap ng abo na umabot 2 hanggang 3 kilometro ang taas mula sa bulkan. Nagdulot ang ashfall ng suspensyon ng klase sa ilang lugar sa Cebu habang nakansela rin ang ilang biyahe sa Mactan Cebu International Airport bilang pag-iingat. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Hinikayat ng mga otoridad ang mga residente na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung may ashfall at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng FIVOX.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Inatake ng Iran ang ilang kampo ng Estados Unidos sa Gulfo matapos ang naunang pag-atake ng Amerika. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na tinamaan ng kanilang operasyon ang ilang target ng US sa Bahrain, Kuwait, Qatar at Jordan. Sa ngayon, nagluluksa ang Iran matapos ang pagpanaw ng kanilang leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Patuloy namang minomonitor ng mga bansa sa rehiyon ang tumitinding tensyon habang nananawagan ang ilan na maresolba ito sa pamamagitan ng pag-uusap.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Lalong uminit ang tensyon sa Strait of Hormuz matapos dumala ang alitan sa pagitan ng Iran at mga bansang sangkot sa labanan sa gitnang silangan. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang supply ng langis sa mundo dahil mahalagang daanan ang Strait of Hormuz para sa pagbiyahe ng krudo. Nagpatuloy ang pagbabantay ng iba't ibang bansa sa lugar habang tumataas ang pangamba sa seguridad ng mga barko at sa kalakalan. Minomonitor naman ang mga bansa ang sitwasyon para maiwasan ang mas malawak pang epekto ng tensyon sa rehiyon.
1: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa 4th kabanata ng Filipos, talatang 19. At buhat sa kanyang masaganang kayamanan, ibibigay ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, Adjis sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Marami tayong nasasaksihang mga pangyayaring nagdudulot ng pangamba at panghihina ng loob sa ating bansa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang ating pag-asa sapagkat ang Diyos ang ating kanlungan at lakas. Kakeryan, sa halip na hayaang manaig ang takot, sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin. Narito ang ating espesyal na pagkakaisang panalangin dito sa Pamibig Kanbanwaan.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Lala Genduso. At tayo po ay nasa panahon ng pananalangin para sa pamilya. So, ang pamilya po ang unang disenyo ng Diyos. Ito ay lugar kung saan hinuhubog ang pag-ibig at pagpapatawad. Sinasabi po sa Colossians chapter 13 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Wala pong perpektong pamilya. May mga pagkakamali at pagsubok na pinagdadaanan ang bawat tahanan. Ang mga hamon pong ito ay nagpapahina sa katatagan ng pamilya at nagiging dahilan ng unti-unting pagkawasak nito. Huwag po nating hayaan na mangyari ito. Isama at ilagay natin ang Panginoon na maging sentro ng ating pamilya. Sapagkat ang tunay na lakas ng isang pamilya ay nasa presensya ng Panginoon. Ayon nga po sa sinasabi sa mga awit 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Kapag ang Panginoon ang sentro ng isang tahanan, ito ay magiging matibay sapagkat nakatayo ito sa matatag na pundasyon. Ang pundasyon ng intentional na pag-ibig. Ito ay ang piliin na magmahal araw-araw. Hindi lamang sa salita, kundi ito ay naipapakita sa gawa at pag-unawa. Ang pundasyon ng bukas na komunikasyon. Ang bukas na pakikinig nang may pag-unawa at paggabay sa isa't isa na naaayon sa salita ng Diyos. At ang pundasyon ng pagpapatawad. Ang pagwaksi ng sama ng loob at pagyakap sa biyaya ng Panginoon. Sinasabi po sa Efeso chapter 4, verse 31 and 32, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit, puot, sigawan, pandalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sumaglaan tayo ng panahon at oras para sa isa't isa at sa sama-samang pananalangin at pagninilay ng mga salita ng Diyos sa ating tahanan. Ang pag-ibig ni Kristo nawa ang maging refleksyon ng ating pamilya kung saan na ipapadama natin ang pagtanggap, pagpapahalaga at walang katapusang pagmamahalan sa bawat miyembro ng pamilya. Tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, nagpapasalamat po kami sa napakahalagang regalo ng isang pamilya. Inaamin po namin na kami ay hindi perpekto at kung minsan ay hinahayaan naming magdulot ng pagkawatak-watak at pananakit ng damdamin ang galit at mga hindi pagkakaunawaan. Humihingi po kami ng iyong kapatawaran sa mga pagkakataong kami ay nagkulang. Idinadalangin namin na tulungan mo po kaming tunay na patawarin ang mga nakasakit sa amin. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso mula sa lahat ng pait, sama ng loob at mga sugat ng nakaraan. Tulungan mo kaming maging mabilis makinig, mabagal magsalita at masigasig na umunawa sa isa't isa. Sa gitna ng alitan, naway maging tunay
maging tulay namin ang iyong kapayapaan. Sa mga relasyong nasira, aming Diyos, ininadalangin po namin na ipagkaloob mo po ang iyong pagpapagaling at pagpapanumbalik ng maayos na relasyon. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal na ipinadama mo sa amin. Pagkalooban mo kami ng pusong mapagpakumbabang aminin ang aming mga pagkakamali at humingi ng tawad ng walang pagmamataas. Nawa ang iyong kapayapaan, kagalakan at presensya ang maging ligtas na kandungan ng aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.

0: Sa ating panahon ngayon, maraming pagsubok ang kinahaharap ng edukasyon. May mga batang nahihirapang matuto. May mga paaralang nangangailangan ng suporta. At may mga guro na patuloy na nagbibigay ng kanilang panahon, lakas at puso sa kabila ng mabibigat na hamon. Ngunit, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga guro at sa gawain ng pagtuturo? Bakit ka nga ba isang guro? Ang pagtuturo ay hindi lamang isang propesyon. Sa pananaw ng Biblia, ang pagbabahagi ng kaalaman at paggabay ay isang mahalagang tungkulin na nangangailangan ng karunungan, pagpapakumbaba at pananagutan. Sa Kawikaan 22, versikulo 6, sinasabi, "Ituro mo sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at kahit tumanda siya, ay hindi niya ito kalilimutan." Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang paggabay sa kabataan ay may malalim na epekto sa kanilang buhay. Ang mga guro ay mahalaga ang papel sa paghubog ng pag-iisip, pag-uugali, at kakayahan ng mga mag-aaral. Ngunit, ang pagtuturo ayon sa Biblia ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay impormasyon. Ito ay tungkol sa paghahatid ng karunungan at huwag nating kalilimutan ng katotohanan. Sa Santiago 3:1, "Mga kapatid, huwag maging marami sa inyo ang maging mga guro, sapagkat alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mabigat." Ipinapakita nito ang bigat ng responsibilidad ng isang guro. Ang nagtuturo ay may impluwensya sa buhay ng iba. Kaya kinakailangan ang integridad, katapatan, at pag-iingat sa mga salitang sinasabi at mga halimbawang ipinakikita natin. Sa mga nagdaang buwan, naranasan natin ang mga kahindik-hindik na kaganapan sa mga paaralan. Sa gitna ng krisis sa edukasyon, nasaan ang mga guro? Ano ang ating posisyon? Sa Unang Korinto 11, versikulo 1, "Tularan ninyo ako kung paano tinutularan ko si Kristo." Ang prinsipyong ito ng kapatid na Paul ay ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos gamitin tayo upang maging mabuting halimbawa para sa ating mga mag-aaral. Sa panahon na tayo'y humaharap sa mga suliranin tulad ng karahasan, takot at kawalan ng pag-asa, maging ng mga naranasan ng mga mag-aaral sa Tacloban at sa ilan pang paaralan sa Pilipinas, patuloy tayong humaharap ng mga guro sa mga problema sa komunidad. Ang mga guro ay maaaring maging bahagi ng paglikha ng kapaligirang may respeto, payapa, malasakit at pag-ibig. Ngunit, hindi nila ito dapat harapin ng mag-isa. Hindi ito dapat hinaharap ng mag-isa ng mga guro. Ang pamilya, magulang, komunidad at mga institusyon ay may pananagutan na suportahan ang ating mga guro para sa isang ligtas na paaralan, para sa bawat batang bumabasa, para sa bawat mag-aaral na natututo, at para sa kinabukasan ng ating bayan. Tandaan natin ang nabanggit sa Epeso or sa Efeso 4:11-12. Binanggit na ang mga guro ay bahagi ng kaloob, o ang magturo ay bahagi ng kaloob na ibinigay ng Diyos para sa ikalalakas ng kanyang bayan. Mga guro, tandaan po natin na mahalaga ang ating ginagawa. Ito ay gampanin na maging ang Biblia ay iniatang sa ating lahat. Dahil ang bawat batang ating tinuturuan ay isang buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tayo ang kanilang pangalawang magulang sa loob ng silid-aralan. Alalahanin natin na hindi lamang impormasyon ang ating maibabahagi sa kanila. Ngunit, maibabahagi rin natin ang katotohanan ng buhay. Pahalagahan natin ang bawat guro. Manalangin tayo para sa bawat guro. Manalangin po tayo para sa edukasyon. Manalangin po tayo para sa bawat mag-aaral na Pilipino.
1: Naway patuloy nating ipanalangin at suportahan ang mga guro, hindi lamang bilang mga tagapagturo ng kaalaman, kundi bilang mga lingkod na tumutulong maghubog ng susunod na henerasyon. Sapagkat ang karunungan ay nagmumula sa Diyos, at ang bawat taong nagtuturo nang may pag-ibig at katotohanan ay maaring maging instrumento ng kanyang kabutihan. Maraming salamat sa pakikinig. Naway gabayan tayo ng Panginoon sa pagtatayo ng isang edukasyong may katotohanan, karunungan at malasakit.
0: Tayo po ay manalangin para sa edukasyon.
1: Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa dakilang pribilehiyo na maging mga guro. Salamat sa pagtitiwala mong ipagkaloob sa amin ng buhay ng mga mag-aaral na aming ginagabayan araw-araw. Kinikilala namin na ang aming pagtuturo ay hindi lamang isang trabaho kundi isang banal na pagtawag mula sa iyo.
0: Amen.
1: Panginoon, sa mga panahong ang aming lipunan ay nakararanas ng karahasan, takot at iba't ibang pagsubok na kinaharap ng aming mga kabataan, gawin mo kaming mga gurong mapagmatsyag at may pusong handang magmalasakit. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga mag-aaral na nangangailangan ng aming pag-unawa. Lakas upang maituro ang tama, at biyaya upang makilala ang mag-aaral na nangangailangan ng aming pag-unawa. Lakas upang maituro ang tama, at biyaya upang maipakita ng iyong pag-ibig sa aming mga salita at gawa. Tulungan mo kaming maging mabuting halimbawa na pananampalataya, katapatan, paggalang at kabutihan. Naway ang bawat aralin na aming itinuturo ay hindi lamang magbigay ng kaalaman, kundi maghubog din ng mabuting pagkatao at takot sa Diyos.
0: Panginoon, patuloy po kaming nananalangin para sa lahat ng guro. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng ibayong lakas, ibayong karunungan, na kami ay maging sensitibo sa pangangailangan ng aming mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Patuloy po kaming nananalangin para sa mga heads of schools, para po sa mga nakatataas na kawani ng Departamento ng Edukasyon, na kami po, Panginoon, lahat po kami ay panghawakan ang natatanging katotohanan na, Panginoon, Ikaw ang iyong salita. What you value, Lord, must be what be valued inside the education system. Panginoon, nananalangin po kami sa lahat ng kawani, sa mga kaagapay ng edukasyon, sa mga LGU leaders po namin, local officials, sa mga legislators namin, Panginoong Diyos, na magkaroon po ng kalinawan ang mga pangangailangan ng edukasyon at maging straight to the point ang mga sagot patungkol po sa mga krisis na nararanasan ngayon sa edukasyon. We pray for every parents, Lord, ang kanilang commitment na suportahan ang kanilang mga anak, hindi lamang po sa loob ng tahanan, kundi sila pong mga mag-aaral sa loob ng paaralan. We pray for a good relationship between parents and teachers, Panginoong Diyos, na ma-recognize po ang isang partnership, ang isang bond that will help the students, Panginoong Diyos, na patuloy na magkaroon ng learning recovery pagdating po, Panginoon, sa reading and numeracy, Lord God. Lord, dahil ang bawat programa sa edukasyon ay hindi po magiging matagumpay kung wala po ang suporta ng bawat magulang. Panginoon, higit sa lahat, kami po'y nananalangin sa bawat bata, bawat mag-aaral na amin pong tinuturuan. Panginoon, mahal mo po silang lahat. At hindi po nila deserve na makaranas ng takot, ng violence, Lord God, ng failure, Lord God, sa loob ng paaralan. Panalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng paaralan ngayon sa buong Pilipinas, ang pagkilos ng bawat mananampalataya upang ang iyong salita ay maipahayag. Nang sa gayon, Panginoon, ang bawat kabataan ay magkaroon ng pag-asa, ng kaliwanagan sa buhay, Panginoong Diyos. And I pray, Lord God, sa bawat kabataan ngayon, bawat estudyante na nalulugmok, Panginoon, sa karahasan, sa kalungkutan, maging sa confusions, Lord God, na resulta ng lumalala, Panginoong, moral environment. I pray, Lord God, that hope, that the ray of hope, Panginoong Diyos, will reach them. Habag pa kahabag, kahabagan mo po, Panginoon, ang aming bayan. Panginoon, mahal mo ang bawat paaralan. Mahal mo ang bawat mag-aaral. Mahal mo ang bawat guro. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ang panalangin ito na nabanggit sa iyong pangalan sa tiyak, Panginoon, ay may kapangyarihang baguhin ang isip at puso ng lahat ng mga nakikinig. We praise you, glorify you. In Jesus' name,
1: amen.
0: Amen.

Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pamibi kang banwa. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pamibi kang banwa. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating pamibi kang banwaan, atin pong pagtutuunan sa panalangin ang mga kabataan. Sinasabi po na ang mga kabataan ay bumubuo sa pinakamalaking porsyento po ng ating populasyon. Between 25-38% daw po. At malaki-laki po talaga yan. Bahagi rin po ako sa porsyentong iyon. Kung titingnan po natin ang mga communities po natin sa mga iba't ibang sektor tulad ng paaralan, marami po talaga ang mga kabataan. Kaya't mahalagang matuunan natin sila ng pansin, lalong-lalo na't sila ang mangunguna sa kinabukasan ng ating bansa. Makikita rin po natin na sa mga panahong ito, maraming mga kabataan ang nahihirapan sa mga iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, tulad sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga pamilya, at dahil sa mga masasamang impluwensya. Hayaan niyo pong basahin ko po itong Bible verse na matatagpuan sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. So sinasabi po dito, "Let no man despise your youth, but be an example to those who believe, in word, in your way of life, in love, in faith, and in purity." Kung titingnan po natin, ito po ang mga salita ni Apostle Paul para kay Timothy, na isang kabataan na naglilingkod rin sa Panginoon. So nais pong iparating ni Apostle Paul kay Timothy na huwag niyang hayaang mamalitiin siya ng mga ibang tao, pagkos matuto siyang tumayo with confidence at maging mabuting ehemplo para sa mga ibang kabataan. Let us also take this as an encouragement para sa atin bilang mga kabataan. So, paano nga ba tayo makakapagpapalit?

pananalitan natin. Kahit sa mga pananalitang akala natin mababaw lang, tulad ng pagbibiro. Minsan hindi na natin nababantayan na baka may nasasaktan na po tayo. Or nagdudulot na ito ng mga masasamang isip. Or nagdudulot na ito ng mga masasamang kaisipan. Dapat mabantayan natin na mga salita natin ay hindi nagbibigay ng discouragement or destruction, kundi nagbibigay ng encouragement at nag-i-empower rin ng mga ibang kabataan. In your way of life, sa pamamaraan mo naman ng pamumuhay, kamusta ba tayo? Ito ba ay nagbibigay inspirasyon rin ba? Or kung titingnan ba ng iba, parang nadi-discourage na lang ba sila? Dapat maging maingat tayo na sa lahat ng mga ginagawa natin, nagmumula ito sa ating mga puso na may mabuting intention. Sana nga sa lahat ng mga ginagawa natin, we are doing this out of love, out of compassion, and out of our... Sana nga sa lahat ng mga ginagawa natin, we are doing this out of love and out of compassion. Paano naman ang ating pagmamahal? Nagpapakita ba ito ng inspirasyon? Paano naman ang ating pagmamahal? Nagbibigay ba ito ng inspirasyon? Sana nga, kung paano tayo nagmamahal, nagbibigay ito ng mabuting example ng pagiging tapat sa iyong kapwa, kung sa salita man or sa gawa. Kamusta naman ikaw sa iyong spiritual life? Sana nga, nare-reflect nito ang mga good characters na nais ng Panginoong makita sa ating mga buhay. Paano naman tayo sa ating pananampalataya? Mahalaga rin na magiging encouragement tayo para sa mga ibang tao sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sana nga makita nila na ang faith natin ay matatag sa Panginoon, at dahil dito, hindi tayo basta-basta lang sumusuko sa mga alat sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Sana nga makikita nila na matatag ang faith natin sa Panginoon in a way na palagi natin siyang kinoconsider sa lahat ng mga desisyon na ginagawa natin. And that is why, mahalaga rin na nakakapag-inspire tayo ng mga kapwa-kabataan in purity. Sana nga, sa lahat ng mga ginagawa natin at sa lahat ng mga sinasabi natin, ito ay nagmumula sa mabubuting intentions para sa ikakabubuti ng iba, at hindi nagmumula sa mga selfish intentions or sa prideful intentions. So sinasabi ni Apostle Paul na maging mabuting examples tayo sa mga aspetong iyon. Sa ating mga pananalita, sa ating pamamaraan ng pamumuhay, sa ating pagmamahal, sa ating spiritual life, sa ating pananampalataya, and in purity. Mahalaga rin po na maalala natin na in order for the youths to be a good example, may nakikita rin po dapat silang mga mabubuting example. Dito naman po pumapasok ang responsibilidad ng ating community. Dapat, we should work together to inspire and to raise the youths in a proper way na matututo silang mag-inspire through their words sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, through their spiritual life, through their faith sa kanilang pananampalataya, at in purity. Dahil tulad nga po ng ibinanggit ko kanina, marami na po talaga ang mga masasamang impluensya na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga kabataan ngayon. Kaya huwag natin silang kalimutan sa ating mga prayers na patuloy natin silang i-commit sa Panginoon. At sana nga sa pamumuhay ng mga ibang tao, tulad ng mga teachers, mga parents, ma-inspire rin ang mga kabataan. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita na patuloy po kaming nire-remind na maging mga mabubuting ehemplo para sa mga kapwang kabataan. Salamat Lord na patuloy niyo po kaming tinutulungan na mag-improve sa mga iba't ibang aspeto ng aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na maging inspiration po para sa

mga iba sa pamamagitan po ng aming pananalita, sa pamamaraan ng aming pamumuhay, sa aming pagmahal sa aming mga kapwa, sa aming pananampalataya, sa aming spiritual life, na lahat po ito magagawa po namin out of purity and out of good intentions mula sa aming mga puso. Dinadalangin din po namin, Lord, na sana nga po ang mga nakakatanda sa amin tulad ng aming mga magulang at mga guro ay magbibigay inspirasyon din po sa amin sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. We thank you, Lord, na putulin niyo po kaming patatagin sa kabila ng mga masasamang impluensya na hinarap po namin sa mga panahon ito. Salamat, Lord, na patuloy niyo po kaming tulungan na panghawakan ang inyong mga salita para patuloyin po kaming mag-guide sa aming journey in our sa aming journey of growth. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maghari ka.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Hindi po lingid sa ating kalaman ang mga kaganapan sa panahon ngayon sa ibang bansa po at dito sa ating bansang Pilipinas. Kagaya ng mga lindol at mga ibang krimen na nagaganap, lalong-lalo na po sa larangan ng mga kabataan na nakakaranas po ng mga krimen na hindi inaasahan. Kamakailan lang po sa bansang Venezuela ay 2 lindol na magkasunod ang nagpaguho sa kanilang mga buildings at marami pong namatay hanggang ngayon. Nagre-retrieve pa po sila at marami pa pong nawawala at hindi pa kompleto ang report. Dito naman sa atin, tayo ay ginimbal ng isang pangyayari nung nakaraang linggo tungkol sa isang pamamaril doon sa eskwelahan sa Tacloban. Mga kaibigan, mga kababayan, sa panahon natin ngayon na maraming kaguluhan, karahasan, kalamidad, kahirapan, tayong mga Kristiyano, mga tinawag ng Panginoon, ay mayroong napaka-importanting papel na dapat nating gampanan. Dito po sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew chapter 5 verse 14, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. So hindi na kailangan ipaliwanag na ang nangyayari po sa atin, mga kapatid, ay pawang madilim sa isip ng tao. Ang kadiliman, ang kaguluhan, kasalanan ay siyang nagpapahirap at nagpapadilim sa buhay ng tao. Pero para po sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, na mga tinawag ng Panginoon sa kanyang liwanag, tayo po ay mayroong panawagan nang galing sa Panginoon na tayo ang magdala ng liwanag o pag-asa sa gitna ng mga pangyayaring ito. Tayo daw po ay ang ilaw ng sanlibutang ito na nakakaranas ng kadiliman. Hindi pwedeng itago na tayong mga Kristiyano ay manatiling nakakulong o kaya nasa isang tabi at nanunood at walang ginagawa. Kaya ito pong misayang ito ay paghimok o paghamon sa atin na kahit sa maliliit at kanya-kanya nating kaparaanan, meron tayong liwanag na pwedeng dalhin o minsayan ng pag-asa para sa mga taong nandoon sa kaguluhan at kawalan ng pag-asa, kahirapan, kalamidad at iba pang mga bagay na mabibigat na nararanasan. Kaya po, siguro lahat tayo, magmula sa ating pamilya, sa ating sa eskwelahan, kung ikaw ay estudyante, pwede tayong magbahagi. Ito ang panahon. Sabi nga, kung ang panahon ay padilim ng padilim, ito naman ang napakagandang pagkakataon na lalo nating paliwanagin ang liwanag na galing sa Panginoon. Maghatid tayo ng mensahe ng salita ng Diyos sa mga tao, ang mga naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Bahagi na natin ang salita ng Diyos na walang ibang pag-asa natin ay nasa Panginoong Hesukristo. Kaya po, paalala at paghimok sa atin, mga kapatid, kung ikaw ay nasa trabaho man, nasa eskwelahan ka, o isa kang negosyante, lagi nating dalhin sa gitna ng ating kabalahan ang pinaka-importanting dala nating mensahe ay ang mensahe ng pag-asa na mula sa Panginoon. Sa Panginoon may pag-asa. Kaya ho, huwag tayong titigil na magbahagi ng kanyang salita, tumulong tayo sa mga praktikal natin pwedeng gawin para sa kanila. Sa eskwelahan, share the Word of God to your classmates. Kung teacher ka po, mas napakagandang impluensya o nasa posisyon ka para magdala ka ng liwanag sa iyong mga estudyante. At kung ano pa man ang ating ginagampanan sa lipunan. Kaya ho, salamat sa Lord sa kanyang salita. At bago po ako magtapos, samahan niyo po ako sa panalangin sa oras pong ito. Panginoon naming Diyos, Ikaw po ang nakakaalam ng aming nararanasan sa ngayon dito sa aming bansang Pilipinas sa maging sa ibang bangpanig ng mundo. Nariyan na po ang mga palatandaan ng sinabi mong malapit na muna ang pagbabalik. At ito rin ang panahon na napakaganda upang aming kunin. Sabi mo sa salita mo, samantalahin namin ang pagkakataon na magdala kami at gumawa ng mabuti. Magdala kami ng liwanag sa mga tao. Panginoon, pagkaisahin mo kami bilang mga anak mo, mga tinawag na kami ay magliwanag sa harapan ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Pagkaisahin mo po kami bilang mga magkakapatid ng lahat ng simbahan, lahat ng mananampalataya, maging po sa kanya-kanya naming profesyon o occupation, Panginoon, sa buhay. Lagi kami, Lord, magbigay ng pag-asa at magdala ng minsahi mo ng pag-ibig at pananampalataya sa iyo. I-bless mo po, Panginoon, kami bilang mga tinawag mo at gawin mo kaming liwanag sa harapan ng maraming tao. Salamat po ng marami na sa iyo mayroong pag-asa. Buksan niyo po ang puso ng mga tao na makita nila na ikaw lamang ang tunay na liwanag at pag-asa sa buhay nito. Naway kumilala sila sa iyo, Panginoon, at sundin ka nila sa kanilang buhay. Salamat sa lahat ng kaguluhan ito. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, sa iyo namin nilalagak, Panginoon, ang aming pagtitiwala. Purihin ka po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa Diyos ang kapurihan.